0: Ewok Plan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala ko antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Inia mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatoy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Isang napilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa extend food supplement for men. Epektibo git.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Tara katong memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Daddy.
4: Ay, anak.
3: Birthday ko ngayon. Gusto ko pong marinig yung mensahe nyo na nakakaiyak. Talagang iiyak ako sa mga sinasabi ninyo para sa akin.
4: Alam mo, ampon ka namin.
3: Nakakaiyak nga. Ayayangay.
5: Estación
6: K5 News FM.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: So, anong stolihan ta subong?
3: Coconut oil. Pinaka-kampiyon sa tanan ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Cold press means ginpuga lang.
4: Wala kagiinit.
3: Wala kagiinit.
4: Wala ginluto.
3: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang magsaka ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective

0: pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful per gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinig-inom ka D3 bio. Si Doc Ramil kabi, ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Before mo ginkagat mo siya, sugod na sa baba mo.
1: Sa mga baba ba da, pwede na siya kagaton.
0: Kagaton?
2: Mga may gingivitis, sir. Oh.
0: I suggest you use 2 capsules para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish
2: nila. Oil pulling ba?
0: Oil pulling mo? Tanan nga maagyan sang oil, sang D3 bio, sang extra virgin coconut oil, sang D3 bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bacteria, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3 bio. Once tapos mo na, you may, no? You may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, di, paano to microbio to?
2: Patay na to ya.
0: Pagpanaog ya sa ipsa.
2: Ang wala mapatay, ang D3 bio.
3: D3 bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 bio. Ang D3. You may VCO. You may D3.
2: Ang function sang D3 bio,
1: buhay na Japon.
2: First day pa lang to.
0: First day pa lang.
2: Kung gasalakyan ka, primera pa lang to.
0: Sila, uric acid pa lang to. Kag si caprylic acid, si caproic acid, sila pa lang to, naog sa imutyan. Pag naog sa imutyan, sino unaya himoson? Si H. pylori. Si H. pylori.
2: Pag magdamo si H. pylori si mo dyan, ga-acid ka, sir.
0: Ga-acid ka.
2: Gataas ang imong acid sa dyan.
0: Correct. May acid reflux ka.
1: Kung naman, sir, nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
0: Correct.
1: O gasang
2: ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Kantawa ba, sir, boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3 bio.
1: Friendly nga mantika ni sir.
0: Friendly nga mantika.
2: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong naggisa na mga trans fatty acid, gadugang palala ang imong acid kag ang imong GERD.
0: Correct. Before si D3 bio maghalin sang imutyan, sino ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus, isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusal ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
1: Wala kaon ka vitamins.
0: Tamis, ajutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D3 bio. Once kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts, ginapangita si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imo chan. H. pylori.
2: Kag hindi lang dara, sir, boy, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
0: Correct.
2: Lining.
0: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
2: Lang tawag lang ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3 bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3 bio is not D3, it's the BCO in D3 bio.
0: Correct.
3: D3 bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 bio. Ang D3. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mabakal, sumagbuti ka. D3 bio. Health news.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anos.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergies. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM.
8: Hey, five, galingawan time.
9: Sweet
10: Jojo,
11: sweet Jojo.
12: Okay, class, use puera in a sentence.
13: Ma'am.
12: All right, estoy.
13: Mi maestra is bonita.
12: Ah, anong meaning sina istoy?
13: Meaning sina ma'am, my teacher is beautiful.
12: Ah, thank you. That's very flattering. But where's the word puera?
13: Puera gaba, ma'am.
14: Sweet FM.
15: How sweet.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana, kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pag-yod ka sab.
3: Duha na ka sab? Yun sa amin yung pag-inom.
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Storyanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto si nakaroon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. But silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginailapan.
3: Pula ay ilakulor.
4: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
5: Oh, may pula.
4: Pula-pula.
3: Oo, may araman na, no? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionists, mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kagrisgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
4: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne ti sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
3: Correct.
4: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing nga kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kan pa sir boy sa isa ka kahoy para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
6: Patay.
4: Hindi wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amun ang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
0: TTX 500.
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mangguha magyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Kuiba, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil makaapekto sa ikang lawas sang tawo ang pagkaon sa red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX 500 kag may TC, pwede kang makancer, pwede kang ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inom giga di TX 500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano, sa karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling. Prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di bang guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Eh, siyempre, yawan ka mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX, kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na itong ginabalik-balik.
0: TX 500. Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Caban Calan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
0: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita.

GTX 500. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio,
0: ang D3
2: yung may Vizio,
0: ang Vizio
2: yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga Energy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Miski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. For Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM.
7: Hey, five, galing na one time.
8: Sweet Joe.
9: May tao sa kusina. Sinuway ha ni mga tuntungan niya. Abi kay Lilihon ko.
10: Dali na damig.
11: Dali lang bilamig, dali lang.
9: Siling ko gid. Hoy, pagasunto ka mo. Kamu galing ka watanda.
11: Hindi nagsala ka.
9: Ano nga nagsala? Sino ka?
11: Ako yan, ang gapay kuno-kuno nga tubiro eh.
9: Gapangayo, kagali tubo. At sino nang upod mo?
10: Ako ya, gapa kuno-kuno nga kuringa.
3: Sweet FM. How sweet!

0: Sekali buat lan dari 4.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod.

0: Grabe ang epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: My decision.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
1: You're listening to 94.5.
0: 94.5.
1: K5 News FM.
0: K5 News FM.
2: K5 Galingawan Time!
3: Sweetheart, ano bang binabasa mo dyan?
4: Oh, nabasa ko kasi sa research na mas mahaba ang buhay sa mga lalaking may asawa kaysa mga lalaking walang asawa.
3: Ay, pasalamat ka kasi ako ang naging asawa mo.
4: Kaya nga naghahanap ako ng maraming asawa para mas mahaba pa ang buhay ko.
3: Ay, ay, ay.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
4: mo mga electrons sa mga molecules mo.
3: Amo ning molecule. Pag makawatan na Sir Boy.
4: Why na?
3: Matamat na lang siya. Matamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
4: Mabuyan.
3: Mabuyan. Cellphone.
4: Cellphone.
3: Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
4: Wala problema.
3: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka gabakal DTX 500.
5: Tag-40 mil ang cellphone.
6: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
3: Imagine lang.
4: Amo na ka na, nandi DTX 500.
3: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag-5 kakapsula sang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga kami sa ice cream,
5: soft drinks.
3: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
4: Damo, diabetes.
3: Damo, no?
4: Diabetes.
3: Cancer. Diabetes, high blood problem,
4: tatanan, hypertension, cancer,
3: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
4: Correct.
3: Kung alam ka.
4: Kung alam ka.
3: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
4: Kaya
3: Pinoy, Sir Boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
4: Suplemento.
2: TTX 500.
7: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo

0: X500.
1: Kung alat ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
2: Ang iban si boy ka, huwag ko nag-account tamis, pero grabe pa kaunan kanon.
1: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gyapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gyapon ka lamay.
3: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
1: Correct. Amo ginadapat, no?
4: The cause of disease, not the disease itself.
1: Correct.
4: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
3: Mabalik-balik lang Japon doon. Oh, kung ara Japon ang
4: timus
3: cause.
4: Timusti, amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pain, unahang guwa na i-pain niya. Inong guwa na i-pain reliever. Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
1: Correct.
4: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep, ti ang aso.
3: Ang aso.
1: Aso ka giyapo.

0: Aso grabe makapa tugas ang free radical sa imulawas kag balatian ka ti Muslim, balatian mo hapo lang problems.
1: Correct.
0: Amo na sir boy. Even mata apektado
1: sa apektado.
0: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant. Gatigulang ka daw wala lang ka magwada lang tal mo tsura bata pa
1: nga no
0: oh, gatigulang ka wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian
1: wala ka pa maintenance
0: wala ka maintenance ang imo lang maintenance DTX lang
1: ito
0: kalami gino amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radical
2: DTX 500
3: ako si Rosel Acuyan taga Kabankalan 32 years old sang una kadamo sang ako nga ginabat siya may ulcer ako kag nagapalpitate ako

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: Halibu Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio
2: yung may Physio,
0: ang Physio
2: yung may D3.
4: Ka. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Ang gabi, pre.
1: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-vabuwaska. Garag kapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Mustabo lang ang gabi, pre.
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, kabasa na naman.
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: natin ang ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
1: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
0: Mabakang sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: You're listening to 94.5 K5 News FM.
5: K5 News FM.
6: Five Kalingawan Time!
7: Isang araw, may dalawang baliw na nag-uusap at ito ang nangyari.
8: Mari?
9: Ay, Mari, ano? Anong sabi mo, Mari?
8: Kanina ko pa nakita yung lamok sa kamay mo ba? Hindi mo pa pinatayan.
9: Hayaan ko munang mabusog siya. At tapos, pag busog na siya, hahabulin ko para mag-appendicitis siya. Tapos, mamatay. Diba? Okay yun, pare? Okay ba yun, Mari, pare?

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
3: Arang.
2: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, ma-expire after 8 hours.
3: Mahimo siya ketones.
2: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
3: Puslan siya po.
2: Wala sa ano mo?
3: Wala ta.
2: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka, inom sa D3 Bio. Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sa ang upod.
3: Ikaw
2: lang isa, wala ka risgo.
3: Correct.
2: Pero palalagaw ka.
3: Ay,
2: kinanglan mo. Pero ikaw upod sa mga tao, kinanglan mo.
3: Kinanglan mo D3.
4: Be responsible.
2: Before pa 8 hours, inuman ko naman. Amo nang nakadami.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gid ya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
3: Correct.
2: Bioria, ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
3: Kampion.
2: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong nga pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ni Nodo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. sa D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang ako anang lingon sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka.
6: Ari Doc nga nga ma D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograli sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkanto sa mga ospital sa April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Anong ambalya, Dokaryo? Nga, the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19.
2: Correct.
6: Gobyerno nagambala.
2: Prevent.
3: Government na.
6: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
2: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
6: Because of the monolaurin.
2: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh, why gid chance ya ang guwanya? Hindi maka first base ang kagaw.
6: Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga ti ara na sa D3 Bio.
2: Tama, pero minato balik-balik lang, Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero pa imnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
3: Kombinasyon.
2: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommending nga vitamin D3 lang, di ba? Kung na, kung nami. Pwede man ta maka-recommending nga BCO lang. Pero lain gid ya nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
6: Kagarido ka, gim preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga D3 hindi amo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
2: Wala. Biskan pulo pa. Biskan 20 pa.
6: Okay, hindi mo nakatasan dito.
3: Ka borderline ka lang. Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
6: Tingin mo inoms damo sang ordinaryo nga plain D3 kay tapos kagid ma toxicity if kay taas kayo.
2: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag
6: proper timing.
2: Dapat ya hindi magdubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
3: Correct. Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kaya may butika ako sa Lodbalay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
2: Sir boy, malis ang kadamuon sa imong bulong.
3: Correct.
2: Kung may D3 Bio.
3: Halo,
2: D3 Bio. Instead nga, inom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
0: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Mga
0: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kinahanglan ko ang eye care gold kag eye care drops.
1: Subong?
0: Nagamaneho na ko.
1: Kada gabi,
0: magkapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Itry Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itry Bio.
3: Itry Bio.
5: Ang Itry Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Itry Bio.
5: With Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
3: D3 Bio,
5: ang D3
3: yung may Vizio,
5: ang Vizio
3: yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahala sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Hey, five! Kalingawan time!
10: Sweet
11: Jojo.
12: Sweet Jojo.
13: Meg.
14: Ano, Meg?
13: Ano nang ginasulat mo nga daw kaina, kapada?
14: Gasulat ko sa hinablosh ko.
13: Oh, tinga kadugay, gitsi mo pasulaton, how?
14: May hinay man bisya magbasa mo.
15: Sweet FM.
16: How sweet!
9: Hey, I'm Kalingawan time!
17: Ang kampyon na istasyon.
18: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og TTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong nainom TTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha na ka stab? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo. Oh.
2: Ya, pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryahan tayo na karon. Kaupunta sa diskusyon, Dr. Ramil Uy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa kabisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyo.
4: Mm.
3: Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Exor GP siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo.
3: Mm.
4: 21% sini ang kadamuon nagakapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke.
3: Mm.
4: Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kag laban sini wala pa ya gainom dito 500, wala may TC. Yan nga, wala sila antioxidant, Sir GP.
3: Mm.
4: Haklo lang haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asosang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Mm. Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Hindi ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.
6: Ako,

0: In pa ang paghaklo sang secondhand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
1: Grabe, arsenic poison.
0: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde, no? Ang pamangkot kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo or halin sa utod mo, halin sa migo mo, no? Ang question, kapila man kag inom litex 500 kag may TC or pure C para maprotektahan ang selula mo?
1: Correct.
0: Especially ang baga.
1: Oho, suno sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
0: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag may TC. Muna dapat na himuon. Now, hindi pa uli ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag may TC or pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from fire damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cell, Sir JP, muna ang nag-release sa mga substances nga nagakontrol sa ang relaxation kag contraction sa heart. Kag iniman so ang nagarelease ang enzyme nga nagakontrol sa blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sa endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke. Dapat ya proteksyonan mo gamit GDTX 500 kag MITC. Lantaw ba Sir JP? Sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo imo utod, imo tiyo, aga pa haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kantukas kapiyan, may atuman.
1: Oh.
0: No? Meaning, halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds. Halin sa sigarilyo. So, dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag may TC or pure C.
2: DTX 500!
3: 27, lot. 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason, akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: Times adi ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan.

0: Ibuatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: Ethel Pio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.

0: 500 ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatindo sa imo atay basta tindo ang atay happy kanunay GTX 500 masalikat epektibo GTX 500
1: ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako simple lang nakakapi ka na nakadetox ka pa
2: DTX Coffee Mix mabakal sa mga butika DTX Coffee Mix.

0: Si Epektibo.
1: Mighty Shape.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced

0: Kumanta na sila at ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
5: DTX

0: Electro Ramil Uy.
1: PTX 500. Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: PTX 500.
2: Mm-hmm. Istoryanta ang dugang pa nga mga benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Nagliga Dok Sam, ang akon nga mga batchmate sa high school, no, na meet ko Dok Sam, Sir Boy, mga batchmate ko sa high school, dito ko na realize kung ano kadako ang nabulig ni DTX 500 kag Mighty C sa akon.
3: Nga yeah, man, no? Mm-hmm. Masubin ka pa.
4: Tingalas lang. Tingalas lang.
3: Imagine Sir JP kung ano nakadugay nga ga-inom Mighty C, wala pang DTX 500 sa Sir JP, ga-inom na ko Mighty C mo kay grabe ang research ang vitamin C, alkaline. Dito ko na balaan nga, you will look 10 years younger than your age kung gainom ka alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Pero sang nadiskubrehan ning kuan, DTX 500, both na eh.
2: Oh.
3: DTX 500 kag Mighty C. Ti minor antioxidant pa lang na, subong nga may super antioxidant na nga aran ang DTX. Namigid yung combination niya eh. Mm-hmm. No? Tungod sa ang phenolic compounds, polyphenols, flavonoids nga makita mo sa DTX 500. So, te, combine mo sa Mighty C, mas nagkusog kag gapahubin gid sa aton nga lawas.
2: Sir Boy,
5: Isa sa mga problema sa aton modern society subong ang kidney health, Sir JP, no? Ang availability sa mga artificial drinks like soft drinks, mga instant nga juice, amuni ang ga substitute sa kontani sang mayo nga hydration, water hydration. Ang kakulang sang tubig sa aton ginainom, gadugang man sang oxidative stress sa aton kidney, no? Ini ginagadamage sa aton mga renal tissues kag nagapromote sa ginatawag nga inflammation leading to to further tissue injury.
2: Asa kaguba ang kidney.
5: Kanan mag DTX 500 kid kag may TC and PC, no?
3: Correct, Sir Boy. Kaya ang oxidative stress ni Bla, ang ginakonsider nga important player sa pathophysiology sang acute kidney injury kag chronic kidney disease. Depende pa na sa stages ang imo nga kidney disease. Kung mga late stage na, Sir Boy, tag 3 times a week.
4: Wow.
3: Ha? Tapos kinahanglan mag-dialysis ka, hindi magdubo sang 10,000 kada sima.
2: Gastuhon
3: mo para mabuhi ka lang. Di ang pamangkot, hasta sanong ang 10,000 mo kada simana.
2: Tisubong niya, tag-14 lang DTX.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner,
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan,
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Kabalo ka doksam, kalabanan sa mga infection sa baga, ti galabay, ginas ilong, kagbaba. Ang nami sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, amo nga, ini ang ga-protect even sa cellula sang imo nga salivary glands. Draya, ginaprotektahan, dra pa lang ang tissue nga nag-produce ang laway sa imo baba.
2: Correct, Dr. Ramil, no? Don't you know nga ang aton laway ang mayara sang radical scavenging capability, ang pan Sir Kevin?
3: Tingala ko man nga kung lawayan ko nun imo.
2: Dagayon, no?
3: Kuan duro na, no? Ang gitawag radical scavenging activity plus probiotics.
2: Probiotics. Ini ang nagakulikta kag nagihimo sa mga free radicals sa aton baba. O galing kon sobra na kadamo ang free radicals nga nahimo sini, nagapanos gani nagabaho ang aton baba.
3: Tingala ka Sir JP nga bisan no nga toothbrush. No? Baho gyapon baba mo. Isa gali sa rason sina amo ang kakulang sang antioxidant. Kay puro tamis dasok mo das baba mo mo. Mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Indi lamang baho sang baba ang badula, bronchitis mo ang masolusyonan, kidney mo maamligan. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Nagapalang durum.

0: ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Sakali Botlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!

0: Palang durong pala ang imong panulukan.
1: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Breed Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, kabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica,
9: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
9: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap.
9: DTX Herbal Oil.
7: Clinica Deo Fresh Roll-On.
9: And many others.
7: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: may free check-up ka pa
7: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: You're listening to 94.5
11: 94.5
10: K5 News FM.
11: K5 News FM.
12: K5 Galingawan Time.
13: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
12: Manok.
13: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
12: Manok.
13: Hindi manok. Kulay brown ito.
12: Alam ko na.
13: Ano?
12: Lechon manok. Hey, I'm Galingawan Time.
14: Ikaaga pamati ka sa K5 News FM.

0: Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
1: Yung may D3! Matakas,
2: mga buti ka.
3: Checklist. Checklist number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body maka bato sa akon masakit nga konsentrado kay wala activity nga akon chan nami ang autophagy ko nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
4: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko Dok Sam kag hindi nako mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala ya nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pada ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
5: Eko, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa sanginatwa glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuha, mabuhinan.
6: Overwork!

0: immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm-hmm. Pero kung di tribayo, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si Dietri makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imong selula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malatulat lang na sila. Dito pa lang sa selula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
1: Kay controlled ang infection.
0: This immunity, nga gakanto na mismo sa imong selula. Daw barangay tanod.
2: Correct.
1: Daw controlled ang infection?
0: Control. Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
1: Mag-record na lang.
0: Mag-record na lang.
1: Kag manghimos, ano?
0: Oh. Pero kung wala, wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
3: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
0: Correct.
3: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
0: cytokine storm. So, sa military term, ang D-tribayo, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
1: Correct.
0: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamuan
1: ang sa panahon
0: ang mga organic
1: na
0: mga sundado. So, di na nga passive na, tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
2: Correct.
0: Nangin passive siya. Kaya kung di na ni mo inumon, di wala sang may matabo sa boy.
1: Ang BCO nga ara lang niya sa D-tribayo.
0: Amo nang kaibahan kung gainom ka D-tribayo over sa mga plain nga D-tri. Kay plain nga D-tri, dito lang na sa mga immune system. While D-tribayo, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D-tribayo ka?
1: D-tribayo.
0: Amo na sir boy, D-tribayo naging ko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D-tribayo. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
4: D-tribayo.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D-tribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D-tribayo. Ang D-3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D-3. D-tribayo.

ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: tawong nga may katarata.
1: Kintestingan ko ang eye care gold kag eye care drops.
0: Subong?
1: Nagamaneho na ko.
0: Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Dry eye?
2: Pirmiga katol imo mata?
3: Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
2: Mag eye care gold capsule ka.
3: Ang eye care gold capsule
2: highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
3: Eye care gold capsule
2: may aras sang lutein,
3: vitamin A,
2: vitamin E,
3: vitamin C,
2: zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Effective.
1: Mighty Shape. Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Effective.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: Ng ating memorya
1: ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.

0: patients. Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Mel Oy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapakancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies, gintun-an ha, and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
1: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakancer.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang makapugo nga hindi ka mag-cancer, wala ginayag na tutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sa antioxidants,
0: uh-huh,
1: nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MyTC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakancer, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butang nga maga-prevent para magcancer, why gid sir?
0: I totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni balik.
1: Mm.
0: Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors.
1: Mm.
0: Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunonutrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
1: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
0: Gusto.
1: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God. Damo.
0: May mga treats.
2: Damo gyud yung mga
1: refined sugar, Sir Boy. Cake, kinapa,
2: spouse,
1: no? Food loaded with additives and preservatives.
0: Arapagid.
1: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag MyTC, at least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
3: DTX 500.
4: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
0: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag no medyo may nag ano na hindi na ko kakita.

0: mata.
1: TTX 500.
2: You be race.
3: Init sang adlaw.
2: Kung di bastante mo antioxidant sa mulawas, di bastante DTX 500 kag may TC, di pwede ka magka skin cancer sa JP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tawo nga gakalamatay sang basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
3: Grabe no.
2: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
3: Ay grabe, di this form cancer na.
2: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kun ang ubra mo traffic enforcer. Ano pa Sir GP?
3: Farmer,
2: manguma,
3: construction worker.
2: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
3: Sa kadamo, no?
2: Yung survival rate sina, grabe. Kadipindi na kung ano ka bakod ang ima, no?
3: Kagun, ano nga organ ang apektado?
2: Oh, kag ano ka bakod?
3: Ano ka bakod?
2: So, ang nami ya Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag may TC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom may TC. Nga may inom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
3: Ang potential ya to stop cancer.
2: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag-MyTC, or PureC, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: 95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5
1: News FM.
0: News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irene lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. High Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. High Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag High Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang High Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang High Care Drops ato at ang High Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. High Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masalikat.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Madalas na pag-ihi.
6: Paglabo ng mga mata.
5: At mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na.
6: Mag
3: DTX 500.
6: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
6: Sugar cane extra.
5: Lumay pinakamata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko din na allergy. Kasi magwala ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Ating gabi na. Hindi ba ako nakauwi ng bahay? Mapapagalitan talaga ko ng daddy ko ngayon. Sandali, bubuksan ko lang pinto.
2: Ay, Iminor na.
1: Ha? Bakit ngayon lang ako umuwi? Anong oras na? Madaling araw na. Ngayon ka lang umuwi sa bahay. Kakamutin kong mukha ko. Makatulog na nga.
2: Ay, ay, ay. Inunahan pa ko ng kongong ito. Ay, ay, ay.
3: Estación
4: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto. Pacheco sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
2: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
1: Kabuntag na o gabi.
2: O, nakaroon pila na may mong sugar?
1: 136 na lang akong sugar.
0: DTX 500!
3: O si Jean Paul Hineroso, istoryahanta ka ron. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig, mga kabuhi? Istoryahanta na ka ron. Kaupod sinang diskasyon ang aton CEO, si Doc Ramil Uy. Diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle, kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
4: Kung kampanye lang be, Sir JP, ang ginapangita mo, sigurado guro ang Klinika de Alternativo Cagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat. Kung nga, simple, adlaw-adlaw gano'n may DTX 500, may TC, adlaw-adlaw gano'n may Pure C, ya. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant, combination sang DTX 500, may TC or Pure C, ang nagatap na mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotent, so wala impotent sa samon niya.
2: Wala impotent din.
4: Ano pa, damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or Pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
3: O si Saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet primarily rich in vegetable. Kag isda unsaturated fat.
0: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong.
2: Silang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
0: TTX 500!
4: Isa sa pinakadamo, Sir JP, nga nakita ko sa Israel, siyempre nakakadto mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
2: Grabe,
4: ano? Eh? Amo na ang mga sikrito dito sa Israel. Number 9, Norway.
2: Norway.
4: Matinlo nga hangin kag mineral-filled water ang ila sikrito. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
2: Grabe.
4: Ang isa lang ginainom kong halin sa Norway, Norwegian Spruce. Antioxidanta from pine tree nila. Kada inom ko sa pinya na ko kag carrots, ginapatuloan ko na tag 20 ka tulo. Aside nga nagbutang ko ya DTX 500, tag 5 ka blog DTX 500 sa ako nga Dios, may Norwegian Spruce pa ko ya.
3: Sa Singapore anyway, number 8 sila dok, ha, mga Singaporeans. Bangod ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal to ya manigarilyo.
4: Bawal kay
3: sa Singapore. Sa tapos may na gusto may, lang.

0: favorite kag bite si nagakaon ka sang dabo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra pa guro Sir JP. Basta loud lang ka binakainom dito, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero gusto ka nga healthy habit sa mga taga Japan, aras last number 4 Sir JP. Ang oldest population sa bilog ng kalibutan sila aras sa Japan.
1: Damo tigulang sa Japan. Oh, no?
0: Tig 100 years old mong edad mo kag healthy pa. Te ang sikreto na Sir JP ka bulok ka? Exercise kag diet Japan.
1: Dahil
0: puno sang antioxidants. Kag seaweeds, kag tofu.
1: Number 2 ang Italy. Bulok kag ilaman, pero sa Israel, olive oil rich diet,
0: mga extra virgin olive oil. Puno sa ano, antioxidant na siya.
1: Anong number one, Doc?
0: Number one, siyempre Spain.
1: Grabe.
0: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang tao naton, Sir JP, ang sikreto sa good health, number one, pure nga fresh air.
1: Oo, hindi polluted.
0: Tapos, fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidants halin sa prutas. Mag-DTX 500 ta, mag-BTC, mag-Pure C. Kada adlaw, mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

para wala stress nga man. Kay hindi man makabulig nga masubuan ka, katama. Hindi man na makabulig kung may mga problema nga ikaw masubuan hasta nga magbalitian na lang. Muna ang importante, katama nga, dulog ta si Ginoo, dalon ta si Ginoo. Agod nga mayara kita kalipay, biskan nga medyo pigado, piga kung pida kay pigado man, basta makakaon lang kita katatlo si Sakadlaw, malipay ka na. Aman. Hindi na natun paglantaon ang mga magaranon nga perti kaluho nila. di ba? Muna nga, kung may ara kita Ginoo sa aton kabuhi, malipay kita. Bisan pa nga, may mga kapigaduhon, may mga pagtidaw, ang aton pirmi ginapinsar, amo lamang ang dako nga gugma si Ginoo nga iyagin hatag sa aton. Sige, padayon kita sa pag-alagad. Aton ginpauswagon ang aton espiritual nga kabuhi, kay amo ni ang pinaka-importante. Bisan sa kadamo na sa aton ginaton, Andre, ligad pa nga tuig, nagsugod ko diri pizza 30 sa Abril, ligad nga tuig. O, kada gabi ito nag-live kita hasta nga sa subong. No, audio na lang mabatihan ninyo sa si aton nga palagmutunan, pero sa gihapon, kung kamo nagapadayon sa pagpamati, damugid kita, damugid kamo natunan nga makapadasig sa pag-alagad, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Sige, so muna nga, amalang niyang aton pagpanamyaw. Nandis kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios, mga muyokanay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios, muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat pagkataon at pinagkaloob na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig simpilan pong ito, manawa-nawa inyong banal na mga salita upang may isa sa kabuhayan namin ang inyong kinakailangan na pagsunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Duclamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon, gayon din sa mga kawani. At pagpalain mo ang mga salita ninyo na aming tatalakayin ngayon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Iparayon ta subong magaturan kabiyanan ang aton ng pagtuon sa punong sa Ginoo. 7 stages of diet. So, bali, part 2 o part 2 na isa sa 7 stages of diet. Now, kabalo na kita ang first part, ang itong unang ginhatag nga mga prutas lamang ang kalanon sang tao. So, wala pa magkasala siya dahil kag iba. Suno sa mga bersikulong gingamit ta. Dayon, pasang nakasala na, gindugangan sang mga hilamon. Muna. Dayon, nagpadayon sila, pero ang mga kaliwatan ni Cain, nga wala man magalagad sa Ginoo, ang ila kaliwatan nagakaon sang tudo karni. Kaya siyempre, hunter man to si Cain. Muna, ang ila kaliwatan, kag nalatnan man ang kaliwatan tani nga kaliwatan ni Noe, kaliwatan to ni Seth o hasta sa kay Noe. Ang uto nga nasubuan ng Dios, naginulso ng Dios nga gintuga ang tao, pero ginhambal niya nga iyalaglagon. Tagan lang sila sang 120 katuig kag nalaglagin sila, naginbaha. Amo to nga bangod sa natabo nga ginhatag sang Ginoo tani nga orihinal nga pagkaon sang aton unang nga maginikanan, amo ang mga lunsay nga produkto sang luta, mga produkto nga prutas hasta nga mahilamon na fruits, grains, na vegetables, root crops ang tanan na dunot sang panahon sang baha, pwede kadugay ang tubig. Nadunot ang tanan, amo to nga, pagkatapos ang baha, gintugutan na sila sa pagkaon. Amo na niya ay katatlo ka stage. First stage, amo tong prutas. Second stage, ang mga ginkabing herbs or mga hilamon. Ang third stage,
Amon ning itugutan na sila magkaon karni kay nadunot ang tanan nga mga butang, ang tanan nga mga kahoy, ang tanan nga mga utan na labi na. Nadunot ang tanan, amon na nga wala na magid sila makaon, gintugutan sila sang Dios nga magkaon na sang ano. Mutong nakita sang Ginoo. Amon ni sugilanon diri kun basahon ta sa unas tanan sa exercise 8 pero ginkamutan sang Ginoo si Noe. Yin pagkamalaot niya ang kalibutan pero ang pamilya ni Noe kaupod siya mga bata anong sa iyang mga umagad dayon na iya asawa walo sila tanan naman kay ang kaliwatan ni Noe. Si Noe isa kamatarong nga tawo, himpit sa iya mga kaliwatan. Si Noe naglakat upod sa Dios. Naman na muna ikatlong aon na pagkatapos sa baha, pagkatapos ang baha, pagkanto sa Eksodo, ang matinlo nga mga karne gindugang sa mga prutas, mga uyas, mga nat kag mga utanon. Aton basahon ang 9:3 dayon hasta sa 9 na mabasa ta nga. Ang tanan nga mga nagahulag kag nagakabuhi, mangin kaon ninyo subong sang berde nga hilamon, ginhatag ko sa inyo ang tanan nga butang apang hindi ninyo pagkaunon ang karne nga may dugo. Muna ni ang pagsulundan nga gihatag sa Ginoo nga gintugutan sila sa pagkaon ang kaliwatan ni Noe tapos sa anaw, walo na malang silang nabilin, pwede sila magkaon pero wala gidugo. Natistingan ninyo kamong nagkakaon karne nga inyo balagid ginula ang dugo, pugaan o nabalangan daw puti na giyon nga kung imo pugaan butang ang tubig, walay na dugo. Kay kung labi na sa mga 70-20 kay may ang 70-20 subong sa mga wala makabalo, bali informasyon ni siya duha ka klase. May 70-20 nga vegetarian, wala nagkakaon karne, muning 70-20 reform movement dayon. May 70-20 nga nagkaon sila karne, sunok kuno sa Levitico 11. Pero kung nagapati ang 70-20, sunok si ginkabig nga propitisa Ellen G. White, wala na tani ginpakaon. Tun ang tanang yapon, sabta mga padayon kita dali. Sabta mga padayon kita sa aton nga programa, kaloyan, ara man ang Ginoo magabulig sa aton, agon nga mahangpanta. Ano gin bala? Dere, balikan ta ni dere. Ang dugo, wala ginagitugot. Managani nga namangkot kita, nga sino sa inyo nagkaon, nga wala nagidugo, basi mahambal ka mo nga. Ang bagoong, or ginamos, wala na nadugo. Ang uga, wala na nadugo, kay uga nagid. Malana. Or, di ba? Pero kung inyo testingan, pugaan gid ninyo husto, hasta nga wala nagidugo, huwag naging sabor ang karne o bisan isda. Kay testingan ko na sang una. Sang una, sang katoliko pa kami, din sugo ko sa akong papa, dayon ginhugasan ko maayo ang isda nga amon gintula. Abay, ambal papa ko, natabos si imo man, huwag na sabor, huwag naging tuod sabor. Kay gin pugaan ko siya hasta nadula ang dugo. Amo na nga, amo ni ang pagsulundan sang paghambal sa Ginoo sa panahon ni Noe nga pwede sila magkaon karne pero iula ang dugo nga man. Kaya ginhambal na dire nga kung masahon ta ang versikulo 2 naman kag 3 dire sa Genesis, magkuha kasing pito sa tagsa kamatindo nga sapat, isa ka lalaki kag ang iya babae. Sa mga pispis man sang kawaan sing pito ang lalaki kag ang babae sa paghupot sang binhi nga buhi sa kadaigan sang bugos nga dota. Muna nga, tugutan sila pagkaon, ang point there is kay sa pag-anaw ang mga matinlo nga sapat pito kapares dayon duha lang kapares ang mga mahigko. Muna nga ang Ginoo sa ila kinahanglanon naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upon sa iya sa arka. Ang butang balon, God permitted them to eat.
Kung maghambal kita permit, permiso, pahanugot, ay di may arabal permit na padayon lang sa wala gin katubtuban. sigin lang, diba? Kama na, there is a studies, there is a testimonies on studies and diet. 125, may mabasa kita. Bangod ang mga prutas ka mga utano na naguba sang baha, ang Diyos wala magtugot sa tao na magkaon sang sapas, sapat tubtob sa pagkatapos ng anaw. Ang tanan ng butang nalaglag nga sa diin ang tao mabuhi. Kag Musa, ang Ginoo sa iya o sa ila kinanglanon, naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upod sa iya sa arka. Abang ang pagkaon sang sapat hindi ang pinakamapagros nga pagkaon para sa tao. Mo nakita na sa ginaudaan, pero in times of emergency, agin pakaon sila. Pero ano ang natabo sa pagpalipot sang makasasala ang kabuhi sang tao? Kabalo na ta sa edad, tuntungin lang tao din yung basa kayo na, di ba? Alin kay Adan pagkato kay Noe? Nag-average sila kung butang ta average mga 900, more or less ang edad. Kay si Noe napatay 950, si Adan namatay 930, dayon 969 si Metusila, pero sila mix 777. Manang all in all, kung sa pulo sila, kung butangan ta average, hindi magnubo sa 900 or 912. Manang nakita sang Dios nga ang tao may huyog sa pagpakataas sang iya kagulingon sing bugalon batok sa iya manunuga. Kagintugutan niya yadtong malawig nga rasa nga magkaon sang pagkaon sang sapat o karne o unod. Agod, mapalipot ang ilang makasasala ang kabuhi. Grabe, no? Wala madugay pagkatapos ang anaw, ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag sa kalawigon sang mga kabuhi. Terrible. Manang, nakita ang Diyos nga ang madalaron sang tao malaot kag nga may huyog siya sa pagpakataas ang iya kagulingon sing bugalon batok sa mga iya manunuga. Kag sa pagsunod sa mga huyog sang iya kagulingon nga tagipusoon, kag gintugutan niya yadtong malawig nga nakakabuhi nga rasa nga magkaon sing pagkaon nga unod sang sapat agud mapalipot ang ilang mga magsala nga kabuhi. Wala madugay pagkatapos ang anaw, ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag kalawigon sang mga tinuig. Volume 4, Spiritual Gift 121, paragraph 1. Manang, ang kalawigon sang kabuhi sang tao pagkatapos nga gintugutan sila sang Dios sa pagkaon sang unod nga mga pagkaon nagnubo sing dako. Halang taon tang record. Kabalota nga si Noe na patay 950. Dayon, sumuksuno sa Genesis 9:29. Si Sem nagkabuhi sang 600 katuig. Genesis 11, versikulo 10-11. Antes mo patay. Pero si Arpaksad napatay 438. Genesis 11:12. Napatay siya, si Arpaksad. Namatamalon, halin kay pagkatapos na sa anaw, nadugangan pa ang edad ni Noe nga sang 350 kay sa pag-anaw to, pagbaha, 600 ang edad ni Noe. Nadugangan pa 350, munang na 950 ang iya edad. Dayon si Sem, nga iya anak nga subang, 600 na lang napatay. Sabagay, kung ikumpara sa uwang, pati pa kalawig na siya. Pero sa ila sang una, adi, dako na ang diferensya nga aman kay 350 na ang diferensya. Si Arpaksad, 438 na lang. Dayon, ikaapat, si Sala, nabuhi 433. Oo, naglubo ni Gid. Katuwig, napatay na siya. Genesis 9:11-14-15. Si Eber, nagkabuhi 464. Katuwig, at isang patay. Genesis 11:16-17. Dayon, si Pilig, 239 na lamang katuig. Genesis 11:18-19. Si Reo, nagkabuhi sing 239 at isang patay. Genesis 11:20. Genesis 11:20-21.
Si Rog nagkabuhi sing 230 ka tuig, Genesis 11 versikulo 22-23. Si Terah nagkabuhi sang 205 ka tuig, Genesis 11 versikulo 22. Diri nakita ta si Nahor nga 148 na lang gani, napatay na. Dayon si Abraham napatay 175 ka tuig kag napatay, kag tigulang na daw katama. O, si kita ninyo Genesis 25:7 kag 8. Si Isaac nagkabuhi sing 180 ka tuig kag napatay siya, Genesis 25:28. Si Jacob nagkabuhi sing 127 ka tuig, Genesis 47:28 kag napatay. Dayon si Moses napatay siya 120 ka tuig na ang iya edad at napatay, pero basko pa si Moses bisan pa ang iya kusog wala nabuhin, bisan iya mata maayo pa iya panulok. Pero si Jose napatay 110 na lamang. Kami no? Dayon sa Salmo 90 versikulo 10, amo na ni ang ginhambal ni David, sang panahon ni David na sa pormedyo nga edad sang tao 70 o kon 80 ka tuig. Hala. Amo na nga sa subong, halin kay David hasta sa subong ang edad sang tao. Amo na lang ang 70. Kung medyo baskog, abot 80. Kung may ara man pila-pipila, pila kabilo, nag-abot 100. Nalipay sila kay may ara man bugay, may ara grasya alin sa gobyerno nga 100 mil man kuno. Amo na nga diri makuturan ang kadakuon sa mga tao sang una, perti kataas, perti kalawig, pero kita subong, wala na. Kay suno sa record, ang height sang mga tao sang una, perti kataas, hindi magrubo sa 14, hasta sa 16, siguro ka, ka pulgada. Pulgada? Kapi. 16 feet, 14 to 16 feet. Pero ang sasubong, terrible. Diba? Ako gani, 5'10 lang. 5'10 and a half. Ay di, medyo taas. Ang ibang subong, 4 feet na lang. May ibang paunano. Ang isa, kadako, nga kabangdanan sila nga nagamay ang tao, balatianon pa. Amo ang pagkaon sang karne. Isagi na siya. Dugangan pa sa lain-lain ng mga bisyo. Amo na nga, kaluluoy ang kaintang sang tao. Amo na nga, espiritual, suwong nga si Adan nagwagikan sa kamot sang iya manunuga, siya may dungganon nga kataason, kag may matahom nga simetriya, simetri. Siya kapin sa duble ang kataason sang sa mga tao nga nagkabuhi karon sa duta, kag maayo ang iya proporsyon. Kaysa subong, may dako lawas, andak naman, putot naman. May taas man, payat naman, daw sungkit, daw toothpick. Di ba la? Pero si Adan, hanbal sa atong ginabasa, ang iya kataason, doble, sobra pa, o kapin pa sa doble ang kataason. Halimbawa, sa pagsulat sini ng libro, ang ibasa at nandiri, isa rin siya kalibro, nga ginsulat sa mga 1800. Ang mga tao sa to, bisan sa, alamin na sa US, mga 6 to 7 footer. Amo ganina nga, hindi mag, kung more than double, ay di kung ang 7 feet, dublihon mo na, di 14, ay sobra pa sa 14. Muna gani nga, ginmutang, imbutang na lang naton sa approximate, nga mga 14 to 16 feet ang tao sa una. Kita subong, wow, wala gani 6. Wala gani 6 ang kalabanan. Amo na nga, dari sa Pilipinas, pwede ka jutay lang kung may ara 6 feet, 6 footer, jutay kayo. Muna nga, ang iya, mga dagway himpit kag matahong, ang iya kutis, hindi puti, o kung mapula, kundi mapula-pula. Nga, nagasilak nga may manggaranon nga tinitsubong sang manggaranon nga kapagros ni Eva kag Adam. Ang iya ulo na naglabot sa ibabaw ang siyang abaga. So ang height bala ni Iba nga naglapaw pa sa abaga ni Adan. Si Iba man dung ganon himpit sa simetriya kag matahunggid. Kangay sa tung antis sang anaw
Ang mga tao, pagkatapos ang anaw, nagdagta sang ilang mga dalanon, pagi sa pagkaulay pagpugong. Sang nagdamo ang mga tao sa kadaigan sang duta, pagkatapos ang anaw, nalipatan nilang Diyos, kagindagtaan nila ang ilang mga dalanon, saya tubangan. Ang pagkaulay pagpugong sa tanan ng mga dagway, nagdugang sa dako nga kasangkaron. Amo na ang kahimtang sang kalibutan. Muna pertik ka makaluluway. Dayon, ang ikaapat nga stage sa sulod sang 40 katuig kamingawan, manah nga paghanda sa isa ka, wala sing unod nga pagkaon. Sang nagalakbay bala sila, nagabiyahe sila halin sa Egypto. May ara sila 40 katuig, kung basahon ta ang basahan ninyo, basahon ta man ang Exodus 12, versikulo 40. Kag Galatia 3:17. 40 sila katuig, o 430 years sila dito nga naulipon sa dito sila sa Egypto. Dayon ang 40 na. Kung basahon ninyo ang Kapitulo 7, basahon ang Kapitulo 7 sa mga binuhatan. Sa kabuhi ni Moses, 40 katuig siya dito sa Egypto. 40 katuig siya dito sa kay Jethro, sa Yaugangan, kag 40 katuig man siya dito sa Kamingawan. Amo na nga, manah ang ginpakaon sang Diyos sa ila. Pero bisan pang ginpakaon sila sang manah, nagatinguha sila sa unod nga kalanon, nga ang natabo sa ila, ginpakamalaot sila maayos sang Ginoo. Nga man, bangod kay naghandom sila sa karni nga gusto nila kaunon. Amo na nga ang Diyos wala malipay, kay samtang gusto tani sang Ginoo nga ang ila kaunon lamang amo ang mga pagkaon nga baka ayaw sa ila nga lawas, pero naghandom sila, ginpakaon sila sang Ginoo, pero ginpatay. Basahon ta sa pila ka mga minutos pang nabilin. Dari sa Numeros 11, mga versiyo 4 hasta 6, 11 hasta 18, 31 hasta 35 sa Numeros. Pero pwede basahon ninyo ang Bugos gid nga kapitulo. Sa versiyo 4, 5, 6, amo niya ang tunumbasa. Kag ang kalinlain nga kadamaan ngayara sa tunga nila nagkaibog, kag ang mga anak sang Israel naghibi man liwat kag nagsiling. Sino bala ang makahatag sa amon sing unod nga kaunon? Ginadumdum naton ang mga isda nga aton ginkaon sa Ehipto nga wala sing bayad, ang mga pipino kag ang mga milon kag ang mga puwero kag ang mga sibuyas kag mga ahos. Apang karon ang amon kalag namala, wala na sing iban pa luwas sini nga mana sa atubangan sang amon mga mata. Mga ang manatani, muto ang pagkaon sang mga anghel dito sa langit, suno si Salmos 78, versikulo 24-25. Pero, biskan nga kompleto to siya tani sa nutrients, pero kay naanad sila sa karni, muto nang handong sila karni. Kumsahon ninyo ang Numeros 11, versikulo 12 hasta sa 17, naglalisanay si Moses, nakipaglalis ang Ginoo. Lalisanay sila. Pero, ginhambalan, conclusion sang Diyos, versikulo 18, kag isiling sa katawhan, habal sang Ginoo. Magpakabalaan kamo sa lubwas, kag magkaon kamo sing karni, kay naghibi kamo sa idulungog ni sang Ginoo. Nga nagsiling, sino bala ang makahatag sa amon sing karni nga kaunon, kay maayo sa amon sa Ehipto, busa ang Ginoo, maghatag sa inyo sing unod kag magkaon kamo. Hindi lamang kamo magkaon sa isa ka adlaw ni sa pulo ka adlaw ni sa 20 ka adlaw, kundi sa isa gid ka bulan hasta nga hamal diri apang bisan ang bugos nga bulan tubtob nga magwa ini sa inyo mga ilong, kag mangin makangililad kini sa inyo, kay gintamay ninyo ang Ginoo ngayara sa tunga ninyo, kag naghibi sa iya tubangan nga nagsiling, nga nagwa kita sa Egypto. 31, kag may isa kahangin gikan sa Ginoo, kag nagdala sang mga pugo gikan sa langit, kag gin patumba sila sa tupad sang kampo, pantok gin patupa sila
Subong sang isa kaadlaw nga paglakbay sa ini nga da, sini nga bahin. Kag subong sang isa kaadlaw nga paglakbay sa pihak sa palibot sang kampo. Kag subong sang duha ka maniko ang katason sa karaygan sang duta. Perti ka na mo. Kag ang katawhan nagtindog sa bugos nga adlaw, kag sa bugos nga gabi, kag sa bugos nga madason nga adlaw, kag tipon sila sa mga pugo. Ang nakatipon sing Jotay, nakatipon sing Napulo ka Omer. Kag ginlaptan nila initanan para sa ilang gulingon sa palibot sang kampo. Kag samtang ang unod yara pastunga sa ila mga ngipon, wala pa ini mausang ang kaakig sang Ginoo, nagdabdab batok sa katawhan, kag ginsakit sang Ginoo ang katawhan sang tuman kadako nga kalalatan. Kag ginhinganlan ini yadto sa duog Kibro tataba, kay dito ginlubong ang mga tao nga may kailibgon. Di na makita tamang kuturan, pwerte ka makaluluoy. Nangayo sila, ginatagan pero ginpamatay. Amunang nga, padayon kita sa sunod pa nga mga tinion, sa aton nga pagtuon, way na makita sindim po. Tapos unta anay sa nubong nga pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit sa mas nalit mong ito. Kami po ay lumulog sinang banal na luklukan sa pamigitan ninyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkalob sa amin. At nawa, ito'y manawaan sa mga nakikinig ang aming pinag-aralan. At pagpalain mo ginagamit ni Pilang, T5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Bilawit, pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, pinasarap, proteksyon, ganyan din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kukulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: sa Kalibo Aklan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3. D3 Bio.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masami ka pala gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan ka tampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
3: sa mga butika.

0: HTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si baby, masami ko bina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five, galingawan time.
11: Daddy.
12: Ay, anak.
11: Birthday ko ngayon. Gusto ko pong marinig yung mensahe niyo na nakakaiyak. Talagang iiyak ako sa mga sinasabi ninyo para sa akin.
12: Alam mo, ampon ka namin.
11: Nakakaiyak nga. Ayayangay.
10: Hey,
13: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500!
4: Sasawa na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
5: Ang nami sa DTX 500, Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabudlayan ni magpump ang dugo ang imo heart. Gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
4: kag Mighty C
5: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
4: Wow.
5: No? Sa mga aton sa aton heart.
4: Tingin heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag-produce ang ano?
6: Oo, kay free radicals. White untat na pump, trabaho niya, no?
4: Oo. Te, dira pa lang, dan Sir Boy, abansay ka na.
5: Oxidative stress na malikawan ang madamo ng cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C and Pure C.
4: Si, dira pa lang, dan Sir Boy, abansay ka na. 14 pesos mo nga health investment.
5: Oo,
4: isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. So, bung pangapanahon, bisad din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na dahan sa trabaho, pangabuhi, kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kaya hindi tamalikawan ang stress. Sino bang taong wala stress? Yung buhanging, arasig gadalan, may gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Sir Kevin?
7: Ako ya, Doc Ramil, kag Sir JP, no? Wala gid ko ga kamis mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C.

0: Na alkaline vitamin C. Kaya amunia ang nagapahamuok sa ngako.
1: Wow, sakto na. Wow. So, ako muok ito lugo ya 8 oras.
0: Oho. Mainom ko isa sa aga, doon pag before man yapon, mainom naman ako isa. So, ang tulog ya daw ginaduyan.
2: PTX 500. Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani?
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
2: Bila na lang imong blood sugar sa last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sa DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, na best get ang DTX 500.

0: takes 5 minutes mighty C from the immune system to cellular protection.
1: Oh. Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, ang manang pinakanami nga paman sa detects 500 mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
0: Ay konami.
1: Do konami or even 45 eh. Mm-hmm. Nami ya. Nami pa imong skin kung ganon ka detects 500 gig mighty C. Bangod galles ang oxidation. Kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo? Mm-hmm. Kung lata ng guya mo, Sir Boy? Mm-hmm. DTX 500, mm-hmm. Pangpahubin.
2: Pangpahubin.
1: Mm-hmm. Pangpahubin sa mga organ, cellula, kag siyempre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag mighty C.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Si Papa ay na!
3: Relive the golden days. Oh.

7:19 ang ating oras. Jump pa isa magandang gabi. Metro Calibo Provincia ng Aklat Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Sunday Golden Flashback. Alam ko hindi masyadong maganda ang gabi ng marami sa inyo dito sa probinsya ng Aklan dahil

Mayroong tripping at 69 kV transmission line affecting power supply to Katiklan and Boracay substation. So Royon ha, just in yang Ron mga ka-K5, 7 minutes ago. Runga post itakel ko. Aga, syempre, una man karon. Ongoing gihapon rong line repair naman sa may Banga, sa Venturanza, and San Isidro. Sa Kompanyo Kaiyang, Magubahay, Agkamaligan Batan, Fulgencio, Feliciano, Arcangel Norte, Agbangbang, Calizo. Yun. Agmaabo pagid nga mga gina-repair makaroon. Pero iba siguro unreported pa mga ka-K5. Wala nga kara-report ho nga nag-brand out ito sa may Arcangel kag sa Morales. Pero mabasa mo man sa mga comments nga maabo nga mga netizens. Rong akig! Pero iba gapakamago pa. Pero iba ay ano lang, kalmado lang. Nagawish nga. Siyempre na eh, kung amat na, ang damat aron nga naiintindihan mga K5 nga, siyempre sa makarang panyempo nga medyo mabasugura itong hangin, ay hindi gid malikawan. Nagakuan yung senda, nagakomment yung it, keep safe man na ka mo. Punta kayo ma-restore gagi. May naman nagkapasigamat, ay eh, na-restore yun, the power supply. Ah, may una man, grabe takig! Diba? Sari-saring komento, reaksyon na imo karon nga mabasahan. Ay, wakit at may imo karon mag-ilinakig kita, sino perde? Kita! Diba ka? Aton ang presyon karon doon nagataas. Especially kung may mga high blood kita mga ka-K5. Yan ni kumarundo yun. Dapat nag-invest lang kita para hindi kita mainitan. Doon na pero worry natin. Hey, wakit na ila mainitan. Especially kung may aton nga mga ginaalaga ng mga unga or may aton nga mga magugang ang mga senior citizens sa aton karon, may mga pasyente kita, I need get nga mag-invest kita sa mga rechargeable fans, sa mga solar fans. Kung kayo ni budget ay pa-solar lang inyong arnya ba? Wa kamot pag-ugtas. Di ba ka? So, ato lang man doon nga ginapangabay sa aton karon ni Aklan Electric Cooperative nga kabay pa ay mabalik kagi as soon as possible dung power supply. And hagong ron sa aton nga mga linemen, eh, siyempre gabi ikon madugo mga K5 aga harapan nga maugan aga mabaskog rong hangin. Yan isa kwan, iya sa kalibo nag-fluctuate. Pero aton karon nga supply kurente abo rong nagaugtas man ay nagakasamad anda karon nga mga appliances. Di ba? Kay na to nag-fluctuate tanawa na off air kita ta madali. Oh, do yon. Anyway, 717 sa mga may power supply taro na, hay diretso to aton nga pag sinaot sa oit. Kaya mo sa kampiyon na istasyon. Ako si Papa A. Ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback. On K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa I Care Drops at ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mangabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mangabuti ka. DJX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epic. Tibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: ka.
1: Matoy, right? Mantabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga. Ma-joyride na ta.
2: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
1: Kidia?
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
1: Basta sa gad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
1: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: batere ng ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics.
7: Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
7: Free Bio Coffee.
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Herbal Oil.
6: Clinica Day of Fresh Roll-On.
7: And many others.
6: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free checkup ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sunday Golden Flashback.
10: Come on, baby.
9: On K5 News FM.
11: K5 News FM.
12: One, two.

0: Si Papa ay na!
1: ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong... Sa ating programang Sunday Golden Flashback. Sabi ko, nag-brand out yung manhay. Kamusta ka maroon na? Saan ka madungum nga gabi? Kabaabot agarin ako, binasa ako at comments sa akil ko mga K-5 nga post. Hay. May una ta nga, gasugid nga tatlong adlaw ako na sandawa at kuryente. May una nga, 24 hours. Ag-confirm, gawa pa tat power ito sa amon sa balete gumata. Nakita ulit ah. Anyway, keep safe lang ah, sa aton karon yung mga linemen. Makahugat mata kami. Kunta ay sa lalong madaling panahon. Anyway, sa ating mga K-5 ah, na patuloy na nakaantabay sa ating programa. Hamba ito niya, Mamelda, hay patay Cindy man kuno iya sa anda sa New Washington. O, oh, intermalisod, ay kakasama daro aton karon nga appliances. Malisod ka ron ay wapan na bayari do appliance nga ron ay samad agage. Di ba ka? Inutang ko malang mana to sa 5-6, inutang ko malang mana to sa Bombay, inutang ko malang mana sa home credit. Nasama draw appliances, wapa maimpas. Diba ka? Anyway, dito muna tayo. Kasi habang papunta ako dito mga K-5, nadaanan ko sa balete na ang daming binibentang marang. Familiar ba kayo sa marang, mga K-5? Or nakatikim na ba kayo ng marang, 'di ba? Ang marang kung titingnan sa malayo, para siyang maliit na langka. Oo. Kasi sila po ay mga kalahi. Oo. Magkapatid lang po ang marang at langka, mga K-5. Nasa iisa silang bandila. Pareho silang kabilang sa tinatawag na Artocarpus genus. Yun. Pero may kakaibang charm ang marang. Kapag hinug na, sobrang bango nito. Diba? At para sa iba, medyo matapang yung kanyang amoy. Subjective naman kasi ang amoy. Like for example, sa langka. Ako, nailat ako maghinugom at guto nga gangka. May namat anang naangsuhan ko no sanda sa hugom. Pero nailat ako, paborito ko taro gangka, mga K-5. Pero once na mabuksan mo na itong marang, makikita mo ang malalambot, mapuputi at juicy na laman na may sweet at creamy na lasa. Oh, masarap naman talaga ang marang. Ako hindi ko maatim. Baw maatim. Hindi ko mauyunan kung katon pa. Rula sa durian. O, gin-try ko man do durian pero medyo hindi gid ako kauyot durian. Again, subjective matabi ron. Depende mata sa tawo. Depende mata sa panlasa. Oo. So, rumarang mata mga K-5 is sweet mata ng lasa. And I think parang comparable naman siya sa lasa ng mangustin. Parang gano'n, no? Kasi parang 1 year na rin ako hindi nakakain ng marang, eh. Basta sweet siya, tsaka creamy. Parang, yun nga, parang mangustin na parang kakao. Yung hinog na kakao, mga K-5. Interesting din, ang native na marang sa Southeast Asia. Or native ito sa Southeast Asia. At kilala ito sa Southern Philippines, lalo na sa Mindanao. Iya sa Aklan ay maabo sa balete, no, na makita kang marang. At kapag binuksan na ang marang, mga K-5, it is best eaten fresh and quickly. Dapat kaunon mo lagi. Dahil mabilis bumaba ang quality ng laman kapag exposed na ito sa hangin. Kung medyo man sanas man baga, kung hindi mo agi pagkanon hay naga itom, Nag-brown. Kaya kung makakita ka ng marang, tikman mo habang fresh pa. Baka ang matapang na amoy sa labas ay may tinatagong matamis na surprise pala sa loob. Diba? O tanawa mo, Rokwan. Tanawa rong itsura it marang sa suod mga kaife. Madya kwan ginman mo, madya kakao or medyo mangustin. Diba? Kaya para sa akin, parang comparable din ang kanilang lasa na creamy and sweet. Basta hindi ang imo overripe, Blokman do overripe. Bukod niya tayo mo dahil juicy. Ag! Kasahid ba ka mo, nga roan na karon nga busol ang mga buto po ng marang ay pwedeng kainin kapag ito ay naluto. Pwede kasi itong pakuluan o kaya naman ay i-roast. At kapag naluto na, may texture at lasa itong medyo kahawig sa chestnut o iba pang mga starchy na mga nuts. Ayun. Nakadumduman na ako dati ay ginasanlag na mundong dung busog at gangka. So, yung mga manggali sa marang, mga K5, pwede man imaw nga i-roast or pabukagan. At pwede mo man imo kanon. Roan na karon nga, busog. So, ayan na, lamang tiyan din yan. Medyo ginagutom ako, inagaabit testingan ko magkaot marang. Medyo nahidlaw man ako sa marang eh. Abo makarang baligya nga, marang, gangka, ag durian. Mag-agi ka mo sa balete, mga ka-K5. Support pa naton karon nga mga small business owners. Baka naton sanda. Brato mo lang dumarang ara mga ka-K5. Inagagali ay balitaan ko kamo kung tigpilaro akon nga bakal. So, abit nakasulat nga presyo eh. Pero barato mo lang ra, especially mga karon nga season, nagadungan man dong rambutan ag lansones. Sa aton nga pagbalik kay rambutan man aton nga pag... Ay, overtime matagali kita. Sa ating pagbabalik, tutok lamang dito sa Kampeon na istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.
2: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
3: K5 News FM.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo neuropathy ni. Amo ni siyang ginamarchak da. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akon puntas ang kamot ko, doon may dagagom. No?
2: May
1: gakama nga subay. May gakama nga subay.
3: Ay, matabo, sir boy. Kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
2: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Hmm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Imo, dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
0: Correct.
1: So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sa, kwan, sa imo nga nerves.
1: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
3: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
0: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang po ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides, okay, ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct. Kung
3: nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa

0: pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, Sir Boy, nang manghihi ka na lang sa no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
2: hindi
1: no?
2: Makontrol
0: no?
2: Pag,
0: no? Why na? Patay ng nerves nga gagunik sa imong brain kan sa imong urinary.
1: Why na wiring?
0: Take note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablawang composition sa na, Sir Boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
0: That detribayo, nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
0: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuha mo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
0: May kuha na.
1: May covering. Di tribayo nga ga-cover sa
0: nerve. Tapos sa sulod ana, may dendrites and ang isa axon go
1: roto. Axon.
0: Dendrites. That axon, ang axon, amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
1: Gagmay.
0: Di kung puno ka sang detribayo, sumanaris ang imo nga nerves, Sir Boy.
1: Correct.
0: Once nga manaris ang detribayo pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
0: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga-detribayo, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka-detribayo ka.
1: Naka-detribayo ka.
0: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gun.
1: Amo na yung detribayo. Detribayo.
0: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan-tanan, no? Pati protozoans, no?
0: Amo na ang bintaha kung nakainom ka sa ang detribayo, yung mga pinaka-importante.
3: Detribayo! Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa detribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa detribayo.
4: Detribayo! Ang detribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Marakas mga buti ka. Detribayo! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
6: K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: 8:21 ang ating oras. Ang oras natin po sa atin ng Clinica DTX Coffee Mix. Sabaw, huwag ka na mito magkape. Kung maroon daya nga mga migamig roaton ka rin nga pa niyan pa mga ka-K5. Siyempre, kung kapili ka at kape, yun kita sa kape nga healthy. Clinica DTX Coffee Mix na merong ampalaya, chia seeds, and sugar, sugarcane extract powder. Tumutulong pang linisin ang mga toxins sa loob ng ating katawan. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Siyempre, kasama natin ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ito po ay protection, ha? Laban sa mga viruses na yan. Balakasin ating immune system. Lalo ngayon na madalas ang pagbuhos ng ulan, mga ka-K5. Makaiwas man lang tayo sa ubo, sipon, trangkaso. Mighty C para laging healthy ang ating body. Kanina na pag-usapan po natin ang marang at kasabay po ng season ng marang ay parang susunod na rin ang rambutan. Ano rin yung gustong klaseng variety at rambutan? Kathuagan? O kung baga kinaon mo, bagay mo yung nagasunod-sunod nga parte sa anak karon nga busog. Hual karon na tawag or hual? Yung sa mga Ilonggo, hual. Wabi sa natira. Pero kung katon malang yun, native katon is huag. Or kung gusto ninyo kat medyo nagakwan, what nagasunod sa anak karon nga busog. Ang pangalang rambutan ay galing pala sa salitang Malay na rambut. Ano bang ibig sabihin ng rambut? Ang ibig sabihin nito ay hair o buhok. Kaya naman, very fitting ang pangalan dahil sa malabuhok na balat ng prutas na ito. Doon pala nang galing yon sa salitang rambut. Hindi lang sa Pilipinas sa rambutan ang tawag dito. Kung kayo po ay pupuntang Malaysia at Indonesia, rambutan din ang karaniwang pangalan nito. Sa Thailand, tinatawag naman ito ngo. Ganun lang kaikli, ngo. Baka gabi man at ngo. Kanay bay ngo. Yan. Ibig sabihin yan rambutan, mga ka-K5. Habang sa Vietnam, tinatawag naman itong chom chom. Mas gusto ko yung Vietnam. Chom chom. Sa China naman, tinatawag itong Hong Mao Dan. Hong Mao Dan. Yan. Na ang ibig sabihin ay red hairy fruit. Kaya parang may color yellow man nga rambutan. O galing ay siyempre mas maabo rong puga nga variety. Native po ito sa Southeast Asia at kamag-anak ito ng lychee at longan. Ayan, paborito ko rin ang longan, mga ka-K5. Kaso ang longan parang mabibili lang kapag kamalapit na ang Christmas season. Diba? Sa ilalim ng makulay at mabuhok nitong balat ay ang juicy, translucent na laman, na sweet, at very refreshing. Pero paano naman ang mga buto ng rambutan, mga ka-K5? Unlike sa marang, hindi magandang kainin ang hilaw na buto ng rambutan. May mga lugar na niluluto o ini-roast ito, pero dahil may compounds ang raw seed na hindi ideal kainin, safest na ang laman na lamang ang kainin at huwag na ang gawing snack ang buto nito. Basi makuan pa, magsakit pa inyong ati yan. May vitamin C din ang rambutan kasama ang iba pang nutrients. Yun nga lang, di ba, mataas siya sa uric acid. Bawal siya sa mga matataas ang uric. Kapag nakit, wrong sike. Agrong alima. Iyan ang ilan sa mga facts about rambutan. Diyan ginugutom, pagid ako. Pero gusto ko tabi ay huart ana, medyo wapat ng kabaligyan makart huart eh. Diba? Ang pag-abot man sa Lanzones, ay dungan mo lang hausan ng season ka rin eh. Gusto ko takat katuagos busog. ano nga tawag nga variety ron ah. Basta do yun ah. Pag iangkit mo tabi ro buso itlan sunis ay kapait. Kananaw ay di ba gano? Oras natin, we got 8:16 on the clock. Tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan. Ang ating sound trip pabalik sa nakaraan. Dito lamang sa kampiyon na istasyon. Ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM.
3: News FM.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: ating memorya
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kagliko. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinical DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
13: Free Bio Coffee.
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Herbal Oil.
16: Clinica Deo Fresh Roll-On.
17: And many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa.
20: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: You're listening to 94.5.
23: 94.5
22: K5 News FM.
23: K5 News FM.
24: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
25: K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: Oras na, that is now 8:51. At syempre, wawala yung aking audio. Oras na rin para kayo pansamantala magpaalam mga ka-K5. Batiin muna natin si Erwin Notnot na nakaantabay sa atin. Watching from Agkaningay, Damayan sa PN Capiz. Shoutout sa mga taga Damayan sa PN Capiz. Aksaran nga mga nakatutok sa gapon sa atin karoon nga programa nag pagamig-gamig kay Bahan Rung mga musika nga aton karon nga ginabalik-balik sa inyo karon nga pamatinan. Pero kids tayo bukas, same time, same station. Dito lamang syempre sa kampiyon na istasyon. Maging kaibigan sa Facebook, hanapin lamang Papa A. Kaya naman Angelo Cortez. Syempre dapat naka-follow na kayo ha, sa K5 News FM Kalibo 94.5 para sa kampiyon ng mga balita, drama, serbisyo publiko at kalingawan sa probinsya Itacuan. Sa mga brownout gihapon, sanda karon nga mga lugar o tama undon nga pag-screen all sa social media ay base maubos rin mo karon nga battery. Agbase abdan patat inaga ha at gamiton. Mas mag-init lalo rin mo karon nga ugo. O, kalma lang, ha? Kung medyo mabuhay-buhay yun, nga, what power na sa inyong lugar, wagin gamot mahimo karon kundi magkalma. Diba ka? Kapin pa makaroon nga medyo maabo, rong ginaayo si taton karon nga akil ko, no choice, gid. Magkalma lang, gid. Malisod man karon nga ikaw rong mag-intra, ikaw to rong mag-ayos sa samad nga linya, wakamata bad one karon. Hugat-hugat lang ah. Oo. Ay syempre, sa aton karon nga mga akelco linemen, ingat-ingat kamo. Hindi na ako mag-dungan pa sa mga basher ay said kung kaabuon nga basher kamo makaron. Di ba ka? Sa comment section makita mo pa ang mga bashers. Itakel ko nga nawadan nyo, naubusan nyo, pasensya at hilinugat. Tama ko mo manabi matuon, maintindihan mo natin mga K5. Pero iba, sobraut ang 24 oras nga wata power supply. Di ba? Inura siya nga ni Katon, hey, naingit-ingit yun kita. Kapin pa sa mga masobra 24 oras at anang nakakuan experience at power outage karon sa andang lugar. Anyway, kinagits tayo bukas, same time, same station. I'll be living in this song. I'm from England. Just tell me you love me. Kung sa kanan pa, hambag agad ah. Nga, palangga mo ako. About. Adios, everyone. God bless us all. Enjoy the rest of your Sunday. Ako si Papa A. Dito ang K5 News FM.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na TTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
1: ako. TTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy.
5: Mm-hmm.
4: Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances.
5: Mm-hmm.
4: Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah.
5: Mm-hmm.
4: Sulod bidang yabok, mga balahibo, asok.
5: Siminto.
4: Oh. Tuloy, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response.
5: Mm-hmm.
4: Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh.
5: Mm-hmm.
4: Pero kung healthy man lang imo immune system, kag-alam,
5: mm-hmm,
4: hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon.
4: Mm.
5: May mga tao nga hindi allergy sa seafood.
4: Mm.
5: Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before.
4: Mm.
5: No?
4: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan dahil, gapanghabal dahil ang panit. Hindi baka ginawa, ginhapo dahil yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction.
5: Mm-hmm.
4: Kag ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh.
5: Mm.
4: Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero hanggang hindi ka kaginawa, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs.
4: Mm.
5: Kaya isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus.
5: Mm-hmm.
4: Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundi mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Mm. Hypercapnia.
5: Mm.
4: Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Husto. Mm.
4: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation.
5: Mm.
4: Or hindi giga kaginhawa sang husto eh.
5: Mm.
4: So ang sunod sinati, secondary respiratory failure eh, patay.
1: TTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: TTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra

0: guilty para mag-alam. Amo na importante. Kagkabalo ka mag-into.
1: Mm.
0: Pero may natura ginatidlobot. Intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inom din ka maitisig ang DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalon sa imong tatay na nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
2: Autood, no?
0: Because of antioxidants.
1: Correct, of course.
0: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa ato.
2: I-transfer sa imo. Husto.
0: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi kakapoy magsikig kaon na ng mga bark.
3: That's
0: why the DTX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
2: Aha. Correct.
4: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Pila ang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
6: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
6: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: istoryahan ta, Sir Kevin, ang hyperacidity. Mm-hmm. Siguro, Sir Kevin, wala sang tao nga way kagi hyperacidity, no? In some point sa life nila, kagigiguro. Ano ang rason, Sir Kevin, you think? Why nga nag-abnormal ang release sang... I think hyperacidity, the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecrete nga acid. What makes it?
1: So ang function na sa atong stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat, no?
2: Hydrochloric acid.
1: So the term itself, hyperacidity. So there is sobra, excessive production of acid. So anong gakosin ni kis a? It could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So,
0: duway na timing?
1: Oh, wala na timing. Isa pa git, Sir JP, no? Kung gasaka ng imong acid, no? Na ginatawag nilang acid reflux. Basi naghina ang imong
0: sphincter.
1: No? So, ang tendency na, kasunog ang imong throat. So, muna, that's why mas masaburan mong
0: pait na laway.
1: Pait nga sensation nga daw, sabur abdo. So, muna siyang, Sir JP?
0: So, iban man siguro, mga food nga irritant sa stomach, may araman nga sa inom, no, labanan sa inom,
1: alcohol,
0: no? Panigarilyo,
1: soft drinks,
0: soft drink isama na.
1: Spicy food. O may underlying cause kasi JP, no, ang ginatawag nga ulcer
0: araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high fat kag fried food, no? Indi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo kon may hyperacidity ka kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man, engineer, kon ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic, siyempre nga food. May hyperacidity ka na nga daan. Dugangan mo pa sang mga citrus na nga. Palakaong ka na bi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na, anay.
3: Bawal man?
0: O, vinegar. Likawan mo. Ang langgaw. O, langgaw. Likawan mo na, anay. Kaya hindi naman namin isa mo nga hyperacidity. Ano pa? Mga spicy nga food.
3: Oo.
0: O, ining mga tamana bla. May mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobra nga mga ano ni, hambal padrio, mga pungent, mga pangsot, blang klain, blang baho, ng mga spices, na sibuyas, Mumbai. Likawan mo na na, engineer. Ano pa? Tiyan mo ni, carbonated, kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom, soft drinks, bawal ka inom, tuba, bawal ka inom whiskey, beer, kaya nag-a-cause pag inasang hindi maayo nga ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals,

0: kwan man eh. Imo mani nga likawan, ina balang gabi na makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach. Oh, tiga saka pag inaangi mo nga acid. Now, diri kita.
1: Sir GP, nang dasig lang magkaon?
0: Oo.
1: Inanay, maka...
2: Nag-trigger man sa hyperacidity.
0: Oo, gusto na. So, ano, paano makabulig si DTX 500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX 500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tisyo sang imong stomach, bangod sang acid, tisiling tanan Sir Kevin Kainam, it could cause ulcerations.
2: Mm-hmm.
0: Kahit di, base ang imo da mucosal covering lining, no? Lining sang imong stomach
2: uh-huh.
0: Na it na sang acid, so ang acid injury kita mo bisan ano nga pagka mo tunaw ya gani oo tunaw ang mga kapayas mo mga Indian Mingo nga hilaw nga uh-huh. Malabal ginakaon mo tiga na bay
2: tunaw ya
0: oo matunaw ya ti engineer kun wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach
2: pati tinai tunawon niya
0: ulcer magka ulcer
3: meritate ang imong stomach in addition Sir JP no example nagkaon ka cake lang man imong kaon pero nga adog nagsaka imo acid so ang reason dira is ang sugar no even though sugar indirectly maka ano ni maka-contribute sa imong hyperacidity pero ang sugar nagapahinay sang ginatawag natin nga stomach emptying so gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach that's why nagasaka ang imong acid no so ang sugar ginakombine ta pa ini sa fats no lalo na pag nagapangapi kita miara kita kung kape may sugar may fat no amo na ang mga dairy products amo nang deadly combination para sa ginatawag natin nga hyperacidity.
0: Nakarelate ko na sa bali Sir Kevin nga ang cake makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag order okay pang kaon namon
2: pagkatapos pag
0: sang waitress nga manukot na ginaasid ko sang kamahal nag-300 sa hiwa. So ang gig pasin. Hindi kayang presyo? Oh, presyo. So engineer, ripa. Kung naga-DTX 500 ka, ang plant-based antioxidants abi nagapanubo ini sang pepsin, no? Kag acid secretion.
2: Uh-huh.
0: So meaning gina-control ya. Kay ang mga antacids ang trabaho i-neutralize ang acid, pero ang antioxidant works on a cellular level. Gina-address sa gidya ang problema. Kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imo nga tiyan, kay may ulcer ka na, mabuligan gid kay balok ka kung grabbing acid engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
2: Correct.
0: That's why kinanglanon mo, mediator, mapahagan-hagan, mag-DTX 500, no? Kag ati, ang number one, ganyan corrective action sa hyperacidity, imo gid dyan jitay. Minanong pa niya kayo ng DTX 500, kung sige ka man niya kakaon sang bawal, oh, hindi kid marami.
2: Nang magtig-up ka bala, tapos nagbalik, as long bala tayo ng batyag mo.
0: Kung may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
3: So sa hyperacidity, damo underlying cause could be digestive problem, no? Or syempre, ang imugid dyan nga, diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo gid ang imo nga pagkaon, hindi kay
0: kung saan mo lang gusto.
3: Minuto, no? Oras, hindi sige kuyam.
0: Ang junk food, Sir Kevin.
3: It could also trigger because ang bako gani gina Sir JP no ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imong mga klase sang pagkaon. So dapat ang imong mga pagkaon is whole foods mas kung ga crave ka kaon ka na lang whole foods no. Di ka na magkaon mga junk foods. Kung syempre partner niyo na sang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya kung ga DTX 500 ka makakas ng mga inflammation sa digestion niyo, hapos ang pag-empty sang stomach no. Mas hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag control pa ang inyong sugar blood sugar level kay mayara sang charantina ngaton nga DTX 500
0: sige all right so that's it engineer ang aton nga information angot sa pag-manage sang hyperacidity kadto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc
2: thank you Sir JP no sa mga daton anta what ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni siyang organ with split personality. Nga duwa ko nang personality.
3: Bipolar
2: ni ko nang ginatawag mo nga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amo ni managkihad, amo ni matagapuntod sa mga ginatawag ng mga sources of food mo. Might it be your carbohydrates from your rice, might it be your meat, your protein from your meats, or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano, alin man sa avocado, alin man sa manio, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tong inambal ko gina amylase, which is for your carbohydrates. Okay. Protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what they call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
0: So nagabulig siya sa digestion.
2: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy. Again, mentioned talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Din yung malagi na produce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga protease, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? Mm-hmm. So kita ta na nga ang aton pancreas is kumbaga amo ni siyang parte sa aton lawas nga gaditikar ang sa iya obra nga maabsorb ta tanang nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na. Cause your pancreas could not produce insulin, no? Which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
0: So ang pancreas, nag-control manis ang aton na sugar level?
2: Tungod sa insulin.
0: Okay.
2: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga, jutay na niya suportay, sa ginatawag naton nga endemic sources of antioxidants. Hmm. Ang aton liver yung pinaka-spoiled. Uh-huh. Kaya ang liver tayam has its own factory of glutathione. Ha? Kaya nga, ha? Kus, jutay malang ubras ang liver, 500 functions.
0: Bro, bigin na
2: so, yun.
0: Jutayan ka pa na?
2: So, kailan lang niya sa ginatawag nga pangtap na sa oxidative stress, nga ginatawag nga nga gakos ng pagguba sa cells. Ang pancreas na ya, once ma-abuse mo ni siya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. No. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag ng mga ulauntat ng kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, siyempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. So, may muntat sang luto to. So, may man ang aton pancreas.
0: So, pwede iguon ka sang pancreatitis.
2: Pancreatitis is a different thing.
0: Lain pagina.
2: Learning yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
0: Uh-huh.
2: And of course, it could...
3: Hyperactivity.
2: You're also correct, engineer. Hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, ganito yung jutay nga chimpo. Ano din yung usually kakatabo? Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Cause we are carbohydrates loving people. We love our rice. We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa ato ng anti-rice. Anong nilunggos ang pancreatitis?
3: Bangungot. Ang reason behind Dragali Sir Boy, no, nga may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember, ang carbohydrates is long chain triglycerides, no? And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase, no, nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
0: Lawig nga panahon.
3: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas, no?
0: Okay.
3: So heavy workload. Ang matabo, imo nga pancreas is ma ano ni? ma-overwork. Mm-hmm. Katabo ka pancreatitis ikaw. So, ang ambaltogina ni Sir Boy, ang pancreas ko no, has two split personality. So, muna to ni highlight, no? Pancreas is a gland, no? Isa ka gland nga nag-a-act as exocrine kag endocrine. Mabalta exocrine nag-send ini sang enzymes para magbulig sa aton digestion. Digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
2: Kumo nga tawag no, that's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin no, tikon ang kanon taya. Ang tawag nga long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3 bio ya, ang muna din ay kasulod ang D3 bio. D3 bio will also basically provide energy by the body, but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids get it chones sa portal vein. Ginahimahimay talang ko din siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs. When it goes to the liver, no, it basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot silingon sini? When you take D3 bio does not only helps in your digestion and absorption of what we call this of fat soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need para mag-usasang lawas mo. Depende kung ano mo, saron mo energy mo sa pagtuon. O saron mo si Sir Kevin, o saron ni Sir Kevin sa pagtuon kayo sa pag-gym. O saron mo ang imo energy para sa ginatawag na digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang pero sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod ka damo, gisang diabetic sa atin. Kung guba ang imo lapay,
4: pancreas, oh.
2: Kung guba ang imo lapay,
4: wala na pancreas, wala na ga-produce insulin.
2: Na yan, no, nasa type 1 diabetes na.
4: Okay.
2: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is also, there is all, and may insulin sensitivity na, no?
3: Insulin resistance.
2: May insulin resistance na, because ang imo cells, hindi nag-accept sa ginatawag ng insulin. Might it be, may dako ang fatty composition sa imo cells, or might it be, pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
4: Hindi na makarecognize, ha?
2: Hindi na makarecognize. So, all in all, na mo makita, nga ang imo nilapay, ha? is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton na pay, no, mag D3 bio ka. And D3 bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no, yung pancreatitis kisa cause man isang ginatawag mga
3: infections
2: no? Ang ginatawag pagid nga oxidative stress, you might take DTX 500 with D3 bio, but D3 bio has also gallic acid, ferolic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
3: If I may add up, Sir Boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ng long chain triglycerides or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, Sir Boy, no? So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, araman na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce sang imo nga pancreas, kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
4: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
2: yes,
4: ang atay, pati ang atay.
2: They work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through your bile, no?
3: Ang
2: bile acids kang gatago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Okay. Ang gatago, gallbladder.
3: So, here's the catch, Sir Boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sang long chain. Pero ang medium chain triglycerides, Nga ara sa D3 bio, hindi kinanglan sang lipase.
0: Okay.
3: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imong alawas.
0: So simple so, na activity, ma
3: yes, engineer, dahil. Kung ga-diet ka, nami ang D3 bio, kaya nga, it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
0: Dahil makikita, no? Dako, ilay naman ang factor, no? But overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
2: Okay.
0: No? So, dala mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan, may branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala goobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa giyat asaya punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas. Biskan carbohydrates lang, ha.
3: Mm-hmm.
0: Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pag hindi insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man isa glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga, or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While, kung D3 bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo be D3 bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin.
3: Mm-hmm.
0: Inabsorb na sa lawas mo kag mausar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo-damo na gindi diabetic subong. Ang type 1 diabetes, hindi ito na iya masagang.
3: Mga diagnose pa lang na, Sir Boy, no?
0: How
3: about ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
2: So, arin na Sir Boy, like for example, ang kondisyon naman eh, ang pancreas nag-produce na sang insulin, normal na. Ang problema lang, kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize, kag hindi na ma-acceptar ang imong mga selula.
0: There are different, tawag nila, no? According to research and studies, no? Damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin
2: okay.
0: level mo.
2: Okay.
0: Pigaw ganyang quality sang insulin mo, or your cells has the inability to use your insulin.
3: Nag-build resistance
0: okay. insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginausali niya dayon as a source of energy. So amo ni importante sa tanan. Importante let us basically protect our pancreas. No guys, agi kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ang sobra pag-inom. No? Remember, pag-inom. And of course, avoid fatty foods. So, updan mo ni isang ginatawag na pag-inom sa D3 bio. D3 bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course, sa ginatawag na antimicrobial properties ng D3 bio. So, kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung gusto mong kondisyon ang imo pancreas, mag-D3 bio.
2: Okay, nami, no? Kinanganta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapahilti ang atong skin kinanglan ta mag-take sang DTX Beauty Soap.
3: Yes, engineer, the second talaga ni kay paiguon ta aton nga time, no? So mag DTX Beauty Soap para layo kamo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no? Sa DTX Beauty Soap tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tapnaon. Sa DTX Beauty Show, sa Beauty Soap. Siyempre, partneran ina naton engineer. Sang klinika, Dio Fresh, ang natural Dio roll-on. Wala siya naga-puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo. Hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So, 48 hours of freshness with klinika Dio Fresh.
2: Okay, may partner pag hindi na. Kung gabaho lang imo nga ilok.
0: Ato na, klinika Dio Fresh.
2: Oh, gani.
3: Mamba ko ng klinika Dio Fresh, mga pinatay
2: na. Okay, mga pinatay.
3: Sa klinika DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant. Kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So, nakakape ka na. Naka-detox ka pa sa klinika DTX Coffee Mix. Kag syempre, kung gusto nyo ya, kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag D-sugar sugarcane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape, nga guilt-free from sugar, no? Mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero ang gusto niyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee meron sa probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle niyo ang stress nga tawhay, no? So para layo kamo sa stress, kingakin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag Prebio Coffee para stress free. Pero kung ga problema kamo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem kamo, permi kamo gina diarrhea or gina constipate or even may ara kamo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no? Mag Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ini magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imong good bacteria sa tiyan. Mag Clinicas Probiotics.
2: Okay, no? Pero kinanglang taman, Sir Boy, sa mga tigulang, bla, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ila nga ari, bla, ila armas sa nagaloy-loy kag nagalaylay na kag gusto niya maguntay.
3: Ano, may resistance o kinanglan na assistance?
2: Oo. Oh, oh. Kinanglan na, no? Extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Of course, sa mga babae pwede man. Rinami ini ang daloy sa imong dugo ya, Sir Kevin, kay may take oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
3: Yes, ginapahitad ang kaugatan, no, para nami ang blood circulation. Halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian herbs nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no, or nagapasaka sang inyo nga libido. Kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil, no, saktong-sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil, may aromatherapy pa ini. Sir Boy, kung pigaw ila mata, no, or nagaburon, anong ila dapat?
0: Mag eye care gold, no, para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health ang imo ang mata, no. Eye care gold available ni sa capsule imnon tani adlaw-adlaw, may pang tinlo mata sang aton mata. Eye care drops, no, every day take care of your eyes, dapat may eye care. And of course kung gusto mo yan nami ang imo blood flow, pwede ka man kapamasay adlaw-adlaw, mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ng hagod ginatag sa tired muscles mo, sa mga kasukasuan mo, nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo, lalo na kung gabiyahe ka or you simply wants to relax your brain. Simutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no, isa kabilan nyo sa mag DTX liniment oil, lang sana oil lang bayan.
2: Ang pinaka bottom line nila, kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
3: Yes,
2: wala tang chimpo, no? Sir Kevin,
3: so sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto, available ini tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang among nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo, no. Kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kaga syempre engineer, dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no, layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya, kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas ang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila. Kag syempre kung gusto nila mas ginpabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag Clinicas Probiotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
0: Correct, so boy. Hindi ka magdipat, mag DTX 500 para protektado ta kunta sa ato mga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, no. If you want to simply to feel young and look young, mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas. And of course, kung gusto mo kampyon ang imo eye health, eye care gold, no. And of course, eye care drops para sa aton daily kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatlang kaso, ubo, sip-on, kagilanat,
5: kampiyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
4: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Aoy, nga itong pinalangga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager, Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
5: May ano ko ha, may pahabol ha. Belated happy birthday, Doc Alcazar, no, sa Palawan, no, Doc? Happy birthday.
4: Okay, belated happy birthday man sa akong pinalangga Doc nga, nga may, pinalangga June nga kapitan dira sa Barangay 36, John Marie Biasca, mayong kaadlawan. Belated na gali kay kahapon to, Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sa tanan aton nga balatian. Bye-bye!
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon kuti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pamakit iliho. Sa pagkaduhong na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal likas. Epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga. Kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory.

0: sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Day of Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5.

0: na Mil-Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
2: Sa kadlo kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: Huwain ni ko ginibatsa maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Basi ba lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin ang diskusyon si Dr. Mil-Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, husto. Ano?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Kunin lang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa FCP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
5: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis pero sa DTX wise ang budget.
4: Amo ginang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick at by TC.
3: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa katong mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa katong vision o kon pananawan. Kag kon malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
4: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
3: Islan na, no? Wala na chance ang mabalik
4: na,
3: pa.
4: Na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galit, ito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokan.
3: Sugod na buron, ano?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom MITC.
3: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So, good ka na.
4: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag MITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe kay epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Ko da, Dok.
0: DTX 500.
7: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilang
8: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5

0: Halibu Atlan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman ang nagatindo sang imo atay.
2: Mas tatindo ang atay,
0: happy kanunay,
2: DTX 500.
0: Masalikat,
2: epektibo,
0: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
2: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
2: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
2: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500!
2: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
2: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputik, gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
0: Lagi bang matamlay
2: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay

0: batter ng ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakang sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500. Clinical D3 Bio. Clinical Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinical Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5. 94.

0: sa Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pagkamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas 7.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain.

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki naton nga tagpalamatay sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kamusta ang inyo sining health? Kamusta ta? Mayo balagyapon inyo kahimsog or inyo nga ikaayong lawas? Nakabugtaw ka mo si timprano, tulog si timprano. Ako fully mo na, tulog timprano para bugtaw timprano. Hindi man nami nga adlaw kani imo gabugtaw. Kag hindi man nami gabi ka nagatulog. Most ideal is 10 to 11, no? Between that, tulog ka na mataka alas 6. Ang pagnami isang tulog, makabulig ang DTX 500. Once ka naga DTX 500 ka, mangin manami ang imo sininga tulog, no? So take it before you sleep, DTX 500 coupled with D3 Bio and Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso, nagaburon ba lang mata mo? Naka-experience ka ba lang doon, hindi ka na mayo kakita? Ano blang astigmatism? Let's talk about it later on. Kaupod na sinang a-discussion. Si Doc Ramil Oy, amon CEO, Sir Boy Sulweta, and of course, Sir Kevin Vigay, Doc Ramil.
2: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, kabay pa na inom nyo na inyo DTX 500 kag Mighty C para dugay matigulang.
1: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Masami naton mabatian ang tinaga nga astigmatism. Ano bala ang buot silingon sini? Ini bala ang makabulag bago pa man naton istoryahan ang astigmatism? Kabay pa na inom nyo na ang inyo DTX 500 kag Mighty C. May dako ni karon nga connection sa astigmatism. Istoryahan naton. Ang powerful duo para sa health kag proteksyon sang inyo mga mata.
2: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, layo ka sa kuan ibulag Kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
1: Gusto, correct.
2: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ini makabulag apan amo nang rason nga magburo ng imong akoan panulukan.
1: Correct, no? Isa gid lamang ka refractive error ang astigmatism. That's why magamba siya may astigmatism ka, don't worry about it. Pero galing maburon mata mo. But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. Imbis tani nga bula, blang at ipulon, perfect round. Iya yun daw nag-itlog siya or bula sang saksang football, nga daw oblong bala. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refract. Refractive, may refractive error, no?
2: Namigida ang kan, Sir GP, ang ano na, ng ining gitawag prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
1: Oo, do inborn, no?
2: Siguro pagkabata ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon-kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagakinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan. Kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
1: Abi mo migraine gid sa mata mo na, no?
2: Oh, nabudlayan ka makita ko gabi.
1: Gabi mag-drive ka nga gabi do hindi akita.
2: Pero si engineer miskan dulom niya
1: may
2: kita ya. Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara kasang astigmatism.
1: Posto.
2: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapin pa sang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imong cellphone, paguba sa mata.
2: Sigurado damo na subong nga cases.
3: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
2: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ni ina, Sir GP, 2 months kataas ang oxidative stress. Hambali kwan, kwan eh?
1: Radiation.
2: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Di wala man sang iban nga kwan. Kung in the ultraviolet rays sang adlaw,
1: Radiation sang computer.

0: Oh. Sa may laptop, may tablet.
1: TTX 500.
2: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang oh, mo. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
0: information, health,
4: health, mga information. Tigin sacrifice nila ilang mata para sa mga information.
3: Para sa ako kasi.
4: Well, basta sila subong ang living hero kung lang
3: oh, taon. Grabe. Ah.
5: Well, basta tayo man kami doc sa antioxidant.
3: Oh, amo na da.
4: Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
3: sunglasses,
4: ti mas kuan gid ya eh. Mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C. Para nga ano, hindi magubay mo mata.
3: Correct. Correcto, Camille, no?
4: Damor nga kung office workers ka, sige, tobang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 correct, kag Mighty C, kag Pure C.
3: Otherwise, kaguba sa mata. So, correct na, Dr. Camille, no? Sa healthy nga cornea, may ara sang defensive mechanism, no? Agod nga mahagan-hagan ang epekto sang reactive oxygen species or ROS. 20 to 40% sang soluble protein sang cornea amo ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase o kon ALDH3 nga diretso nga nag-absorb sang UV kag nagakuha sang cytotoxic aldehydes nga ginaproduce sang UV induced lipid pre-oxidation. So dapat kargado inisang antioxidants.
4: Ina kon healthy ang imo nga kuan. Imong cornea.
3: Oh, absorb niya kon healthy.
4: But then again, ang kakulang sang antioxidants agod batuan ang sobra nga oxidative stress tugas ang radiation. Amo lang Japan ang magguba. That's why importante nga may inom giga sa imong mga DTX 500, Mighty C or Pure C kung gusto ka hindi dali mabulag. Imagine ang mga kabats ko lang ang edad, Sir GP.
3: Ganti para na, no? Kita ganti kabats, tas dok, ganti para na ko bala. Hindi, I mean ko bala.
4: Ang mga kabats ko, ganti para na, pero ako niya.
3: Hindi, fourth year na ko, si Dok elementary pa.
4: So, kinanglan sa mata ang kompleto nga protection.
3: Gusto.
4: Hindi lang, bakal ka na anti-radiation, para sa nami pagin bakal giga dito
3: ang sa mata mo gid sa sulod
4: isa bakal giga ya may
5: sisig proof doc nga ang matataki ng lanon sang antioxidants. Manotice nyo blackies akong grabe na ang strain sa aton nga mata
3: nagaluha
5: ang luha ta is full of antioxidants.
4: Correct.
3: Grabe no
4: kita gay ka sa imo nga salsalon sa imo balay uy tuktok ko nao makal ko pintabla.
3: Oh, worried para, ka sa salsalon.
4: Oh, worried ka sa salsalon. Imo mata wala. Oh, so ang DTX 500 by TCG Pure si hindi lang para sa stigmatism mabuligan na. Pwede sa katarak, pwede sa glaucoma, kag iban pang balatian sa mata.
3: Oh, so talagit sa no. So
4: pati na da ang cancer GP, diabetic retinopathy.
3: Nga
4: diabetic katarak.
3: So gusto gid da Doc Ramil no, astigmatism is the least of our worries, no? Pinakagamay ni nga problemaon, hindi man niya gani makabulag kag correctable ni siya with lenses. Ang mas delikado ang diabetic retinopathy kay sigurado bulag ka gid. Kadamo na ko sa nakilala nga nabulag sa diabetes.
4: So mo na para tandaan gid nila Sir GP, kalabanan sa makabulag na diprensya bata ulihin nataran kung mahibaluan na. Ang progression grabe mo.
3: Dasig.
4: Pag start na lang daw gaburo na mata mo sa high time gid nga you need antioxidant. Wala pa gaburon ang mata mo.
3: Oh, amo nang nami da.
4: Inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, inom ka na Pure C, wala pa mabulag ang imo nga mata. So, alaalang dito pa ka mainom yan, bulag ka na. Sorry.
3: Ala nga, hindi na.
0: So, prevention is still the best, no?
3: Of
0: na
3: bet
0: is still better than that.
4: Mas nami pa Sir Boy mo nga bungol ka, hindi lang ka mabulag.
3: Correct, no? Kon bulag.
4: Papiliyon ko be bungol ka kan bulag.
3: Ako ya bisan.
4: Piliyon ko.
3: Bisan dala pa apa?
4: Isulat mo
3: sulat
4: lang.
3: Sulat mo lang.
0: Naingi diyang eyesight. Ang eyesight.
4: Tapos kung gusto ka maghambal, sulat mo lang.
3: Oo.
4: Kung ano sulat, bakal ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
3: Sige na sa gadana yan.
4: Kung ka DTX 500 ka, Mighty C ka, kag Pure C ka, nila man kayang mata maproteksyonan. Madamo sang health benefits. Hindi ka maiblad.
5: Kaling ito si Engineer Sir JP, mayogid mata. Layo pa lang kita.
4: Kung gainam ka, detects my blood kag mighty si, hindi ka dali matigulang. Amo ginang
3: labi. Sekretong
4: Engineer. Amo gusto ko mo nga, nag-edad ka 60, 40 ka lang. Nag-edad ka 50 to 30 ka lang.
3: Economy.
5: Ga minus 10.
4: Hindi lang minus 10, minus 20 git. Grabe no? Hindi lang ha, tanan yung mga internal organs, it will stay healthy. Once nga ang organ sa sulod, hindi dali tugulang, ang sagwa hindi man dali.
3: Ga-transcend ang sagwa. Galapos na.
4: Galapos na siya. No? Amo na siya. Amo ni, hindi maguba ang atay, hindi maguba ang kidney, layo ka sa stroke, kung naka DTX 500 na kamaiti si ka adlaw-adlaw.
3: Buti lang daw paama na lang galing hindi ka mabulag.
4: Correct? This is the super antioxidant. No, kung gusto kaya. So, ti ano pa bi? Ha, sano mo ma DTX 500 bulag ka na? Sano ka mag DTX 500 kag mighty si kag pure si balati anon ka na? Before ka pa na magbalatian, before ka before pa magtigulang ang imo nga mga organs, mga parts sa lawas, kinahanglan i DTX 500 mo na kag mighty si or pure si.
1: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano kinabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pag tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo ako blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumpayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LB Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Anyway, ambalto ni Boy, insakto gito, agree ko to. Prevention is better than cure. That's why, i-prevent po gitang baos ang ilok mo, Boy.
9: Correct, no? Mm-hmm. Kung ang DTX 500 para hindi ka magbulag, kung hindi ka gusto magbulagay ka mo, mag-clinica, di you fresh, no? Kaya, ang body odor, top na on gid na to, no? Correct hygiene gid, answer Kevin, maligo, no? Ligo,
5: maligo gid dapat.
9: Santong
5: gamit
9: Plus.
5: Ang Santong Plus Herbal
9: Soap, no? With VCO.
5: Oh, with VCO and mangosteen extract.
9: Ang kampiyon.
5: Hindi tapag galimtan, may dahon sang mayabas, kag-hundred kakao.
9: Ang muna to din, pagsunod mo ang klinika Dio Fresh, no? Hindi tao, hindi tanan nga tao nga galakat sa dalan nga kaisahon, isog. Iba niya isog ang gidabaho, no? So kanan mag-klinika Dio Fresh with VCO, ang bakterya nga gatap na sa pagbaho sa imo underarm, ang mga tawag nga underarm body odor, tap na on na sang VCO nga ara sa klinika Dio Fresh, no? 48 hours of freshness.
3: Kahapon, Sir Boy, nag-ride kami ni Doc, nagpamasahi ko, kimasahi ko ni Mrs.
9: Anyway, no? Ang muna advantage ang extend, no? Nami imo blood circulation. So, nami imo blood circulation, nami ang blood delivery. And extend is really good, hindi lang sa lalaki. This is really good sa mga babae nga nag-menopause na, no? Ang experience, we're all adults here, nag-experience mga vaginal dryness after menopause, kinubo ng estrogen, nami gid ang clavowasca. Clavowasca is a Peruvian herb that basically improves lubrication of women. No? So nami gini siya hindi lang pang lalaki, pang babae ning extend.
4: Naka the best nga pang energize sa imong brain. ang DTX Coffee Mix or DTX Premium na butangan mo sang duha tubtub tatlo ka kapsula sang D3
3: ay kam yun bulletproof coffee yan
10: daw bulletproof coffee oh
4: mangin bulletproof coffee siya kung may D3
3: kag namin bakit galido kay kundi napusa mo sa ang guado oil pooling lang man pag inom mo sang kape mumugmumug mo anay
4: kag inom din kape
3: okay inom dayon oo
9: so ako niya prefer kay DTX Premium no
4: kaya ang kag butangan sang D3 Bio, sir, boy.
9: D3 Bio, gapo, no? Tatlo ka D3 Bio. Pero isahay na lang abang you're enjoying your coffee, gambal ka sa lawas mo, ay putiktado na ako sa mga adlaw. Kinaka DTX coffee ko, naka DTX premium, naka tawag si gani D3 Bio, kag may upod pagid nga DTX 500, kag may TC. Kampiyon na.
5: Ako niya, Sir JP, pang energize ang akong na heart. Nga kape. Ang kape nga may puso. Ay, ayaw coffee
3: mo. Aha, ano kampiyon.
4: Kanami. Butangan niya po ni mo D3 Bio, eh.
3: Pwede. Oh,
4: para boss, duha ka, duha ang epekto. Tuod-tuod nga may energize gidang imo nga kurason.
3: May energize pang utok mo.
4: Ha?
3: May energize pang utok mo.
4: Hindi. Aside sa utok, inaplang makabulig ka.
3: Ayaw.
4: Makabulig ka. Oh,
3: the positive energy.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang suyanta sa mong is vaccination.
4: How D3 Bio makabulig sa mga gaplano nga magpabaksin.
9: And how D3 Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
4: Hindi ang matabo, sir boy, kung limbabi after vaccination inuman mo D3 Bio dayon. Ang matabo inuman mo D3 Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa D3 Bio, wala sang antibodies na matabo. Ang sikreto, sir boy, san o ang proper timing sang D3 Bio inumon? Akon, sir boy, at least be after 24 hours.
3: Let after, them react anay, no?
4: Pareha ka anay mo immune system. Papurmahan anay sang mga ano antibodies.
9: Correct.
4: And after nga mapurma na antibodies, amo na pag inom mo sa D3 Bio?
3: Kahit ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
4: Correct. Eh, amo na gani,
3: pag-contact sa vaccine.
4: Pagsulod niya, dayon patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
3: Ano
4: pang antibodies nga matabo?
3: No?
4: Pero may antibodies nga pun, guru sir boy, diba? Miskan patay, ang tanan nga mapatay nga mga kwan, dakilala nga po na
3: oo, may mga kwan na sa, may mga siling naton, telltale signs. Lusot si kya po, no?
4: Miskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
3: Because ang viral component ka ma-detect
4: yan. Correct. May rason gali, sir boy, kaya miskan din na 24 hours, mainom, before and after, mainom yung D3 Bio.
9: Kaya may mga bilin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, amo na ginausaran, amo man ang, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amo ni ang attenuated, gidyang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas, kag makilala sang aton immune system, may mutantay bodies. Or may arap maginatawag yung protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit vaccine? Inisaya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify
4: ang ibang
9: sa
4: spike lang ganina, no? Sir boy, spike protein
9: spike lang. Ma-identify sa atong lawas, pag-identify sa atong lawas, makahimo antibody. And lastly, ano niya tawag nga vector vaccine. Ano niya tawag nga vector type vaccine?
8: Oras,
9: ang vector type vaccine niya, amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat pasulod sa lawas mo, lain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine. Pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus. Ginbutangan lang sa party sa COVID-19. Nga amo niyang rason, para weak ang inaiyang nga virus, inaiyang naka-form na immune system mo sa antibodies da. So, ang lawas mo, hapos lang, mag-form sa other sa protein nga ginpusulod. So, all in all, let's avoid the complexity of vaccine.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
4: Pwede.
9: Pwede ka man gap.
4: Malatnan. Pero at least siya, may napurma na nga antibodies sa imo.
9: No? May napurma na nga antibodies.
4: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, sir boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
9: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
4: Preparado imo immune system.
9: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid? Uy, another stress for the immune system.
4: Correct.
9: So, mabudli yan ang lawas.
4: So, at least be 3 days or 1 week before, gati ditribayo ka, every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, sir boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, sir boy.
9: Another ditribayo.
4: Te, dako niya makabulik.
9: Correct.
4: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally, sir boy, ako niya, huwag kuya ga pabaksin niya. Maditribayo lang, kuya.
9: Maditribayo ka.
3: Ako man. Ribayo lang, kuya.
9: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas mo,
4: masugot ka sa hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma,
9: patsyon niya po na niya, sir. Patsyon niya,
3: panigurado na malang importante.
4: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka-replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
11: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mag-abot ka.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagats, mangabuti ka.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Atensyon sa mga payara migrant.
3: Okay.
2: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
3: Of course, no? Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, yung may ginatawag na glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. Mm. So basically, kung gusto mo nga naway ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapusgan, no? Pero kung ang imog glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ang pain mo na ang nabat sa gana is ara sa imo cranium, no? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
2: Ganyan pa sir boy, ang brain di ka batsag pain?
3: No, why?
4: Ginakihad gina na doon.
2: Singa nung katig agid ulong.
3: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit.
2: May nabasan kong researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Ang mga research na mo, pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3 Bio makabulig. Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, grabe, maximum ang absorption kay siyempre upod na niyang vitamin D with BCO. Kaya niya. Number one, masolusyonan niyo ang number one niya cause. Magnesium. Kaya maabsorb ang magnesium because of the BCO.
3: Correct.
2: Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
4: So doon na, point 2 na.
2: Point, sulbad ng imong magnesium. Absorption.
3: 2 points.
2: Number 3, paano ang D3 Bio makaproduce ang damo ng B-complex?
3: Through probiotics.
4: Probiotics.
2: Padamuon niya yung probiotics sa D3 Bio. Din maproduce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 or boy. Sulbad ang migraine.
4: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
3: Correct. Why ginagsakit ang ulo ko di sa pisina?
2: The serotonin level,
3: happy ka
2: perfect. Kinapadamon niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, gakuan na. Ga-atake ang ano ang migraine.
4: And while ga-enjoy ka na nga why ka na migraine, why ka ga-subo nami imo nga pamatsyag, ang kagaw mo to ginapataya pa. So bungkit urot gid saya.
5: Pa Sir JP ang imo nga brain kay kung nami ang serotonin production mo. Kanami man ang imo nga melatonin. It's because serotonin is a precursor for
4: again, hindi ta malipat nagligad ang hambal ni gin-discuss ni Doc ang ni Sir Boy. Ang effects ng D3 Bio from head to toe. Kung tumanta, so hindi lamang kay migraine ang ginabira, kundi debilitating abi ka yung migraine, Sir Boy. Once ka atake yung kas migraine mo, guba gid sa trabaho mo.
3: Correct.
4: Guba gid sa.
3: Tanan-tanan, no? Imo mood, guba. Aguba ang work mo, hindi ka concentrate. So, importante gid sa D3 Bio. All of those health benefits kaya mentionan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3 Bio?
2: No? Wow, grabe. Oo.
4: Kaya number one niya, ano gini, Sir Boy?
3: Ayan, number one niya, it kills your virus.
4: Virus handler siya.
3: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ang D3Bio kadamo-damo gid.
2: Kung nakainom ka D3Bio, Sir Boy, no, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis, kuan.
6: Mm-hmm.
2: Ketosis nga stage.
3: Oh, di mo na pangulaton ang ketosis stage kay buligan ka sa D3Bio.
2: Saan no mangin kut mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Mm-hmm. Kung tatlo hasta sa ka semana,
6: mm-hmm,
2: wala ka na ka-on carbohydrates.
6: Correct. Mm.
2: But in D3Bio,
6: mm-hmm,
2: no need na nga mabot ka.
3: 8 hours lang.
2: Himuon na din na niya ketones.
3: Ang according to studies,
2: kung dili na himuon ketones, Mr. Boy, himuon niya bi ng fats, himuon niya pundo.
3: Ano naglain pa?
2: Hindi na ako mainom D3Bio. Madako na lang yung madako. Akong buyon, mag-amuna. Sir Boy, nagliwat akong kuhan sa sabat ni Sir Kevin. Dapat mainom ko gali sa ano sa akon nga D3Bio before ko matulog.
6: Correct.
2: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
3: Ketones.
6: Oh. Okay. Oh, while ka natulog ka.
2: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Monolaurin pa na.
6: Monolaurin pa.
2: Monocaprilin pa na. So, malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
6: Mangitaw ano, sa ikagaw.
2: Mamatay, mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay patyon ta ka. Amo na si D3Bio mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya ketones. So pagkaaga, Sir Boy,
3: energetic. Wala, but energized ka. Nagniwang ka pa.
2: So ang malang bintaha kung kuan ka, palainom ka ano na, D3Bio.
3: Kita mata na na. So may trangkaso, may sipon, may hilanat, relax, sabyan, D3Bio mo na, ha? Hindi na magpakulba.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. D3Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5 na itong oras, alas 4.38 na tagahon. Good morning mga ka-K5, gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5 medyo nga gahon sa ringa mga tagpamati sa Bilog nga Banuat Kalibog Kabilugan niya Province at akin. Good morning. Ay, Lunes makaroon nga adlaw, August 10, 2026. Good morning sa ating mga tagpagamati sa taga Barangay Lina Buanorte. Tanan, good morning! Fiesta, tiyahingan dito sa andang barangay.
2: Balitang K5!
1: Anyway, good morning sa ating mga tagpagamati sa Bilog nga Provinsya at Akyan at Kabilugan Makaroon nga Banuay at Kalibo. Makita kita sa Bilog nga Kalibutan pag sa ating official Facebook page, live programs, that's K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para updated kita sa mga balita, lokal ang mga balita, national pati ratong yung mga international mga senaryo.
2: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Mugan-ugan nga agahon mga ka-K5 sa aton nga mga tagpagamati. Mugan-ugan gid nga agahon, no? Magamig-amig pang agam, jo, hindi ka magbangon. Anyway, good morning gid sa ating mga suking, mga tagpagamati, mga ka-K5. Aga, siyempre, paano? Sa ating pangliliba makaroon mga balita, lokal ang mga balita, national ito niya pag-istoryahan. Yung anchor man sa talasay sa gahon, K5, Michael Silorio. Aga, siyempre, paano? Sa ating mga tagpagamati, nga nagagubog pa, good morning. Mami, managachat yung nga ni Ria, mabasa natin danganangan. Anyway, sa ating pangliliba, good morning sa mga negosyante, sa may mga restaurant. Good morning sa dayang mga nagapamati sa inyong mga panimay. Good morning sa mga nagpadagat mensahe mo kan. Good morning sa ating pagliliba. Ano rata niyo mga nagpapon ng balita at headlines? Para makaroon sa ating mga nagpapon ng balita at headlines, sundayin makaroon niyo mga ginikanan, ginapahisayid ka itong Banuit Kalibo sa papunan ni Mayor Juris Bautista Socro. Immunization Day makaroon, August 10. Una di karas sa ating niya Kalibo Pastrana Park, mga ka-K5. Iba pa ginaton makaroon yung mga headlines sa mga K5, dugang pagkita kita at mga headline, mga balita lokal. Pagkasunog Itigbawan Elementary School, pala nyo ginaimbestigahan. 215 ka mga kalibunhon. Nakabaton ni Itabulig pagi sa programa DSWD pagi sa Uplift Program. Apo nagpadumdum sa mga inyong resulta man itisabong. Opa ng kiwet orientation sa mga vegetable farmers. Meron ng balitang pulis. May balita mga kita sa ating newsroom department mga ka-K5. Telo sa mga balita nasyonal. Puguro patay sa habagat, linibo pagi, drone na apektuhan. Metro Manila, ginbaha. Telo sa mga balita international, balitang abroad. Headline. Planet America karasa dayang sa Gaza binasura it Israel. Sa nasyon Nigeria 33 ka mga kidnap victim na rescue karon ita rundaya nga mga ano ra mga KK5 na rescue it daya karon nga gobyerno. Dayang mga balita mga KK5 ay ginahatod gaton makaron ita rundaya nga ano ra daya makaron nga DTX coffee mix ang kelting nga klase it kape. Ah, naka kape ko naka detox ka pa may anak ka rang chia seeds ag may anak ka ron nga ampalaya ag may anak pagit nga DSA o di sugared cane extract sangka mapait nga parte ito bo para masukan da aton karon nga mga diabetes mga KK5 mabakay ron sa aton nga klinika de alternative medicine and wellness center yaron sa aton nga Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology ag mga pitman sa aton karon nga ABL Sports Complex mga KK5. No, sana makaroon nga pagpadayon. Good morning. Mauna kita sa rin nga magin pang headlines, mga balita international.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Good morning, anay mga KK5. No, sa ating mga suking, mga tagpamati kay Weda Inan. Good morning. Mr. Well, sabi ko, good morning. Kamonitorin ko no saan samta nagkakape. Ay, parehas kita, nagkakape man ako. Mga balita international, makaringgit basura ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Rundang proposal makarot Amerika. Kung sa in English pa, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu subjected U.S. President Donald Trump 15-point plan for Gaza, stating that no military pullout will happen until Hamas is genuinely disarmed. Ambay karon ita Israel. Ay, dapat lang. Oh, ay, kung gina-inatake mo lang si Napirme. Ano ko, no? Bagaran ni Netanyahu, what man ako minahakat sa anat Amerika ang ronyo plano ay what man at military pullout nga matabo, hindi taman na pagbuon do pwersa it Israel, mientras nga hindi madisarmahan tanan do dayang Hamas. Kapabaskog malang abisan na pagbumaskog gumatay hato ba, takihon yung matanan dero Israel. Ay. Trump's Board of Peace last month is it had reached an agreement for the complete disarmament of Hamas and other armed group in Gaza, but Hamas said handing over its heavy weapons was contingent on Israel ending all forms of aggression and withdrawing its forces from Gaza. Ani man aron ay anda matang demand ay what man at armas nga itaw sa Israel tapos ay pahalinon ta man sa dariyat bawa hindi ta man sa dapat tanan ng aggression pag atake hindi ta dapat yun mana. Israel has continued to carry out strike on Gaza since agreeing to an initial ceasefire in the territory last October.
2: Alita, KK5 sa umaga.
1: Nga nira ni nagkasugot matahin mo. Initial man na kita nga peace talk, pero sige, ang bumbag yapon. Babayan mo taro, dayang Hamas ay taguoy katimo rito. Dayang mga balita, ginatawa ka to, need extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids ag phytonutrients kasang kapan it makarot ag labuwas kang makabulig para masolusyonan man the frigidity rectal dysfunction. Nagapataas man it potensya ag passion, mapagaki man okan mapapabayi, nagatapag init ekstrang enerhiya, nagapataas man it libido, nagatapag init ekstrang performance. Mabakay ron sa itong klinika de alternative medicine and wellness center, iyaron sa Repender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
2: Alita, KK5 sa umaga!
1: Doon taon pakaaga, tari mong performance ka. No? May one time, minangutan na nga ni kumiuna, mananga pabahaw man at 6 or gati hake. What, tama akong kami ko. Pero kung gusto mo, tama akong magbahaw para agwa gilat side effect. Ay, may una, matama akong. Ay, ano man ay, may una, tama akong karun niya. Kung umusoy ka makot bungsod, o kundi nuno, kagihian mo, gabahaw, tama akong. Tanawon, tama akong di magpuyang gutok, sing short doon. Mga ka-K5, sa ilo sa rin nga mga balita. Yagita sa rin nga mga balita nasyonal.
2: Balita K-K5 sa umaga.
1: At nga mga balita nasyonal. Napugor patay samtang 380,000 ka mga individual do apektado. Sa Rondaya karang habagat nga o ginatawag karon ag tropical cyclone Luis ag Maymay nagparadat sa Andes Pilipinas no. So na sa civil defense, mayroon na ka ng 569 kamua local government unit na nag-anunsyo. Oh, idaya ka ron nga, class suspension kung nagtaliwan nga, o makaroon nga adlaw, August 10, as flooding continue in parts of Luzon, including Metro Manila. Tapos gahambag ron mga senador ay, eh, hindi, tama na natin pag-imbestigan, dobaday yung mga flood control manangang. O, what's na naila? Mientras nga may baha, hindi, malipatan, itpumuyong Pilipino, rondaya makaroon yung mga ghost project, ang mga flood control project. O, mga ka-K5 nga nagkinatabor sa Pilipinas.
2: Dito, K-K5,
1: imagine mo ron, ha? Ro mga unga nga dapat sa eskwilahan tayo, nalatasan ng panimagay. Paano ro what internet? Ah, dahil sa baha, nga ra. Tay, what's na nakonsensya ka, no? Buwis itawo, ay. Takawon ta. Agsada to pa mga abong akusasyon sa flood control, wat tatakulong. Kada to naghambay nga to, nag-witness nga to, sanda, taro hakulong, hakasuhan. Ano man, ang uwa, Mike, nga hakasuhan man na taga DPWH? Ay, sanda ro, nairo sa likod nito mga opisyal. Ako tangan ko mga contractor ko halimbawa nag-contractor ako hindi ta ako magbunot at sa gobyerno ngon eh buon di agnandaran ng hugay ay paalin mo pa igoigoon mag 100 million ay ipabutang abi nga 90 o 80 million kay mo hibilin ay paalin mo pa igoigoon ay med kontak kon wakating gaswildo tawo ang imong mga gastos ay di butangan mo lang min ko kabilya lang itba min ko gago lang baho nga kabilya tapos ay kon mag bugukingan nyo na ikaw tay kiha so kamayad akanda. Eh, haram ako, habagat siyang, ha? Habagat siyang, bukon dati kabasko, nga bagyo ron. Ay, bisang sa local lang, ani, ay magdaya nga ni, ho, magdaya nga, magdudugan, dutubi, ah, nag-uusos, daro, daya nga mga, kuano, mga istaka. Tapos, ay, kung mahuman mag-ubra sa net project, mahuman doon, may blazing man. This, mahamaw man sa pag-discourse, so this is where your taxes go. Aman gin man ang ginhimugat nga makapaobra ka na para sa para manakin yon. Pero siyempre, paldo. Bros taho, bagabaldo, good morning sa Banot Balete, no? Aga, sa daya kay Rowell, sabi ko, happy birthday kay Nanay Lita, Bibing, ag precious, ag Sammy Kahilig. Samantha, ag Sunday May, thank you, Gido, sa Sinda. Franknel Bilyone, sir. Sir Mike, good morning. Good morning, man. Eleanor Placido, good morning. Kakefeme, kapamatik niya sa madalag habang gagaha. Itpamahaw ba ka namiyon? Namiton tagagaha at pamahaw. Kami ka to, ha? Amon, ginang tatay, anay nga to, ay kakon, ginang tatay, what, iman na ila to, maggaha ako, magkaon ako, uga sa agahon. Gagto ka man na sa eskwilan, ma, di man yung uga, gumatay ka noon. Ayaw man, ha? Yan yung mga kon, grabe, gadabisan kalisod ko pa nga buhay, ay... Wat naman ako na ilang tatay nga nang pakanan ako tuga. Ayaw man at gahat uga. Iwa pa man naubos ang kagrapon yung ginamos. Musa anay man na ninyo inyo pagduungan na abis. Kay text messages, Irene Fentes, Kinesio, good morning ka K5 Michael. Good morning man. Aga, dayang, ano raho, dayang, kapamatik ima sa Barangay Alcanhel, kay Ariel, ag Kinesio, ag Ariel, kuwate sa kay tatay. Joselito, agay ma'am Susel Shane Ningalia, ag Sir Bobby James Ningalia, sa Morales Balete, kay Alvin Kinesio, ag Antilani Ricardo, always nagpamati sa imo karon niya station sa K5. Thank you, Gido. Dugan natin yung mga mensahe, iyaman sa piya ko, dali ang ham. Kay Sir Isagani Ritero, good morning ka K5 Mike, kabay pa tawan kita at may ngagawas para sa itong maunga. Ay nga ni Sir, oh, good morning, Gid. Miss Gracie Libanez, good morning. Good morning, man, Sir, good morning, man. Text Miss Jess, good morning K5 Mike. Oo. May naas kunta ako kimo. Ay makaroon na 58 yun ako. Aga namatay ako asawa ay 8 years ago. Ano ibiuda ako. May classmate ako ko high school. Ay video bukod at manaming music rada yan siguro ah. Dahil lang ah. Sige nga ni nga music rada. Sige nga ni rato K5 Britag music nga to ay. Ah ragali oh. Oo. Oh. Good AM K5 Mike. May naas konta ako 58 yun ako ag... Patay itang asawa 8 years ago. Biuda ako. May classmate ako ko high school. Nagkita kami. Ag biudo man imaw. Hi, ano ra? O, nag-agway mo to nga, nagpangasawa imo kakon. Ag naging kami kay Pai Michael. In short, na nahabaw in short. In short, hay, may nataboon kamon. Kung katon bagaman naroon sa anang tinarsong istorya, suno sa anang minsay, nagiling-giling on kami. Abaw, nagiling-giling. Nagasangpit imo nga mag-asawa kami, ay, nahuya ta ako mag-asawa, sa akon, nahuya utang sa akon yung mga unga. Pwede pa ba garon? Ay, pwede taron, kabatas. Ay, kunwaon man it, pananagutan, abaw pananagutan. Agharon nga, daya nga, kinangan ta mag-asawon. Siyempre ay, agon may kaibahan kati mo sa imong paggugang. Diba? May nagahilot matasing likod kung medyo ginarayuma, guta. O, oh, diba ga? Ay, rung mga awa sa uli, gagasawa, malatan hibilin ka lati mo. Oh, may daron do, may imot ang kaibahan, may kaistorya ka. O, oh, ay, kay mato, nadumduman ko ane maton ka. May mga kaistorya ka baga? No? Aga, pag-abot man it mga intimate moments baga, abaw intimate moments. Ay, may gagiling-giling mata kay mo rondo na. Ah, di baga? May daron may gagiling-giling mata, abaw giling-giling na. Ang ba maintindihan matat mo ngaron kung gusto mo ta mag-asawa sa uli. Ay haron nga bisan may edad-edad nga ni kamo ay nakabuhat matagihapon kamo. Abaw nakabuhat. Wata sa edad na biro ka asawa nga. May amon niya gin-cover nga tong 86 so tayata. O bayo mga madugagaki medyo 87. O dati man sana medyo magnubya tapos nagkita sa may edad yun ta. Basta kung wata sa edad nun kung gusto mo ta mag-asawa, asawa ta kamo. May intindihan matat mga ngaron. Ay, ugaton mo patanang nga kung mga manggaranon kat imo kung tawag na nakon, ay man ang asawa taman na si mamo. Anak at taman ako na for companionship, abimana. O, doon yung taman na anak ko for companionship. Pero kung pobre ka, mag-asawa ka, magugang o tama, o chinta ko, ay man akong kano, taman na nagugang, ay taman na ikat, taman nagdinamak. Wata sa edad ro, kung nagapalangga, kat imo, di ba ga? Mang kung katon nga, ni ngaray. Pwede tayong sanang palanggaon, tananay. Awo, palanggaon. Galing ba si kunin? Martilyo kita ba? Gani ay, hambaway mo nga, matang gasawa ta nga, iwaot mo ang tatay mo nga to. Oh, one time nga ni ka to, may byuda ko na kung tilinangis. Mo, ayaw man, manamarig at tilinangis. Kati mo, pung dagon, manang patay si pare. Di wating kating gihapon man na naka-move on. Tama un man na ron. Sabat ko byuda, eh, dali ka taman na kinyo magamba. Ay, wa dabi ka muna anad. Naanad ba sa nano? Abo sa nano. Ay, nako. Anyway, alas 4.55 na tagahon. Kung kakon ta, pwede ka ting mag-asawa. Total, nakagiling-giling unman ka mo. Oo, muna. Sa ating nga pagpadayon, good morning kay Sir Jex Ocate Terrazona, kay Ma'am Jonaline, no? Kapamadiyan kami sa kampiyon ng mga balita at jokes. Kay Claire Eaton, good morning! K5 Michael, lagstaring nga nagpamadiyan sa programa mo, kandi Auntie Aida, Uncle Tigboy, si Buano ng Lani, at kay ng Bibing Ambrosio, belated happy birthday sa ang utol, si Rambo Eaton, thank you. Sa ating nga pagbalik, magiling-giling kita, magiling-giling, matalakay kita, dugang ang mga balita. Mga ka-K5, tapos at mga reminders, standby.
2: Itang K-K5 sa umaga.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy.
2: Uh-huh.
1: Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens.
2: Uh-huh.
1: Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Uh-huh.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo?
1: Hindi. Naslakan
3: hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon.
2: Paano
1: sa, sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc?
1: Oh.
2: Pwede yung infidge lang Marawi?
1: Mm.
2: Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, oh. Paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipiko ito, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh. Blood yan.
2: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbes ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha.
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw-adlaw kapege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa, blado, kung mag-inom ka antibiotic, makutok ko sa doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butka.
2: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D.
3: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, kukapi para sila.
3: Nagsulod na mag-us akong utok. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
3: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan, Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Balik kita makaroon sa aring mga balita mga ka K5 agaron dayon makaroon yung mga balita sa aring pag ililiba. Dayon makaroon yung mga balita mga ka K5 bigyan nato katon makaroon ita. Daya karang ditribayo mga ka K5 ang klinika ditribayo ginibaro ka basog ita sob ka basog kara ita cold pressed extravirgin coconut oil vitamin D3 sang kasob gel capsule dayon ka masangkap ititribayo nagobrat na paka importanteng papel sa pagkontrol it cellulite cancer. Agbisan do pagbumis mo ko selula ko cancer. Dong klinika dito bayo, bukod niya mga itmanggaranon sa vitamin D3, ginapanami mo the absorption ng mga vitamins, magaling sa atin yung maginakaon ng rofatsolubol ng vitamina nga sambilog sa nagapaw ng sangkap ay kinanganon para makaobrat mabasog ang klaseng protina nga mag-suporta sa atong immune system kontraman sa cancer mga ka-K5. Mabakayron sa atin yung klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Yaron sa atong Refender Building, Osmania Avenue, Calibo-Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa aton nga ABL Sports Complex mga ka K5.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Okay, K5 pa okay na. Sige, sana yung makaroon nga pag padayon.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Sana nga pag ililiba, daliang ha. Text messages sa anay mga ka K5. Aba ni Miss Colin maming Fernandez mga ka K5. Aba ni nanay. Anay, daliang ha. O na si K5, Romy. Good morning, Sir Michael. Sakto gid pag bukas ko tradyo ring dinamak ko nimo. Hay pobre si hay pobre si gigon. Sender pag asawa ko ta ay kon hagiling ka gon man. Ana ko na no hagiling. Ano? Hindi ayro aton ta na kon hay. Agun may kaibahan ta imo sa anang pagugang mataho. Ay total may biyudo man agbiyuda sanday. Aga dati man sa nang magclassmate. Ay ko naman doon, mga classmate nga na, kundi ka mo mga katigayon kat mga teenager pa kamoy sa pagkaedad dahil may mga nagkakatabo at nagiging sanda, may kilaga o kon eh. O ay haron ay wamat, pareho malang single sanda, ay ano pa. Ay kung mga manggaranon, ta mag-asawa, at may edad dahil, ang banan dahil, ay man, ay for companionship, taman na rin ma'am nga, ay alin pa man, ay pensionado man. Abo, man na kwarta, anag, taman na kami for companionship. Pero kung pobre ka o masawa, kung may edad ka, ay man manara, ah. Grabe yun manner, kaugag ka. Kung kano man na nagugang mo pag dinamak. Then yung mga nahikaw ba? Alas 5:03, ratong kampiyon ng mga balita ni K5 Romy. Kahilig, K5 Romy, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Good morning, K5 Romy.
2: K5 Mike, good morning no, sa aton karang mga tagpagamati, sa aton karang natin

0: again operate ko atong karang provincial intelligence unit ang kameraman in coordination ang support ko atong nga kalibo PNP ay atong ginpangutana na kay Michael ay kon nagbuo makon nga rahit kung bukot daywa tatlo at sa nakarang nagapan naga igaw-igaw ang nagkatataya ay galing siguro matasik siguro dumagagan kay Pai Mike kung anang karang mga kaibahan ay wat madakwi mo talo hadakpan kay Pai Mike iya makara nga nakakulong tayo sa atong karon nga lakas at lakap silita kalibo PNP no.
1: Bisan may gubat katingani kan kon pulis tagagagas kimo hangga kaduga ta kan.
0: Eh kapag si Dasig malapit tagaganda ra karang-arang bugong ra.
1: Oh.
0: Kusino madasig ag makagumpat ay libre ka. Galing nga pero kung identify ka kay Pai Mike kay tapos kaman gihapon.
1: Kami ka to kay Pai bro mi anay kadi mga maintok pa ta siguro mga grade 6 kami di mga bugo man anay sa amon. So ginagto kami gabinaka kami mga baligyabing mga butsi ro nagkumbo. Oh, mayon na ron. Oh, hindi agto man ako. Ako mismo, siguro mga grade 6 siguro, grade 5. So, say, may nagupok ta gindakop ta gali. So, pati kami din nagagan na kami mga unga. Nagbugugyag ta kami kang mga kaibahan doon ay kibot ta kami. Nagabakay ta kung na kami kumbo. Tapos yung mga alas 3 hapon. Ay, sus, mga hindi bayag ta kaming nakubaan doon. Siyempre, wa kapatid mo, numay nga niya. Siyempre.
0: Kung alin ho.
1: Oh, kung alin. Tapos namo, sus, mga tao kung dumagagan gali, no? Na-experiencean ko, tangkali siyong mga grade 6 siguro ako. O grade 5.
0: Parang yung tikod ko yung matulit mo at sinalina eh.
1: Oo nga eh. Grabe ta. Nami kayang experience ya. Abo ko nami. Pero do yun ta nga ron ay dakpan kita mo.
0: Mahina siguro yung bulaga na kay 5 Mike.
1: Mahina ta no?
0: Oo. Mahina ang nagagan karan mo sa asikopin po ko atong otoridad. So pagbailar na kay 5 Mike sa presidential decree 16 author hindi ka na sa illegal attack fighting at ba si makakalura ika-inquest sa atong karang korte. Wala kay 5 Mike yung sulumite nga nakakulong niya sa aton karang lakap sila sa kalibo PNP, no? Huwag man ita gindaga na iba pagid, no? Agka, mga pinakalakap sila ay sirado man si Pai Mike. So far, diba man do aton karang abu, karang report niya sa kalibo PNP. Basi doon ako may kompleto karang detalya kay Pai Mike sa anak karang pangayon. Agro mga recoveries, buga? May manok po na recover. Agro din karang buwang bari at mga kumpilaro kartang na recover. Aton ang sila si Pai Mike, nga sa aton karang abag, karang balik ron. Iya sa aton nga kalibo PNP station. Samtang sa dugang gihapon nga balita kay Mike masaylo kita sa mga dugang nga balita sa guwa pa aton karang panway sa kalibo. Kay Mike para hindi hapon makarado investigation ni aton karang Bureau of Fire sa panwa karat padalag. Di pagit matubod kay Mike no pa bisan initially di pagit kini makamisyon do aton karang BFP Libakaw sarunday karang nasud natabo karang sunog sa may party karat a primary school it's a Tigbawan elementary primary school una sa Manuwa Karat madalag kay Pai Michael at ug lain na sayuran kay Pai Mike nga pro madalag ta kaling ra mo patagal ra it fire station kay Pai nga
1: may fire truck
0: may fire station kaso wa ta ginatawag nga fire truck kay Pai Michael nga pa mag responding nga mag tap night so nang wa ta puro ta lang gali puro mga offices ta tang office ta rada karang nga pangauna
1: ay paalin ko may kung may sunog tayo, aling ginagabaldi-baldi ka tayo mga fireman una?
0: Ako mga nagsiguro tayo disingis sa ng bagong dahil na siguro kung yung kaso yung nga responde ay
1: daya taro tutukan it gobyerno kay Febrome ay kinahangan taro daya nga lives and property taro gina ano it fire nga
0: challenge sa part sa ko ato nga munisipyo itro na karang madalag ay Libakaw pa kinyo responde parang sa tunog garaan waman gihapon kay Michael at Pugosro natabong atong pagresponde ay pag katapo ito sunog na kay Michael kahapon, ito aga-aga. Ano tayo, mga info kita kay Michael ko aton nga kanamiyon nga katugugon. Ay, asa nabi kay Michael nga magayo, ay kung ito, kung ito, pasikot-sikot ito baro area. Aga ini ito makahat-hat ito horso aton karang nga fire ito Libakaw. Masyado kita aming haba ito pasuod ito sa iskinita nga ito kay Michael ito nasamitan galing eskwilahan. Yan ay hindi kita makaabot ro atong kanto. So, ang naging ubra para kay Michael ay gin kung lang taron, hindi man gapon sa daugro para distinguishing na kay Michael.
1: Oo, hindi taron. Saka
0: rayong warang grabe at kataas, no? Garo yan kay Michael. Bisan, suno sa atong kapitan nga ni taron dahil karang kan ba Tigbawan, ay bisan man na mag-bucket brigade man na kami karahin. Hindi ito masarangan do rayo kay Mike sa kataas. Utag, grabe talong kaon sa lima ka mga classroom nga. Ang the only school kay Pai Michael Primary, una sa Libakaw, pang grade 1 to 4, na makatawag ko doon servisyo sa atong sila ng mga inong nga.
1: Mm.

0: punog pa kay Pai Michael.
1: Hindi mo man kay Pai Romy, mabasog ro aton yung mga firemen unay. Alin nun ginanda?
0: Oo.
1: Oh, okay.
0: Awa ta kay kung may timpo siguro kay Pai Michael, ba si 10 to 20 years kung mag-improve atong bang budget nga sa aton yung mga fire, base may helicopter rin kita kay Pai Mike.
1: Da aton, baga kung takay Pai Romy karahay, dahil taro budgetan ito sa ibabaw baga, no? Ay, siyempre, kabuhi tayo, propiedad, right? So segundo sa nga ni gamunon katin kagayungon kon grabe man.
0: Dahil kita raw problema natin niya sa aton sa Pilipinas. Kaya dapat ang kon kon halimbawa ay mong area po nga ay doon area madalag.
1: Oh.
0: So mostly, ro terrain kay Pai Michael ay puro tanan bukid.
1: Bukid-bukid, oh.
0: Eh dapat sa mga special takaroon nga
1: equipment.
0: Mga equipment po ato nga fire. Hindi tamang saling kita puro tanan part truck na ga-penetrate sa area. Na posible nga may mga lugar tanga di masaka ito kay Michael at mahaba dapat trukos ta karon kun ano nga hagdan mahaos kita ra kun di mga portable ba nga gamit na pwede makapatay sa unog kay Mike.
1: Oh. Mga, sa iba sa abroad, sa abroad nga ni makita mo sa mga ano nga ra sa mga balita kay Febromi, di ba ga helicopter ta may chemicals ang ginabuhos.
0: Oh, helicopter.
1: Nano taro may chemical ya sa aton ni mga kuan at gobyerno mga congressman tanga.
0: Oh, gantay.
1: Oh.
0: Kani ay wa tagapon ito kung kita para no kumakara ni tagapon atong abroad siya pon do atong naping parit ang makatap na sa ay pang rural apang
1: urban niya tanga ko niya
0: urban ta kay bike nga terrain no nang gina respondihan pero kung mga rural tanga ra ay upigado ta kay bike tamo may mga sunog kakatapo sa Burakay kay kay Mike.
1: Oh.
0: Nang sundi ta maabot ko maras ka asay alin mga ni ay alang nang ihaboy mo nung post si Babo kung pamalimot sa pwedeng ang gamiton ay
1: doon
0: pa dapat to modernization ng pugang iya sa atong sa Pilipinas kay Pai Mike.
1: Oh.
0: Agar nga kay Mike kaya makasupo kapag hindi kapon ma-address ay sa gihapon nagabalik-balik kapon doon pakaras ng problema gihapon atong so wag kita kay Mike totally kita burn that pero wag pagid kita hindi pagid makadisclose yung atong nga fire kung pila gidrong total nga damages kung dahil karang sunog even though as school head ang OIC itasabitan ka ng eskwilahan ay hindi pagid makataot sa statement kay Michael mangod nga ni sa medyo masangkiri patang trauma ang sa una pata sa ginatawag nga state it kasubo no kay Michael wag itabit habilin adang electric pan mga wifi tarando mga libro siguro tarando mga
1: okay. Oh, mga materialis
0: mga notebook assignment ng tarantan ng mga reading materials kinuha kay Pai Mike ang teaching material hay ipot ni Pai Michael no
1: mga kwan ng kay Pai Bromir ibang ani kan makan magturo may mga TV ut abay nga raho di ba kato
0: kat medyo may na pangani ton kay Pai Mike
1: ay kato ta katon tay mga kartulina Manila paper pati
0: mga computer pa
1: oo maka may computer tay oo
0: ay lay pa makaron ton aun kra after nga masunog ra kon do edipisyo kon sa gitan karang building struktura ba hay mapiti pa ba magamit ko aton karang mga inunga nga rakit kay Michael. Manami ito na ni Makondo, iskwila na ito, medyo nabukid-bukid ang puro sa kay Michael, ang medyo matawahay, gila pa man kung taman. Pero suno sa aton karang kwan, aton nga kapitan, ay aton ipangutan na ba si Makondo kapitan kung may mga nagasasko ba, may nagapangluko ba, o nagapaluko ba, ang nagapanulunog ay negative naman ang kay Mike, ang suno nga ni kapitan, ay posible naman na ron nga sa linyat at kuryente kay Michael ay may anda galing may anda galing unang CCTV sa lugar kay Pai Mike ang ginaiwanan doon gabi-gabi si Pro pa nabit kwardya rin karoon doon ano, caretaker nga magbantay gabi kay Pai Michael ay doon nga kay Pai Mike nga positive to abiro rason kay Pai Michael nga ginumpisahan ko rin dahil karang sunog nga hagos waon itasalba kung tahan kay Pai Michael kahapon may naging emergency meeting ro barangay together atong karang kung naman official ita kapan ba ang teacher at ang principal ay siyempre po na minsan hindi pagid na maibalik o school building. Pero andang covered court keeper Mike pero minatarget niya posibleng butangan ang itarunday karang classroom para continuous tayo makarangadlong aray. May klase tayo kay Michael. So, rin nga kay Mike nga dapat din niya ma-address pero nasabitan nga problema kay Michael. Patayin niya po makara pero investigation kita ito niya fire kay Michael. Kay Pai Mike, tugang gihapon ka nga balita, balik na ni kay Pai Michael, kahapon ay kinpagayin dong civil service exam galiya sa atong sa probinsya Taklan.
1: Oo. Oh.
0: Aga sa Milo Galero, mga school na rata, yung bursuang elementary school, bawa kahapon na kibot kay Pai Michael ay nagiksi naman kahapon do sang kakon nga ra, arayang hago kay Pai Mike.
1: Hago?
0: So, skwilahan do hago.
1: Hmm.
0: Ay, ikot si Pedro, mga awit dog mga naga-port sa exam kay Michael. Ay, may madasig matagi hapon nga buura ta hapon ko atong barangay. Agin turn over ta ay sa kontrakti pa may kuhayo nga ra. Ay
1: dati ron ni na payukan at magang hagang mo may lungnik ka tingay.
0: Malinti mo tabira eh, sa tagong tabi ay.
1: Oo.
0: So kanil pa may kailan siya nga gantaron may atong tanga kung ano, DNR ki pa may kikat na over na tarong dahil karang kayo kahapon. O nasa atong karon nga DNR ki pa Michael. Sa katapusan lang kay Mike nga balita, sang ka wanted person ka na itong aristo man ko atun karon nga balite PNP kay Michael, no? Yang, sa may kaso nga yung may kaso nga kay Michael nga reckless imprudence sa may banwa kartlibakaw, yung si alias sa Junjun na papanugan ka na itong dahil ka nga warrant of arrest, demokrahay reckless imprudence resulting to homicide, may naman takarang piyansa nga 10,000 pesos kay Michael sa so nakarang temporary ka nga kahiwayan, pero matapos si Mukarahay Gindakop, una rin sa aton karon nga, Libakaw PNP, K5 Michael. K5 Mike, mga inisyal na nga balita, halina sa nga area, ako si K5 Romy Kangiling, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
1: Abong sigamat kay K5 Romy sa kampiyon karon nga mga balita ang sana makaroon nga pag ililiba mga ka K5 sana nga pag padayon no dali ang bawasan naton pila na naton karang nga mga mensahe anayo bago ro mga balita ang arasa aton newsroom department text messages anay abong sigamat kay K5 Romy no masubo taro balita ang arasa kuan sa dayang madalag oh eh, may fire station pero white fire truck dapat dero tutukan ni tanong yung gobyerno no ay ro buwis sa ginabayad bilyon-bilyon do ginabayad anyat makasayod makabalita kita mga ginabutang sa malita eh, pero sekarang may fire truck sa nabisan de bilog katabangan dari eskwelahan niya ra kasi no apektado mga ordinaryo estudyante mga pobre ng mga estudyante anyway sarin nga pag padayon kay Miss Gracia Libanes good morning ka K5M happy fiesta lang una sa inyo oh medyo naman sa inyo ni medyo fiesta man yan eh. Kay Gani Elias Cuatres, good morning. Great mo kami sa sitio Tabayag Arcangel Balete. Nga always good listening kimo sa inyo karon nga station, no? Ag sa tanan nga nagatanaw sa imo karon nga live program. Sige, good morning. Kay Mr. Jerry Adok Senior, good morning. Kay Fay Michael, good morning mana. Ag Valerie Tolio Mabinay, good morning. Kay Fay Michael watching sa halin sa Riyadh Gonora. Sige. Sa ating nga pag padayon anay mga kay Fay ba. Makaron kay K5 Red, makaron nga adlaw, may aton karang measles sa rubella vaccine, no? Aga daya makon igapatigay niya sa aton karang ano ra sa aton karang dayang Kalibo Pastrana Park mga ka K5, aga rundayang ani karang ano ra, measles rubella vaccine kapanawagan man aton karang mayor Itbanwit Kalibo. Aga, I think siguro sa bilog undanganing a probinsya matakan basi mainyo man yung activity. August 10 makaron da, August 9 a.m. sa Kalibo pa sa park, no? Well, pamatayan tabi ka rin si Mayor Joris Bautista sa Kurohalin sa anang post da mga K5.
3: Mga pinalangga ko nga kasi manwa, iya sa banwang Kalibo, ginapangabay ko rotanan ng mga ginikanan nga suportahan o measles rubella supplemental immunization activity o MRCA sa pag-abuto ng Agosto. Pabakunahan o ato mga inunga nga may edad nga anom hasta 59 buwan agod na protektahan sanda kontra sa tigdas ag sa rubella. Rayang bakuna ay libre, safe ag epektibo. Suportahan nato noro MRCA 2026. Magbuligan kita kay bahan ro ato municipal health office, mga health worker ag barangay health workers agud na siguro nga ro kada inunga sa atong banwang Kalibo ay protektado.
1: Abo sigamat no kay Mayor Joris Bautista sa Sucro sa anak karang panawagan paabot man nato ng mga ka K5. So below 5 years old kararo target ha dayang 59 months no. May una karon nga 6 hasta 8 6 months hasta 59 months pwede yun karon nga mapabakunahan. Bakunahin ninyo ra pabakunahin niyo mga ka K5 according sa akon yung mga nababasa nga aron dayang nga ano ra ba may mga designated ano galira barangay health station ha o yaron siguro sa aton kaya sa Banu Karat Kalibo para malikawan do dayang ano ra ding paggap naagit mga makatagapon yung mga masakit ka presko measles rubella ba kadaya ba nga tipdas hangin sinandara oo kalisod dabi makaron bag masakit mga ka K5 kamay maahay ta magpa doktor di ba ga oh that's why nga kinahanglan may breastfeeding gida oh. Ay matibay ta resistensya tunga kung may breastfeeding no? Makaron pati ng mga infant milk kamahag mahag eh. O, kat para sa unga ay kamahag ta. Makaron mga fresh milk mahag man. May na istorya nga ni akong Grabe tama na Mike, sobra ta 100 kat. I don't know kung pilang email ka din yung mga fresh milk man ang ginabakay nga namon ho. Sobra ta man na 100 juta. Dati man mga 80 plus ta. Ay halin ko naman na sa gatas baka ron. Mayon na makon matanga gatas baka barato gata. Siyempre makon intindihon mo dayang mahagot aron duin niya ron yung mga ginabakay naton sa mga grocery store ng mga fresh milk kasi may mga packaging. Ah, tapos may mga processing sa factory. That's why gamahag tayo, mau. Agmahagin matamakan yun mga bagakon. Pero mga kami unang barato. Nga, nga fresh milk, kalingi na makon sa baka. 5 piso, gataros ang kabaso. Ay, sin man na, ina makon. Pero ikaw, tama akong gadidi sa baka. Bayaran mo't 5 piso, tagana, agdumidi ka sa baka. Kampiyon yung mga balita buong taan ay makaroon do kampiyon yung mga balita halin sa aton karang newsroom department mga KK5 no sa aton yung newsroom department anay buong taro kampiyon ng mga balita unahon naton aton yung mga dayang nga mga balita alsin yun nila to aton yung mga balita national 2,000 monthly allowance para sa PWDs ginaduso ni Senador Aquino ag Ligarda nagapanawagan sa pagbuo karon ni TRO sa 85 wage hike sa NCR. Kampiyon niya balita K5 Teresa, good morning.
4: Ginaduso magkaroon ni Senator Bam Aquino rong pagdo ay 2,000 pesos nga buga ng Disability Support Allowance para sa mga persons with disabilities o kon PWDs. Raya ay nagatuyo nga magkabulig sa Andanggagas Tucson sa mga nagapangunang kinahanganon sa idangom at Senate Bill Number 2386 o kon National Disability Support Act. Makabaton ng mga kwalipikadong PWD at monthly allowance sa idangom at National Disability Support Allowance Program nga pwedeng ma-regular nga i-adjust base sa inflation agad nga mapabilin rong balor sa pagdalaga ni Champo. Sa pihak nga bahin nanawagan man si Senadora Loring Ligarda nga laging bugon rong temporary restraining order o kung TRO nga nagapugong sa pagpatuman at 85 pesos nga daily minimum wage increase sa Metro Manila kung siin ginpunto kara na hindi dapat sigon magtiis rong una sa 1.1 milyon ka mga empleyado bangod sa reklamong ginhaon at daywa ka mga kumpanya suno kay Ligarda nga uwa nagahugat rong gutom, renta, pamasahe, kuryente at bugong rason nga kada adlaw nga wa ginapatuman ng dugang sweldo ay masigamang kapakalisod sa mga empleyado. Balita magaling sa K5 News Center, hatod gaton ni DTX 500. The Superior Antioxidant, makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ng cancer, diabetes, at mag-regulate sa atin yung blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Ako si ka-K5 Teresa Igid para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K5 News, FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Abong salamat K5 Teresa Igid sa kampiyon yung mga balita. Sa hilo sa mga balita international, lima ron ninahan bangon sa pag-igo karon bagyong dolphin sa Japan. Aga British Columbia nagdeklara state of emergency bangon sa nagagrabe makaron nga wildfire. K5 Rio Trico, good morning.
5: Ninahan ro 5 katawo bangod sa pagtama it bagyong dolphin sa Southern Island it Okinawa, Japan. Bangod sa bagyo nadugaan it supply kuryente rong kapin sa 14,000 ka mga kabagayan ng establishmento. Magawa sa Okinawa ay naapektuhan man it bagyo rong Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Maabong flight ro nakansila kung sa kaibahan kararong sa China ag sa Taiwan. Base sa Japan Meteorological Agency, rong kabasko gitangin ni bagyo ay nag-abot sa 162 kilometers per hour ag may pagbugso ng hasta 216 kilometers per hour. Samtang sa iba pang balita sa Guayt Nasyon, nagdeklara it state of emergency rong British Columbia sa Canada. Umpisa ko adlaw kara it Sabado, matapos nga evacuate rong masobra 20,000 ka mga residente bangod sa madasig nga paggapta it wildfire. Suno sa mga otoridad, pinakagrabing tinamaan herong Banwaite Summerland ag Peachland nga kaiping it Okanagan Lake bangod sa maperwisyo nga Bald Range wildfire. Hagos nagdoble man nung kagapad it Cagayo bangod sa grabing at ag-init ag mabaskog nga hangin sa lugar. Bangod sa sunog, maabong mga kabagayan nung tupok ag nadugaan it kuryente ag nasamad rong mga water system sa mga apektadong lugar. Sa makaroon ay nagabuligan yon ng kapin sa 1,500 ka mga lokal nga bombero ag reinforcement halin sa mga nasyon nga Mexico, Australia ag Europe para matap na rong masobra sang gatos kaaktibo nga sunog sa probinsya. Balita alin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes ang nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, Tirlegan Typhoon Gulf Specialist. Ako si KK5 Rio Trico para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Ang Kampyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Abong sigamat K5 Rio Trico sa Kampyon karon nga mga balita. Gayaman niya mga balita, ginatod ka ito ni DTX 500, ang kasuperior antioxidant supplement, mga ka-K5, no? Aga kung susingan niya rin ibang benepisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapaw ng epekto karon ay ginasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sasin nagkakasama dosilyo labangon sa sobrang mga free radical sa mga molecules na nagataot premature aging ang nagsari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ang antioxidant content na kagabulig rin dito expert. Bandad niya proteksyon ng dosilyo la para hindi ramasama ng nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon rin dito expert, bandad may potensyal nga suportahan do tao nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangon sa anang mataas ang antioxidant content na ganabad inflammation nga nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level parehong importante para sa kandong diabetes. Sa kabilugan, nung DTX, may banid huwag naman nagabulig sa pag-detoxify at gawas. Kundi nagaserving natural nga suporta sa healthy metabolism, mas malimpyong agawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. Of course, anang partner karon is vitamin C. Makaroon niya tingugan, importante nga may vitamin C kita. Agmanamiro, vitamin C high, alkaline. Nung alkaline yung vitamin C, makita nimo sa mighty C. Mas pinabasko ko klase ita vitamin C ginaproteksyon na datong kaugat-ugatan nagraton karon nga tugan mga ka K5 ma aro aton nga collagen production katon karon nga gawas sa ginadugangan pagid no nga niron mga ka K5 manami ra nga imnon partners sa DTX 500 mabakay sa klinika de alternatibo medicine and wellness center Defender Building as many avenue Kalibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology mga pitman sa ABL Sports Complex
2: dito kay K5 sa umaga.
1: Kay Roddy Kagoy Nerha, good morning. Mike, pag-greet ako niya unga nga si Justin Nerha. It happy birthday. Agpa-shoutout man sa taga-Balaktasan Madalag, Nerha Agnadura family. Sige, good morning. May mensahe pag-in Galeria. Dali ang sinya ni Rito kay Naharaw. Good morning, Galega Pinamati. Gidaraya nga raw nga si Mr. Junil Iyo. It sityo kasuman, Barangay Lawaan sa Banwat, New Washington. Oh. Good morning lamang ka na Nini Jacqueline at kay Boyet una, no? Good morning, good guy. Anong gali, Ma'am Leia? Agay, Mr. Boy Regalado Tutsando, good morning.
2: Lita, K5 sa umaga.
1: Kay Mr. Elinor, kay Elinor Placido, nadumduman ko lang ang first love sa music nga ron, sinanagida. Kat anong music na itong tagdayang kay nasa ginbasa na itong sa sinder nga raho, daya. Kay Elinor mo ay kinangan manami, kaya dapat atong music sa managapadagat minsahingan. Kay Marilo na layog piano, good morning ka K5 Michael. Good morning man ha. Good morning gid. Thank you gid sa daya karanga pagpadagat mga mensahe. Kay Rakin Tres Balyes, good morning ka K5 Mike. Good morning sa tanan. Hey, good morning. Daytaro anong nga ra masubo mga ka K5 no sa Madalag no ay nasunog no eskwelahan. May fire station di tawat agi tagabaso sa aton nga mga Bureau of Fire katapoy Bureau of Fire. Pero kakuyangan tanan dati equipment bukong tabit saga ng down eh. Siyempre, alinon mo eh. Pero dapat, daton nga national government karon eh, dapat ay matutukan da, no? Okay, kaguoy man. One time man eh, may una man ka mga K5 ba, may pasyente ka, no? Ito mo sa ospital, tinawag yung mga, nurse, man, naraakon man ang pasyente man, ay nagasulip. Ay, what at nurse do, nurse station, no? Mga nan, umabot, nag-CR man ako, nag-ihi ako. Abay, itday ang pasyente, itbantay pasyente. Na ano ko, tama na rin yung nurse station nga nga. What, man at nurse? Sabdo ni mo at nurse, ay, kita ko man at first station, may nakita kang kagayo. Huwa man at kagayo, agad. Medyo mauron, tanatabo. Pero kasubo, tanarikar sa Madalag, nga raron dun, hay, oh. Kay Mr. Saldi Domingo, pre, makan Lunes utara, bukong na Domingo. Greet mo kami ya sa Kalibo, New Washington Terminal, Sanday Moy, Jan, Danny, si Pipito, ag si Onoy Paloma, si Brian, ag si Sheila. Oy, good morning na sa ano ha, Kalibo, New Washington Terminal, it mga multicab. Oh, ba, makaroon niya maugan nga rahay. Mag-ano gida, dagagid kamot payong. Said, ba ka mo kung maugan, sarisaring masakit do, ano ra? Daya karon niya nagagawa, ha? Kona daya karon nga manggaranon karo tawag na skin disease. Amana may skin disease naman. Mayumay ta man ra skin disease man sa sike mayumay ta man. Pero kon pobre ka, ba man man ra gan agastat man sa tuhod. Kon manggaranon dai skin disease pero kon pobre gan ag. Sa ninyo rugan ag ngan, kasakit aron no. Kung manggaranon, kiti mo skin disease, kung pobre, ganag, ayos tayo. One time nga ni ka na buhay pasyente, Dok, manay, na, no, manaman na ranggan, ag nga to ay, wag naman na magmayad. So, hambag ko, doktor, so, ayot, aman, nugot, aman na rin mo nga. Gan, ag malang manag, ranggagin resita kay mo, antibiotic nga itong inog, kwan baga, inog pahid sa, ano raw, sa imo man ang ganag. O, casual, di ko taman imo magmayad, taas nga naman ang antibiotic to para sa imo karon yung skin disease. Ay, ano man nataringgin, pahid ay, ay kat, kwan man na, resita man na nga to, ay, para man na sing panit nga, ay, ano man naringgin, pahid, sing ganag, tag-resita man na, dok. Paano magmayad din yan? Agay kong taga-resita. Jakin, Rakin, Tres Balias, good morning sa tanan. Nerna Taplera, si Rodo, good morning. Kakifemek, pamati kami, permi. Kimo, si Nini, paing sa Lazar. Sa Pinamukan, sa Gamat, good morning. Ha? Nasa Barangay Pinamukan. Gatabok, tabi ka rin. Medyo isla-isla, Pinamukan nga rin. Namit, akong ta mag-addo ka rito ay galing ka sakay ka sa Baruto, abi. Anyway, sa ating nga pag ililiba, sa ating karoon nga pagbalik, rudugang ang mga balita, mga ka-K5 pagkatapos, sama itpilang ka mga reminder, standby.
2: Ito ang K-K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K-5 News FM. News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.

0: pagkatama.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Superior Antioxidant, gakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa Dilberry Extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Adlaw-Adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasok on sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa Ibu mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon pamisar.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: sa natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Balik kita makaroon sa aling paililiba, alas 5.36 na itagahon datun nga oras. Dahil mga balita, ginatao katon makaroon ita DTX Premium Coffee with Agaricose Mushroom for Cancer and Heart Disease. Rana karon niya pampatami sa natural, stevia, mga ka-K5. Mananam nga klasit kape. Agma ba kayroon sa atong klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Igidiyaman sa prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Dire-diretso rato niya mga balita, makaroon mga ka-K5. May iya man di karaya nga nakabaton ita ayuda 215 ka mga beneficiaries aga ro nakabaton ita ayuda halin karon sa ano ra mga ka-K5 yaron sa aton nga DSWD sa ginatawag karong uplift program o unified package for livelihood industry food and transport o uplift program di kara sa bliss site kun nagtaliwan karon nga adlaw mga ka-K5 no 215 nga mga kalibon nondo nakabaton aga dugang paginaton karon nga mga balita. Nami manda ay may mga bisan pa paano tig 2,000. 2,000 ngon. Although 2,000 ngon sa iba mga ka-K5 na ihapon nyo tanandaron. No? Mga apat ka mo. Mas kaming kon magsugod ka sa may ed-ed ng restaurant. Ay, 2,000. Tanganir, amon nyo. Ko basta may kilaga ako nag-gaon. Sana apat sanda nga nag-gaon. O, oh, yan sa restaurant. Sobra 2,000. Oh, grabe tama ako na. Ay, mabahot ang bulig sa ato yung maigmangod nga ra. No? May ako niya ng kilaga nga ito nga. Kumaon sa 11,000 yun. Dara ako niya itong kilaga. Ang galing ay mga granon matatay. Kung mga makaton yun. Isaktong kita sa mga bananakyo. Hi, sa makaroon mga ka-K5, ay matig 2,000 nga ra. Mabawot ang bulig ra sa aton nga mga igbanghod nga ra. Nga gina taot DSWD. Aga, pasagamatan naton da. Dahil buwis na tawo. At least makasamit na tawo baga. Dayaro mga hawasi nga to nga mga dayaro mga adto sa limit ordinaryong tawo kasi ro iba nga to mas kapin sa mga flood control nga to nakamalita ug ato wad niya panuhiran niya kabuabo nga mga ginakusahan niya to mga official nga nagbaton malita kad nagakusa sanda ta kulong tag mga nagwitness nga to sanda ta gyud pangkasuhan Einstein no. Sino pa bi ma-witness kan pag-abot oras din kinahamba nga ay manay nag sinangak-sangak ka pamana di ka no ay kita mo mana awa wow, utadayon na no tad gabulig pa sa mga maura nga ra sino para ma-witness sa uli eh? Di pa ga ay hindi niya ni kinahamba nga to nga may nag-witness ba ga kasong rape pambayt abogado paano man nanamba Mr. Witness kasi cross examination nakita ninyo pare sabi man ako impeachment ginapanitan gidaro kwando cross examine gidaro mga ano ro dayang mga witness ba amat abogado it the depensa prosecution defense no ay man nanay paano man nasairan man nga akon man nga nga kliyente gid ana Mr. Witness ro dato man ang suspect man sa natabo man nga tong rape man na sabat witness ay una man ako turni. Eh, mga nung oras, gidman na rin natabo o krimen ko noon na. Mga alas 11 man at gabi eh. Alas 11 taman at gabi, gida turn eh. Kuwan mo, mga alas 11.05, gidman na ag 35 segundos ay. Eh. Ambay ko, abogado sus, so ay, gutana. Alas 11 eh. Si Indo krimen natabo. Mas importante raw place ag time eh. So man, astungat ka maisa na turn eh. Your Honor, man ay. Ano nga? Aba na sa judge, padayunan ko manarang kuwan nga rara kong mga pangutana. Sige man ha, de, hambawan, eh, alas 11 man ang ito kating sa tungat ka maisa na ba ko, abogado? Ganin ka man na to, ay, kapandi ako man ako, turni. Kadugum-dugum, ba ko, abogado? Kaya nga ni ito, kapandi ako, ay madugum. Kadugum-dugum, man, paano man na sa irandang witness, ara ako man ang kliyente nga raro, suspect ito sa pag-rape. Abi man ha, eh, kadugum-dugum, mano ka man at kayo sa... natabuan it krimen ay mga pilang dupa ka man ay sabat witness ay sos man ato ni palusot ka timo paman akong kapandiho ka gadupa-dupa ka ay gapungko kagating mana karon. May punto man ano man akong kapandiho ka gadupa-dupa ka timo ay mana kita ka mong arang mga abogado. K5 Michael, good morning po. Nelson, Jose Nelson Delfin, ito ay issue, nakatotokon, issue ba nga, nakatotokon ko na sa kampiyon, balitang K5 sa umaga. Sa K5 News FM, God bless ko. Sige, thank you, Gida. Daliang, ano? Wapasan naman K5 Brand, istorya na, kita ka na, daliang. Ayaw, gali, ho. Text messages pag daliang, ha? Ano na ba? Sa Kurayang, ano? Kay ano ha, nanay Nancy Agreinaldo Salazar, ita rundayang ano ra. Daha Norte, good morning. Good morning. Makaron mga ka-K5. Ginabantayan makaron ni President Bongbong Marcos. The epekto tabagat sa sitwasyon, ag mga sitwasyon sa mga lugar nga madali man ang bahaon ang magtaas itubig. Grabe, no? Ginabot presidente ro dahil mga nagakaigong ahensya at gobyerno. Mga naka-heightened alert dapat manakamo ag maghimo it koordinasyon. May kantanan sa dayang pagbahag, pagkahubas man abitubi. Maghimo agit kinahangan man ang tikang para proteksyonan do komunidad ag importanteng infrastruktura. Ayaw do, K5 Western Visayas. K5, kumusta niyas? Good morning!
4: Iloilo, Sir Re, Espia, Omala, Iloilo, ara ka na. Indang hilado sarad.
5: Sa Lotus Biak.
4: Anji. Anti sa kwan sa Kapis, Sir Robert Lago.
6: Good morning, Sir Robert, Sir Babes. Ang sitwasyon diri sa amon sa probinsya sa Kapis mo nagal nagumbal ang signal niyo matag kayo. Aga pa na ka DTX Coffee Mix na mga taga Kapis sa sining nga kaagahon. Makanay kanay nga amon sining nga sitwasyon diri sa sudad sang Roas. Back to you, Bacolod.
4: Salamat kid Sir Robert Lago mga ka-K5 sa Kapis kadto na to lang antike ang tambal ang Miss Mar, Sir Marmar, antike.
7: Thank you so much Daddy Babes and Sir Robert nagadupay-dupay ang hangin Regas Provincia ka antike may pagpropanarity sa iban nga lugar pero ang kampiyon nga balita kay nakapangapiren kami kang DTX Coffee Mix. Balikan nimo Daddy Babes and Sir Robert.
4: Salamat kid tambalang Miss Mar sa Antique kadto na to ang Kalibo Sir Michael Silorio Kalibo.
3: Good morning K5 Western Visayas Negros Island Radio kampiyon ng signal sa Bacolod. Nagatalitig gamay sa banwas ang Kalibo pero so far okay man ang panyempo. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Tag naka-Ditribayo. Balik sa imo Bacolod.
4: Salamat din Sir Michael, kabalikan na to ng Iloilo, Sir Ray Espia Umalang, Iloilo.
8: Good morning good, K5 Dave sa Robert Pacardo, kagsa tanan na to ng mga K5, okay good ang Iloilo na rin. Nakapangapinas ang klinika DTX Coffee Mix, kapin pang maramig ang tiyempo. Banata kita sa aton sining mga balita. Salamat good.
4: Kampiyon mga ka-K5, sige. Adala saan na lang mga balita mo dari pang sa Iloilo, pang nanong madala ko ang mga balita sa Iloilo, si Ray.
8: Sulod ang aton sining update sa Uton na local government unit nagpagwa sang announcement ang Uton LGU sa pagkansilar kag pagsuspend sang klase sa tanan nga level mga ka-K5 sang mga bulutuan o konskulahan initungod sa ginpabaskog nga hanging habagat ukon sa Southwest Monsoon nga aton sining nagkaexperyensahan mga ka-K5. Speaking of Southwest Monsoon mga kuturan sang gitaliktan nga Sabado sang gabi isa ka mabaskog nga buhawi ang nag-igo mga ka-K5 diri sa may distrito sang Haro partikular na sa barangay Kubay Haro mga ka-K5 kung sa diin may 60 tanan ka mga pamilya ang apektado 25 ka mga panimalay ang partially damaged kag isa ka totally damaged kung sa diin nagkalahulab nagtalalabog kag naglulupad ang ila sini nga mga atop mga kabyanan no sa karon ara sa barangay Jim ang evacuation center sa ining mga pamilya nga apektado. Nauna na nga nakabaton sila sa food assistance salin sa City Social Welfare and Development Office kag ginatugyan na lang ang pag-evaluate sa mga apektado nga pamilya para sa assistance nga ila sini nga pagabatonon mga ka-K5. So ang ining buhawi paglabay dito sa barangay Kubay Haro naghahapit pa diri makadali sa may Haro Plaza partikular na sa tubang sang simbahan sa aton sini nga mga ka-K5 diri suway nga may pila ka mga puno sang aton sini nga plaza ang nagkalatumba maayo lang kay YD maghapit sa estasyon sang K5, malapit na tani ni, no? Sa estasyon sa K5, kay kung nga pananglita naglabay, base kag natumba pa nga ton sining antena. Muling mga balita na ton dere ka K5, babes, yung talaw sa sudan, kag probinsya sa Iloilo, balik sa inyo dra.
4: Maraming mga salamat Sir Ray Espia Umalay, grabe kon ma kon nakadano ma labyan ka
6: ramdam na mo baby no? Ramdam na mo ang buhawi kahapon sa Guimaras gamiting kita sang KSS leader aga kaon kami sang clubhouse nga order binirak ok ka baby way makaon tungod sang alimpuros lang to samon nakalabot.
4: Sige. Katuan na ton mga kakivibes. Salamat gay da si Ray. Katuan na ton ang Kapis. Kapis mga kakivibes. Sir Jovert, Kapis.
6: Good morning once again mga kakivibes. Mga nagapangunang mabalita dali sa probinsya sang Kapis kag siyudad sa Rojas. Waygi kaluwas ay isa ka persona nga nagasakay sa motorsiklo matapos bumunggo sa kasumalang nga truck mga ka-K5 kang ligad nga dlaw o kaligad nga gabi mga ka-K5. Ining biktima dira sa may bayan sang barangay Konsensya sa Banwasang Panitan mga alas pasado alas 9 sang kagabihon mga ka-K5 si alias Lumar kasubay ang dalan papuli na tani babalik sa Banwasang Panitan kay taga-Dao ini siya halin sa barangay Bailan. Diyos ta kanasig sang dalagan mga ka-K5 sa nasambit nga motorsiklo at sumalang man ang nagahagunos nga delivery truck mga ka-K5 nakakuangit nakabungguanay mga ka-K5 wala kaluwasa gugwagid ang utok sang nasambit ka biktima mga ka-K5 bangod sang impact sang motorsiklo nga gin bungguan sang dako nga truck mga ka-K5. Sunod sa report mga kipagidala pa sa Bailan District Hospital apang wala gid maka salbar ang nasambit nga biktima ara karon ang suspitsado ang driver sang truck sa bayan sang panitan PNP mga ka-K5. Dugang pa mga balita, diri sa amon, kahapon sang hapon, isa kabalay gintupok sang kalayo, matapos nga ginbayaan sang pamilya. Ang balay mga K5 na may kwan pa, may mga baga sa dalapugan, made of light materials ang puluyan mga K5, ang nasambit nga balay. Ito, mabulod sa mabaskog na hangin, Arab-arab ang dalapugan na sunog ang balay mga ka-K5 sa aton utod nga si alias Duna sa barangay Milibili, Sudan sang Roo. Amo na malangang panguna nga mga balita diri sa amon sa Kapis. Back to you, Bacolod.
4: Salamat kay Sir Jobert Lago mga ka-K5. Gatuan na to ng Antique, ang tambalang Nismar Antique. Sir Manmar Antique.
7: Thank you so much again, Bacolod. Mga balita, Arigas Provincia kang Antique. Ginbawian kang kabuhi ang sangka apat katuig nga bata nga lalaki matapos nga nakadanlag kag nahulog sa tulay nga himo sa kawayan kag ginanod kang tubig sa suba sa sitio na wili barangay Igsuro Bugasong kang nagligad nga Biyernes kang aga. Imaw kuno kanyang bata nga naglaktad sa tulay nga kawayan ang anang Iloy kag darwa pagid ka mabugto nga minor di edad orihilang dia kuno nga nanotisyaran kang Iloy nga nahulog ren ang anang bata mga kasimanwa. Lason siren sa aga kang nakitaan 4 kilometro ang distansya halin sa tulay nga nagatlutaw-lutaw ren sa suba ang nasambit nga bata kag may pila sa bahin kang anang lawas kag wara ren kang kabuhi. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, wara nangin upang ang mainit nga sirak ni Haring Adlaw kahapon kadungan sa diyang pagtugro kalingawan kagrasya kang K5 News FM San Jose Antique ang 95.7 sa mga residente kang Barangay Rumbang si Balam kabahin dya kang ika-unsi nga pagsukat kang diyang waragwagan. Ginpangunahan dyanoy ni Sir Arjan Villasor del Coro ang aman station manager sa pagpatigayon kang dyang K5 kalingawan sa barangay Ukon KKB kag nagpanagtag kang mga papremyo nga nagdanga sa 5,000 pesos na kabinipisyo man kang food packs ang mga kabugtuan natin nga mga PWDs kag senior citizen nga may salad nga bagas, dilata, kag noodles para dyan sa pulo ka mga kabugtuan natin.
8: Nakabaton man ang kada isa ra kang produkto di kalidad kang atong Chief Executive Officer kag Presidente nga si Doc Ramil Itang-Uy kang DTX 500, D3 Bio, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Naman an ngang K5 News FM San Jose ang pinakauna nga radio ni Doc Ramil Uy, antes pamanja magdanga sa masobra sa 60 sa bilog nga Pilipinas. Amorang kampiyon nga balita dya, Bacolod.
6: Morata na, Noy.
4: Morata na.
6: Kampiyon, Noy. Kampiyon.
4: Salamat, gig, Sir Melmar, mga kakifive. Salamat, gig, sa antike. Katuan na ton, mga kakifive, ang kalibo. Kalibo, Sir Michael.
3: Good morning, Liwat, K5, Sir Visayas, Negros Island, Region, totally born, gig. Naabugid ang lima ka mga classroom sa Tigbawan Primary School sa Banwasang Madalag, mga kakifive. Natabo ang insidente kahapon, mga pasado launa sang hapon, launa sang kaagahon. Kung sa dinggani, nakabaton ang sang tawag ang Libakaw Fire Station. Pasado man sang alauna, pero nag-abot sila dito, mga alauna 50 na sang kaagahon, mga kakayfay. Kag pag-abot nila dito, wala na. Abo na ang lima ka-classroom sang nasambitan ng eskwilahan. Kag nag-bulig man ang MDR rimo para lang mapatay tani ang kalayo matapos na nagpatigayin sila sang firefighting. Pero siyempre, layo man ang Banwa sang Libakaw. May fire station man tani ang Banwa sang Madalag, mga ka-K5. Ang masubo lang kay wala sila sang fire truck. So muna ang dapat nga matutukan matagaan sila fire truck, mga ka-K5. Naabugid ang mga kagamitan sang nasabitan nga eskwelahan. Kag amo lang initani ang ginasaligan sang mga estudyante. Tani subong may klase pa, mga ka-K5. Kag dungan natin yung mga balita. Ang banwa man sang Kalibo, magpatigayon subong sang measles rubella immunization vaccine, no? August 10 subong sa Kalibo pasran na covered court, mga ka-K5. Target sini ang 6 months to 59 months, so below 5 years old, nga mabakunahan sang anti-tipdas, mga ka-K5, no? Para malikawan ang ginatawag nga pag-spread sang contagious nga o sang makalalaton nga balatian nga tipdas, mga ka-K5. Pagkabaton ini subong sa Banwasang Kalibo, kag nagpanawagan man ang amon mayor, Mayor Juris Bautista Socro. Amon ang mga balita diya sa Banwasang Kalibo, balik sa imo, Bacolod.
6: Hindi ka maalam kayo din, eh.
4: Madamo kayo nga salamat, K5, Michael Silorio, Sir Michael, dire sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, ay binunanay din tabo sa may Banwasang Murciao, Pilason Gideng Barangay Chairman sa nga kanlandog, mga ka-K5, sa Banwasang Murcia. Matapos mga kakifab maging sulod ang iya sininga balay isang suspect kag binuno ining biktima sa sulod sang puloyan niya, mga kakifab. Nagaluntad ang insidente sa may Purok Minus Wagon, Barangay Kanlandog, mga alas 6 o kung mga alas 7:57 sang aga o 55 sang aga sa tong Biyernes. Nakaangkon sang buno sa tiyan ang biktima nga si alias Cardo, 63 anyos, kagindala sa Bacolod Adventist Medical Center. Sa karon yara na sa stable na kondisyon ining barangay kapitan.
6: Ari ang mga balita. Ari ang mga balita. Ang modernized jeepney may foreclose your order na alin sa bangko. Diri sa amon sa Bacolod, kumusta ka muda? Diri, 11 or 8 sa 11 ka kooperatiba ang may abiso na bangod nga wala na sila gabayad sang ila balayran. Di amuna ni ang pagbalik sang Jerusalem Motors kag pasahero social sa Ililo na mas maayo pa ning ipasad jag aircon kay Fibre.
4: Sige, amuna mga balita na mo dire sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo. Salamat gid Ililo Ruas Antique kag Kalibo.
3: Sige, nagaman mga ka-K5, inyo karon nabatian do aton karong kabilogan yung mga balita sa Negros Island Region ng Western Visayas na. Sa manuntar, panawagan ni Mayor Juris sa makaroon doon para sa daya ang measles rubella supplemental immunization activity. Makaroon nga August 10 to 20 o to August 28 na. 6 months to 59 months ro pag bakunahan, mga ka-K5. Yes, ato yung Kalibo Pasana na Park, no? Aga daya nga ni Karahay, ano ra, no? May mga designated barangay health station matana magbisita kamo sa inyong mga kabarangayan, no? Agod nga magkapatigayan ina kamabakunahan din yung mga unga. O dapat mabakunahan gid ay lisod magmasakit, mga ka-K5. Binaga nga man ah. 4:30 to 6 ililibaw man kita, mga ka-K5. Nang kasayos pagkatod mga balita K5 Romy Kahilig, balitang pulis. Atong news from Department K5 Teresa Igid, balita national at balita international K5 Rio Trico. sa atong karang technical and engineering department kay FM Fred Batoy. Mga ka KFM, sa kanyang kamusta yung manager ma'am Gloria Villas Manio ang sa maaluan niya chief executive officer KFM News FM Philippines kay Dr. Miloy. Good morning. Sige po na ako si KFM Michael Silorio para sa kampanya serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.
9: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson kag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may TTX 500.
11: Kasi sa kapila ka mag-inay?
10: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, Kaduanan.
11: Subong, kamusta?
10: O, ay, nag ginibatsyan, maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
10: TTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
9: TTX 500.
12: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na sinang a discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
13: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
12: Oo, gusto.
13: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung masawa.
12: Oo.
13: Damo factors nga tunaan nga ano.
12: Gabulagay.
13: Gabulagay. Kung hindi ginman mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, grabe na nang kung mahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dakogin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti terminator balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
12: At tuli, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
13: Ang uraro.
12: Ang uraro.
9: TTX 500.
13: Hapos lang na yan, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa kas normal nga semen, may aran isa 40 million to 300 million.
12: Kadamo, no?
13: Kada kwan, sperms per milliliter.
12: Milliliter,
13: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa ara gito.
9: DTX 500!
14: Si Catalina Habaga.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag- ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, dawa-dawa ko, tapos inang pagkaubo gusto ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinance ko, nag-exer ka namin namin, nag-exakon nga mata.
9: TTX 500!
12: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
13: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban, miskan 10 lang na, kung 20.
12: Oo, million.
13: Hindi na kabata. So, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila kadlaw nga, ano?
12: Ano klaseng yung fasting na?
13: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon, ano? Buwan, bawal na yan. At least, ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
12: Pero
13: dapat, ya,
12: sufficient
13: timingon mo, inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
12: Husto.
13: Ang una, importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat naka-inom DTX. Damo on, sir boy.
9: DTX 500.
12: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
13: No.
12: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapaway ka, mga 5 ml lang man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kailaban lang man na yan, seminal fluid, dok.
13: Ang managali, Sir GP, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga
12: bulsa.
13: Ang labi. Ginagubwa sang registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang. sa bulsa imo sa
15: nakabag.
13: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubang sperm cells. Number one, sobra ka init. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, ngala ka wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
15: Grabe, no? Kini pantay, pagiguro
13: sigarilyo.
15: Sige sa init.
13: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
15: Ay!
13: Kaya kung lubo, tiyang ako nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipangdunit. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
15: Gusto!
13: So, dapat kainom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:04 agahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
4: Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
3: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Boracay, Gindag site masobra 169,000 yung mga turista kubungan kara Itulio.
5: Ang headlines balita lokal, limang ka mga classroom sa Tigbawan Primary School sa Madalag, Aklan, gintupok itkagayo.
3: Mga headlines sa aton yung balita lokal, pagsutit helmet, balaklavag, iba pang takop sa uyahon sa mga pampublikong lugar, igabawag sa tangalan sa maabot nga Setyembre.
5: Ang task force para sa mga pamatanon nga nagagapad sa lagi

0: Sunod nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa mga balitang nasyonal, wagurong patay samtang 124 ka mga pamilya apektado itabaga at mga nagtaliwan nga bagyo.
0: Headline sa ato niya balita international. 5 ninahan bangod sa pagtama it bagyong dolphin sa Japan.
1: Samtang US nagagaom nga makaangkon it kasugtanan sa Strait of Hormuz.
0: Balitang negosyo. Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo. DA nagapating ang mapadayon hasta 2028 rong 20 pesos per kilo nga bugas.
1: Nga balita sa negosyo, inflation rate sa Pilipinas nang daban sa 6.2 kubuga ni Hulyo.
0: Headline sa ato niya balita sa patagit hinampang. Ama ni Lionel Messi nga si George namatay sa edad niya 68 bangod sa masakit.
1: Nga balitang sports, Beerman gintambakan og Macau sa 131.79.
0: Balitang entertainment. Headline sa ato niya balitang showbiz. Veteran actress nga si Lorna Tolentino isagagon ka Philippine Navy Reservist.
1: Nga balitang showbiz, Chris Aquino nakabatsyag itpagpanganakit sa tugaan samtang ginaubrarong pagbalik on screen.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
2: TTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. TTX 500 Morning Newscast.

0: Alas 6:08 ra aton nga oras. Mga ka K5 nyo nabatianong nga pangunang nga headlines ginahatod katon sa DTX 500, D3 Bio, MyTC, at DTX Coffee. May dahil nga agahon na Banway Takalibo. May dahil nga agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. At lang kita makaroon ita Lunes. Kaya sa Jess sa buwan ita Agosto dag undus mela 26. Welcome sa pagpangalaga natong programa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 by K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trike.
2: Aga kumain si K5 Regeline Tornino.
0: Ag sa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balita lokal.
0: Nagabot sa kabilugan nga 169,911 ka mga turista pero nagbisita sa sikat nga isla it Boracay para sa buwan it Hulyo makaroon nga dag-on. So nasa opisyal nga datos nagapabilin nga mga lokal nga bakasyonista ro nagapanguna nga nagaguso sa turismo sa isla it Boracay. Sa kabilugan karang ang numero 146,435 karahi mga domestic turista alin sa nagkasari-sari nga parte it Pilipinas. Ginsundan man raya it mga foreign nga turista or foreign arrivals nga nagabot sa 19,068 samta naka-record man it 4,408 nga mga overseas Filipinos nga ginpili nga magbakasyon sa world-class beach halin Hulyo 1 hasta 31 it nasambit karang abugan. Rumpadayan nga pagdagsa it mga turista makaroon nga tag-ugan hinagapakita gamang it mapagon nga atraksyon it Boracay bukon yamang it sa mga Pilipino kundi mangin sa mga foreign nga turista.
2: Sa detalye at balita lokal, limang ka mga classroom sa Tigbawan Primary School sa Madalagaklan. Rong dagayon nga naugdaw itsunog. Pasado alauna itaga-aga ko nagtaliwan ni adlaw. Sa interview at K5 News Team sa Bureau of Fire Protection Libakaw, bago pa sanda makaabot sa lugar, ay madasigon nga nagaptarong kagayo bangod sa mabaskog nga hangin. Nasayuran nga may una nga tagatapan it BFP sa Madalag. Apang uwaraya it fire truck ag nagakaigo nga kagamitan para nga magresponde. Bangod ka na nagbuligan o mga otoridad ag mga residente para matap na rong kagayo ag malikawan nga magapta paraya. Sa makaroon nagapadayon parang investigasyon, it gintunaan it sunog ag rong kabilugan nga kahalitan kara nga anang ginaywan.
0: Alas 6:11 aton nga oras samtang sa dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal.

0: Magkaumpisa gawin na sa maabot nga buwan it Setyembre, rumahigpit nga pagpatuman it Municipal Ordinance Number 2026-372. Sa banwa kara itangalan aklan nga nagabawag sa pagsuot it helmet, balaklavag iba pang klase nga takop sa uyahon sa mga pampublikong lugar ag establishmento. Suno kay Police Major Jason Mausig, hepe itangalan Municipal Police Station, tinutuyit na sambit nga ordinansa nga mapabilin rong kagawasan it publiko ag masuportahan rong operasyon it mga otoridad. Ginaprobahan rong it sangguni ang panlalawigan ro na sambit karang nga ordinansa ko Hulyo 8 makaron karang nga dag-una. Inklaro man ni Mausig nga pagahimuon yamang rong pagbuo kara itakop sa uyahon kung magapanaog sa motorsiklo pero kung nagaagi gamang sa mga karsada it nasambit nga banwa ay mahigpit sa gihapon nga ginapatuman ro pagsuot it helmet. May una man nga exemption ro nasambit nga ordinansa sa mga alagad italayi at siya beyond gid sa mga hot pursuit operation may mga medical condition o may pandemya akon may kaangtanan raya sa relihiyon. Pagahimo it magapnagon nga information dissemination ang magabutang man it mga signages bago rong opisyal nga implementasyon it nasambit kara nga ordinansa.
1: Ang retalya at balita lokal, magabilog makaroon ni task force nga magatutok sa mga kaso at aga problema nga ginakaimbulbahan it mga minor di edad sa Banwa Ikalibo. Sa interview kay Kalibo sangguni ang bayan member Ronald Marte, nasayuran nga tuyo ay task force nga makausoy at konkreto nga tikang para matugunan ang problema sa pilang ka mga minor di edad. Plano man it grupo nga magpatigayon it dialogon sa mga barangay. Kaibahan rong mga ginikanan, naganda karang mga inunga. Kung sa sin makikipagbuligan sanda sa Municipal Social Welfare and Development Office, ang Kalibo Philippine National Police para magpatigayon it juvenile justice system. Ginexplikar man sa mga pamatanon, rong posible nga pag-aatubangon karan sa oras nga maimbulbar sa paggapa sa lagi. Kama naman ang posible nga mangin paganamton, itan ang mga ginikanan.
2: Ang kampiyon ya istasyon K5 News FM Balitang Regional.
0: Alas 6:13 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kapikagon naka-detox ka pa. 12 ka mga barangay apektado it buhawi sa Iloilo City. May kampiyon nga balita si ka K5 ba Jenny Kauyuna na please kami.
3: Naglabot sa 12 ka barangay sa Iloilo City ang naapektuhan sa buhawi santo sa datos sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO. Sa record, ang mga naapektuhan nga barangay amo ang Balabago, Cubay, Benedicto, Desamparados, Seminario, Kalubihan, L98, Tabuksoba, Saharo, samtang Gustilo, Salapaz, Cuabeto, Oñate de Leon, kag Taftort, Manduriaw. Samtang nagdangataman sa 144 ka pamilya o kung 568 ka mga individual ang naapektuhan sang buhawi. Samtang nagdangataman sa 72 ka mga panimalay ang nagkalaguba, sa 15 ang totally damaged, kag 67 ang partially damaged. Nagpasalig naman ang Iloilo City Government ka maghatag inisang bulig sa mga naapektuhan sang buhawi.
4: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo inisi ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Ang balitang regional, motorista buka rong ugo matapos nga maaksidente sa Capiz. Sa kampiyon nga balita ka K5 Myla Fuentes, please come in.
5: Ang ulo kaghalos nagagululuha na ang utok sa isa ka motorista matapos ginapayag bumunggo sa kasugata nga truck gabi Agosto 8 sa Barangay Konsensya, Panitan, Capiz.
6: Ginkilala ang napatay kay Leomar, 35 anyos, isa ka panday kag residente sa Barangay La Caron, Dao, Capiz. Samtang ang driver naman sang Isuzu truck ang ginkilala kay J, 39 anyos, kag residente sa Barangay Bayuco, Lambunaw, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan, ginapayag nga samtang girasuway sang driver sa motorsiklo ang dalan nagikan sa Bailan, Pontevedra kag padulong kontani sa Banwa sang Panitan. Pag-abot sa lugar, ginapayag na dulaan sang kontrol sa pagmaneho nga nagresulta sa paglapaw sa pihak ng linya kabangdanan sa pagkabunggo sa kasugata nga truck. Ginapayag pahayag nga gintinguhaan nga likawan sang driver sang truck ang among nga motorsiklo apang diretso ini nga nag-igo sa sansalon sa kilid sang truck. Nag-angkon sang patal nga pila sa ulo ang driver nga motorista. Gimpadangat pa ini sang katapo sang panitan MDRRMO sa Bailan District Hospital para kuntani sa nagakaigo nga pagbulong apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktora. Samtang nagapabilin karon sa karsel sang panitan municipal police station ang driver sang truck matapos voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Sa karon padayon ang investigasyon sang panitan municipal police station angot sa insidente.
5: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: K5 News FM.
7: Yeah, ang radyo ko.
8: Wow, may kusa.
2: Balitang National.
0: Sa isa, 17 aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita national ginahatod ka ni DTX 500. The superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at regulate ita blood sugar level. Ikapagawa sa masunod ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte rumapangagan nga Chippy McDonald aga Miggy Mango suno kay House Deputy Majority Leader ag La Union Representative Francisco Paulo Ortega V. Posible raya nga magawa sa diskusyon angot sa 500 million confidential funds it office of the Vice President ag 112.5 million pesos sa Department of Education. Samtang ginplano it House Prosecution Panel nga magpagawa it subpoena para kay Mary Grace Piatos agod nga mapilit imaw nga mag-attend sa trial. Suno sa mga dokumento it OVP nga ginsumite it COA, nakalista si Piatos bilang recipient it 70,000 halingko 2022 confidential funds.
1: Ika nga balitang nasyonal, nag-abutuan sa wango rong na-report nga patay bangod sa epekto itabaga at mga nagtaliwan nga bagyong Luis ag Maymay. Suno sa pinakauling datos it National Disaster Risk Reduction and Management Council. Suno sa pinakauling nga datos it ahensya. Hasta sa alas 6 rong pangunason kabii, daywang katawang namatay sa Rizal bangod sa rock slide. Daywa sa Batangas bangod sa pagkaumos sa electrocution. Daywa sa Benguet bangod sa landslide. Daywa sa La Union bangod sa landslide, electrocution ag pagkagumos. Mayon naman yung naduga sa Batangas ag pitong naninahan sa Benguet bangod man sa landslide ag aksidente sa sagakyan.
2: Balita International.
0: Samtang sa aton man nga detalye at balita international, balita sa Guwait Nasyon, na ginatod gato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ninahan o 5 katawo bangod sa pagtama at bagyong dolphin sa southern island dita Okinawa, Japan. O sa bagyo ay naduga manong supply kuryente sa kapin sa 14,000 ka mga establishmento. Magawa sa Okinawa hinapektuhan man it bagyo rong amaning island ag Kagoshima Prefecture. Mabong a flight rong nakansila bangod sa bagyo kung sa siin. Kakip kararong sa China aga sa Taiwan.
2: Balita International.
1: Nga balitang international, pahayag it US official nga may unagon nga development sa tunga it Iran ag Oman. Nga uman nga pagabuksan ng Strait of Hormuz nga posible nga magapabalik sa oil exports nga napundo. Bangod sa 5 bugan nga inaway sa tunga it US ag Iran. Suno sa opisyal ginaantisipar it Washington, rong kasugtaran sa tunga it daywa nga nasyon agud magbalik sa normal rong oil traffic sa Strait of Hormuz. Rong kasugtaran sa tunga it Iran ag Oman na hanugod sa kontrol sa strategic nga konsesiyon ginapamantaw nga importante rong agagyan para sa manami nga peace agreement.
2: K5 News FM.
7: Yeah, ang radyo ko.
8: Wow! May
2: kusa. Balitang negosyo.
0: Sa isa 20 ron aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita sa patagit negosyo ginahatod katon it Mighty C rumaskin pabaskog ng alkaline niya vitamin C. Nagkapati rong Department of Agriculture nga magapadayon rong 20 pesos per kilo nga rice initiative igobyerno sa pagtakupit Marcos Administration sa 2028. Suno kay DA spokesperson Arnold De Mesa, raya rong ginakomiter ni Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. sa mga recipients aga maghimo nga mahimo mag-avail. Sana ikalima nga State of the Nation address nga gin-report ni Presidenta Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na masobra 12 million ka mga Pinoy rong nagabinipisyo sa benting bigas meron na programa nga gina-target sa mga miyembro ay ta vulnerable sector.
2: Balitang negosyo.
1: Negosyo. Anonsyo it Philippine Statistics Authority nga nagnabat sa 6.2% rong inflation rate sa Pilipinas kung nagtaliwan nga Hulyo. Sunod sa datos, mas manabaraya kung ikumpara sa 6.8% nga nailista ko June 2026. Nagpangunang rason sa pagnabait inflation rate sa nasyon hayrong mahinay nga pagsaka sa presyo ay transport sector. Rong inflation ay nagatumod sa antas it pagda ukon pagtaas sa pagnaba it balor it mga produkto ag serbisyo.
9: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast. Balita
0: Sports. Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagit hinampang ginatod katon. Ita Klinika Dio Fresh may bisyo og vitamin E nga paputi nga pakinis ag nagapahumot it aton nga mga underarms. Namatay rong ama ni Lionel Messi nga si George bangod sa mabuhay gon nga masakit sa edad niya 68 anyos sa Rosario, Argentina. Bisan ka statement kaya naka-post sa X, ginkumpirma ni Newell's All Boys nga dating club team ni Lionel nga rong kamatay ni George. Hay kadungan ipagtaw ita tribute si George hayrong dating mga hay si George hayrong dating steel worker nga nagamanage it karera ko ana karang unga sa patag ita hinampang.
2: Balita sports.
1: Dugang balita sa hinampang gintambakan ni San Miguel Beerman rong Macau Giant Pandas sa score nga 131-79 sa nagapadayon nga 2026 PBA Governors Cup. Napundo it mangkadali rong hampang bangon sa pagtugay tubi magalin sa Kisamit Inare Sports Center sa Muntalban. Umpisa pag ang dominado gon ita Beerman rong hampang kung sa sino wasanda karagintawan ni Chansa nga magagasanda it Macau. May nagunman ni anong nga daog agdaywang ka mga pierde ng Beerman sa Group A. Samtang rong Macau ay may daywang ka mga daog ag anumgon ka mga pierde.
2: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
0: Sa 6:23 rong aton niya oras para man sa detalye at aton niya balitang showbiz, balitang artista. Inatod ka ito na ita DTX Beauty Show. Malipayon niya ginpakigbahin ita veteran actress nga si Lorna Tolentino rong anak karang pagiging Philippine Navy Reservist. Sa anang social media account ay nagpost raya it mga litrato samtang nakasuksok it uniforme ita Philippine Navy. Nakitaan sa mga litrato rong graduation kara ko Agosto 7 sa Taguig City kung sa siin kaibahan nana rong ana nga unga nga si Raf Fernandez. Agpilang ka mga pinalangga sa kabuhi ag may caption raya nga rong disiplina hay ginapili apisara nga raya hay mabudlaya. Ila sa mga challenges karahay rong pag-training sa Cavite kung sa siina sumakit rong ana karangagawa sa pagsakay sa Sangkabaruto. Bumus matarong pagpaabot at pagtamyaw halin sa mga kaibahan kara sa showbiz agpilang ka mga magapita nga mga kabarkada.
2: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
1: Dugang balitang entertainment takabat sagit pagpanganakit sa tugan ng aktres nga si Chris Aquino. Natabo raya samtang ginahimorong anang pagbalik sa screen agpilang ka mga magapit nga nakakilaga ka narong nakataupangod sa nabatsyagan it aktres. Sunod sa impormasyon nagaguwa anong pagpanganakit it kamas kuni mauhay nakabatsyag it gaoy. Ginbuligan man raya itanang amigo nga si Michael Leyva nga una man sa set para tapuson rong streaming it video. Matandaan niya nagpahuway ipilang dagonong aktres bangol sa pagpabugong sa anakarang autoimmune disease.
2: K5 News FM.
10: Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
2: Ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.
9: DTX 500
2: Morning Newscast.
10: Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:25 rato niya oras, mga ka-K5 inyo na batiaro nagapanguna nga balitaan sa programa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: Morning Newscast.
0: Monday edition, August 10, 2026. Para sa dugang mga balita ni magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 ag live programs-K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Vira. Kauman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trico.
1: At ako man si ka-K5 Regilin Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
11: K5 News FM.
12: Shopping the lives of the Filipino.
13: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
16: D3 Bio.
17: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
16: Yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.

0: palang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uho.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, Kabasa na naman?
8: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto.
12: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: may free check-up ka pa
12: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: campeón de esta show, K5 News FM. Yonar Viray, puro de los pueblos. K5 News FM.
1: Ya, ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
1: Komentaryo nga patalakan. Servisyo nga wagan.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Good morning, Pilipinas! Ayad-ayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Lunes, Petsa Jess, buganitay karang Agosto o 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nakaangdan, linyong karang anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray.
0: Foro de los Pueblos.
3: Maga ililima kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka lang ang mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Aton pagatawa ni Tora sa aton ka nagapanga ililima.
1: Foro de los...
3: Partner ko, magkaroon niya sa technical side, niya sa studio, si K5 Fred Batoy. Una sa tanan, nagapabot kita at pagabiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa aton ka lang ang mga suki, ang mga listeners. Kaya nagatutok magkaroon niya sa aton nagapanga ililima. Sa aton din ang mga vendors, ha? Sa mga negosyante naton, sa mga bulantero-bulantera, good morning kinyo talan-talan.
1: Foro de los Pueblos.
3: Diba masako-sako sa pag-prepare, pandang ang mga pwesto, diba gahon pa nagabukas mga kakifime. Especially una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, agdikara sa may Juliana Market, na nagpinamati yun sa aton niya pag-ililiba.
1: Foro de los Pueblos.
3: Good morning man sa mga driver sweet lover. Nagahon pa nagapila una sa andang ang mga terminal. Aton nga mga L300 van drivers, mga jeepney drivers, good morning. Agong kita sa biyahe, ha? Ay, mudlay nga man disgrasyata. Mata sa karasada, lima sa manibela, iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners naton, nga mga ginikalan, nga pamati yung nasanda nga mga panimagay. Pagi sanda ka nga mga transistor radio. Hoy, nagaprepara ko andang nga pampamahaw ka ng mga estudyante. Aga riba nagapamahaw o mga may sugod agahon pa sa mga opisina, riba dumano kon sa gobyerno. Sa mga nagabalikotot pa rin na, o inano parugin na hugat nyo, sabi bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw. Hoy, bango na! Good morning sa mga listeners manaton abroad. Kailangan subaybay pagi sa aton ka ng Facebook Live, aton ka ng Facebook page. Rong K5 News FM Kalibo 94.5. Good morning man sa mga mangunguman naton sa kabukiran. Mangingisda naton nga nagamonitor man. Mga suki naton nga mga tagpamating ang kusinero, kusinera. Na sa mga bukas na nga restaurant. Oy, good morning kinyong tanan-tanan, ha? Especially sa may Jazzy Catering and Services na kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan. Good morning man mga K5. Pag sa mga nagapamati, di kara sa may sea oil istansya, aton yung mga duty nga mga pump boy ang cashier. Good morning.
1: Foro de los
3: Pueblos. Bago na sa may Pastrana ubos, kay Daddy Harley nagapamati naman. Ag sa mga suki naton nga mga listeners, nasa may crossing binturan sa kay Madam Jim Yap, good morning. Ag sa tanan nga kutob, kumabutan ka ton nga signal. O makaroon nga lawit Lunes, welcome ngon sa ton nga Monday edition. Itaton nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
3: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito oras sa tonyo pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Ya kita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa ton nga mga headlines sa balita lokal. Inapayag mga ka-K5. Mamunuan itay ka nga Tigbawan Primary School. Nagapangayot day ka nga bulig matapos maabo. Itaya ka nga sunog. Randa ka na mismo nga eskwelahan. Abit aninakon na yung mga kwanya tabaga, mga porsyon niya tat andang eskwelahan. Kalib bilog ita na eh. Abi ko may mga kwan patabaga, may mga gagko patang mga school building. Sa kwan patagal yung primary school. Hasta malamat araymaw it grade 4, no? Kinder to grade 4. Ay sa bulig it kalahi seeds, ginbutangat daywa ka mga additional classrooms para nga mas makabulig sa mga estudyante, baga, nga diyon mag-adto pa rito sa piyat ng mga barangay, para magbinaktas not mabuhay ag pilang oras ag magaoy man doon syempre magayo man para kandag kapingkon may mga gain ni chimpo nga ra no. Ay ginidiyahan gidron nga mabutangan din at another school bill school classroom hindi man gid school building gid eh. Another daywa ka mga classroom ba. Eh masubo-subo nga balita ay kahapon itagaga ginyamon it kagayo ro daywa rumismong lima ka mga eskwelahan nga ra or I mean classroom ug daw wagit may nabuo nga kun ano nga mga pwede nga magamit nga mga learning materials ba katon nga mga estudyante kaguoy gid ay makara Lunes balik eskwela kun ta sanda supposedly expect sanda nga man ako wa manabot atong sunog the resume ag manamit alam pagbalik man sa eskwelahan mga learnings naman kunta halin sa mga estudyante sa mga teachers wa tay paalin ba rasanta balikan taro istorya kana iya sa ton nya pag ililiba nano bagaro nagkananabo ha aton don iplastar sa ton nya pag ililiba standby pamatian taro interview naton sa nagaserbing nga witness nga dati man don ni estudyante rin ha pero siyempre nagproceed na sa high school so una man lang man sa unahanan nga bagay imoro nakabatit linagamak ba gupok manangan na harun na dumabdab undo kagayo nagpangayo tabang ay wow tagid ma kwan eh masalbar say kamang ko kagayo ka paskog paruhangin the time na aton pamatian aton yung interview ah, sa mismo karang witness o mga KK5 samtang sa pihak karang aparte sa dugang ng mga headline instructional materials it mga manugturo sa Tigbawan Primary School sipot gid itay ka nga sunog madalag nun nagaayo nga magkangkon man itay ka nga kogalingon nga fire station nanda ka nga banwa mga kakifay era rosugod ko komento kahapon to bisan mga tao nagagapit man to katon kahapon mana K5 nard naman manat man siya daw madalag lang gid man nga banwaro wa it raya ka nga fire station pag inamba mo fire station ti una may building may standard bi sandaron nga sunod nga building ag may standby nga fire truck no man mawat aman at mauron dumadalag ano man na ron na nabu man tanan nga banwa may una na ibakaw banga may una na malinaw may una na oh ito na balik-balikan taron sa tonya pag ililiba samtang sa pihak karang aparte sa dugang naton nga mga balita sa national ilang ka mga lugar sa NCR Laguna ag Rizal ginbaha kahapon nga adlaw bangod sa daya karang habagat. Sino kon Dios patawarin kita man basta maguha kabaga nga nagatan-aw sa mga kababayan naton mga kapwa Pilipino nga nagaideya lang gid kun paano makasurvive paano maibutang sa safe nga lugar danda nga mga miyembro it pamilya nga ginaanod kuray nga nga baha no habagat pangro na take note habagat wa it may kun ano nga bagyo nga direct nga nag-apekto sa kaugtaan especially Luzon area wa habagat pangron nga ginapabaskog kun ato nga si Dolphin bagyong Dolphin nga nasaliwan katon nga Philippine Area of Responsibility nga nanagasa nga dito sa may part to Japan no habagat pangron baha e ano ro mga ginasugid nga na matapos na nganangan ro term ni Marcos wagid gihapon it may mga development pag-abot sa mga flood control project. The purpose nga may una kitang ginbutang nga budget karon para makontrol long flood. That's why may flood control. Ay what ta makontrol? What ano naduga taro control? Flood na lang nabilin. Oh. Maron nga ginapanagasaan kita ko baha nga ra. Kinuko kaguoy man ng mga Pilipino no. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang nga balita nasyonal. Talakayon taman do nga nga maabo nga mga Pinoy may bukot pabor sa postponement. Eh. Itaya ka nga barangay ang nagasanggo niyang kabataan election 2026. Alas 6:46 raton nga oras. Detanan daton nga mga headlines sa tawan ito oras sa tunya pangililiba magkaring adlaw it Lunes. Well, siyempre mag-check it at dugang nga mga reports. Alan sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Urasan da nga mga areas of responsibility. Sa ton nga kalibo PNP pag-check dugang sa pila na ton nga mga PNP stations. Ag balita sa ton nga patrol nga nagalibot na sa makaroon nga pangurason mga ka-K5.
0: Ang kampiyon na istasyon K5 News. News FM.
3: Before ta partner, i-check raton nga pag-asa DOST, no? Ato na lang nga paimnon it kape, raton nga mga suking nga nga tagpagamati, ha? Masilipat yung mansan na, importante nga nga po pangapi ka mo magkarang laut Lunes. Especially sa aton nga mga kigmanghuran nga permi nga nagatrabaho nga daw bugat, construction worker, mga kargador din na. No? Kung ano pang klase trabaho nga mabugat, although nga nag-opisina ka, pero ringyawas daw balda, dapat ko nag-kape ka man. Kape nga makataot enerhiya kimo, hindi nga kape nga daw baliktad, gatao pa kimot hyper acidity. Kape ko mga 1-1 nga nga mga kape, ho. Eh, kung imno ni mo maki 5, mga hindi mo nga ni siguro maubos rosang katasa, daw pabatsagan mo, nag-init ring suksukan, mabugat nga daw pamatsagan mo, may something nga nagabara, baga nga nagasugab ka. Ay tawag karon hyper acidity. Aside sa doon nga kapingin ininyo mo, may kung ano ka pang ginatake ng mga pagkaon nyo, more on sugar, more on mga kung ano rin na nga mga may chemical. Or nag-react ring awas, nagasugab, hyper acidity. Taas ring acid, no? So dapat kape nga ikaw nga daw kape nga healthy ta na. Hindi nga kape nga nagad na tao pakimot sakit sing awas. Guba rimo nga kun ano rito nga partit yawas. Budlay pa ni kun amat don eh abo nagainom ko nang sos Ginoo ko may mga bata pang may diabetes na. Oh, ayon pirmi yung ginainom. Bailohin nyo mag-switch na kamo sa healthy coffee. Ay kun advice kinyo nga mga doktor, kapin sa mga may mga unga nga ra, dapat manahay healthy kamo. Dapat hindi ka mo take kung ano rin na ng mga pagkaon more on preservatives. Dapat na pamahaw ba na ka mo tama. Mga linaga nga ng mga namit na sa bukid, kung namat, no? Mga linaga nga ng mga balinghoy, kung namat ay, kawani kung may nagagaha pangarap mga paniraon doon nga ubos it balinghoy, mga ginabayo ba nga raon o dahon. And then butangan mo kung ano rin na nga pwedeng butang like mga ano yung tawag na sa bukid nga raw kat kano mayos oh bayon mag may mga mayos nga nang mo intok or kung mga pasayan dami aga po paikan mo ba nami ta nidlaw man ako kikulasa na karon oh. Mga mauron nagtiraho mo sa pamahaw tapos sabayan mo't kape nga DTX coffee mix nga ginakabig nga healthy coffee ay mismo nga mga doktor karon naghambal healthy coffee what halong chemical anong ingrediente yang that's why ginatawag herbal coffee healthy coffee ay rin ang ingrediente ang palaya di ka mo't kabaga kay buko mangin dat mapait kasi rong ginbuog malang sa palaya roan ang charantin nga una sa palaya ginbutang sa DTX coffee mix ay sandig sa pagtuon katong nga mga eksperto rong charantin nga una sa palaya makabulig kung kamo may mga diabetes. Plus may chia seeds pagid, no? Nga nagapanamit isabor kong kape. Plus kaya na pang i-burn ng mga extra fats inyong agawas. Moron ka-abtik si DTX Coffee Mix. Dugangan pagid DSE or desugared sugarcane extract powder. Turong mapait nga party tubongin butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Isin pa ka mo, kapita sa gahaw ng gasapon, mag-inom na, DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa.
0: Yonar Viray, puro Pelos Pops.
3: Alas ay 50 gon daton nga oras, nalanggid ay i-check daton sa tong ilinyada, si Ma'am Chinel Dominguez, no, mga ka-K5, naawon tabi kung ano ro chimpo ta makarang Lunes, yas aton sa may part it Panay Island sa Western Visayas. Yes, aton sa Aklan kung pag-uugan nun kita. No? I-check naton sa daga ni Chempo, Duty Pag-asa Water Specialist, Ma'am Chinel Dominguez. Kamusta po ang lagay ngayong araw ng Lunes? Good morning!
4: Ihanda pa rin natin ang ating mga payong dahil inaasahan pa rin natin malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan. Maganda umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, August 10, 2026. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at inaasahan po natin yung orange warning dito sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan, portions ng Cavite, Batangas at Tarlac. Yellow warning naman sa portions ng Tarlac, Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at Quezon. May kita din natin dito sa ating mapa, may mga color blue tayo. Dito po inaasahan natin yung mga pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan. Next heavy rainfall warning natin ay mamayang 8 a.m. Para dito sa ating satellite imagery, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay may international name na Peilu. May kita natin, palayo naman ito ng ating bansa, kaya hindi rin natin inaasahan na ito ay magkakaroon ng direktong epekto sa anumang parte ng bansa natin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa buong Luzon at western section ng Visayas. Ito po yung nagdadala ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa Luzon. Dito naman sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, kung makikita natin, medyo clear yung kanilang satellite image dahil wala na po tayong inaasahan ng mga malawakang pag-ulan dito. Inaasahan na lamang po natin yung maaliwalas na panahon, pero mataas pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Makikita din natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong umiikot dito. Ito po si Dolphin, yung binonitor po natin na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility noong mga nakaraang araw. Tuluyan na itong naglandfall dito sa May China at inaasahan natin dahil na rin sa interaction nito sa kalupaan ay hihina na rin ito at is posible na rin humina itong southwest monsoon natin na pinalalakas nito noon na si Dolphin sa mga susunod na araw. So pero sa ngayong araw po, inaasahan pa rin po natin magiging maulan pa rin po ang panahon natin. Para sa ulan na dulot na itong southwest monsoon, inaasahan natin malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng significant rainfall. Ilang araw na po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan dito kaya saturated na ang ating mga kalupaan kaya mataas na ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na makinig po lagi sa ating local government units hinggil sa posibleng paglikas na kailangan po nilang gawin. Para naman bukas, medyo mababawasan na yung mga pag-ulan na mararanasan natin dulot ng habagat. Pero significant rainfall pa rin po ito at inaasahan pa rin natin magdadala pa rin ito ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pagdating ng Wednesday, yun po, humihina na yung ating habagat at inaasahan na lang natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yun po, pero may epekto pa rin yung southwest monsoon nito by Wednesday pero humihina na nga dahil na rin sa paghina ng epekto ng habagat dito sa ating bansa. Meron tayong nakataas na gale warning dahil sa malakas na bugso nitong ating southwest monsoon. Inaasahan po natin ang matataas na mga pag-ulan, pag-alon at malalakas na hangin dito sa May Batanes, Babuyan Islands, western coast ng Ilocos Norte, western coast ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na ipagpaliban muna ang pagpalaot dito. Ang sunrise mamaya ay 5:41 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:22 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
3: Thank you so much kay Ma'am Chanel Dominguez. At ito rin ni Chempo, magandang adlaw it Lunes mga ka-K5. Taton ka na nga pagbalik, standby ka mo ha. Eton balikando natabong arang sunog na sa may Madalag sa barangay Tigbawan sa Madalag mga K5. Balikan ta matapos sa may importante ng mga pahanumdom. Standby.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So makadto na ito sa extra benefits ng D3 Bio.
7: Pinaka na business, basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
6: Correct.
7: Gamatumato na lang siya.
6: Tumato na siya.
8: Extra standby. No?
7: Oh.
6: Oh. Sila, but kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetico ka, nga nubuang imo immune system.
7: Amo ni kanami kung nakainom ka D3 Bio. Sang una, sir boy, perminato, ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
6: Wow!
7: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Perminato, ginabalik-balik, nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Perminato, balik-balik, nga kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3 Bio.
6: survive.
7: Okay, siyempre survive. Adlaw-adlaw gasulod ang kagaw. Adlaw-adlaw gasulod ang virus. Dapat adlaw-adlaw man tayo inom ditribayo.
6: Exactly. Mm.
7: Mm-hmm. Amo nang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang ditribayo servo is also anti-protozoa.
6: Uy! Manugayun da. Manugay, ha?
7: Mga ginikanan nga may mga kabataan. Amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, ni iwang mangyapon, iwang manigatambok, ni sustansyado, palang sa balati anon man. Basin, may kapuyo da sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang ditribayo. Para mapatay na sila, para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung palainom ka ditribayo, hindi lang ha, pati yung kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da, or mga gitawag, gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, Sir Boy.
8: Ang inyo na Candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag ikaw maiksima ka?
6: Ay, kahit budlay na
8: budlay. Diyos ko, katol-katol na, Sir Boy, kakatulog akong gabi, imagine na, bilog mong alawas, may atopic dermatitis, kagkabudlay niya bulngon, kagway niya gani bulong.
6: Way niya bulong, no?
8: Ang nami sa ditribayo, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
6: Correct.
8: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang ditribayo, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
7: Kung na-try na nila yung tanan nga with Ben, itry mo man ang ditribayo.
9: Oh, grabe. Epektibo.
10: Ditribayo! Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
11: Ditribayo! Ang ditribayo!
12: Yung may VCO!
11: Ang VCO!
12: Yung may D3!
11: Makakas mga buti ka.
8: Ang topical ability sang ditribayo, di mo makita sa eksema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni ditribayo. Intramo na na ang ginatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
7: Sir Boy, kabalon ako. Pwede mo na dodge. Dodge sa mga vaginal dodge.
9: Pwede.
7: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
6: Pwede kabalo ha, basi fungal na.
7: Oo, pwede mo yan ipahid na.
9: Yes, infection na.
8: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputang? Ginaputanggid nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw ginsa kagat sa sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame. Kuha ka isa ka ditribayo, kuha ka dagom, opuson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection mangit nga cause na kayo, may mga dalitan kisa nga mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid, or MCT sang ditribayo.
7: Wow. So, sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
8: ay, importante giniya.
7: Importante giniya.
9: Before magpa-vaccine.
7: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang ditribayo.
8: Correct.
7: During or after nga mabaksine ka na, inom ka man.
8: Was.
7: At least 2 days, every 8 hours.
9: Oh, before
7: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
11: Ditribayo with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
11: Ditribayo.
12: Ang Ditribayo.
11: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
12: Mga butika.
11: Ditribayo.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio. Health News.
2: K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan. Sa pagkita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
3: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
4: Alas 7 impunto yon, daton nga oras mga ka-K5, bagabalik kita sa aton ka lang pagkapadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, inyong anchorman, K5, Leonard Viray. Well, by the way, good morning, Anay, sa mga nagapabot it minsahe ka ito, na magkarang adlaw ita Lunes, nagapabot it minsahe si Kagawad Gaga Roli Baladhay, no? Ita barangay magpagong sa Batan. First, ginya nag-comment sa ito yung Facebook Live, no? Mga ka-K5, good morning ha. Sa gwapo nga kagawad it barangay magpagong sa Batan kay Kagawad Gaga Roli Baladhay, good morning. Una kay Madam Ital Panim sa may Hanlod, good morning man. Una kay Jesse Season, good morning. Pakitam yo bro. Nagapamatikig kami sa manami ni mong programa iya sa Oreta Road sa Andagaw. Ayan, good morning ha sa mga Season family, una sa may barangay Andagaw, na sa may Oreta Road. Good morning kinyo talantanan una. Aga syempre likewise kay bro Jerry Jr. Imarga, good morning man. Una sa may terminal it Altabas Calibo, no? Vice versa ng mga L300 van na sa may istansya, good morning ha sa mga Imarga family, thank you kid. At sa mga gwapo naton nga mga drivers nga nagabiyahe man makaroon, good morning kinyo talantanan. Una kay Jose Nelson Delphine, good morning. Sa may ASU ba nga? Nga agahon pa nga nag-monitorya sa ton nga programa. Una man kay Madam Guafa Kalipa, good morning lang kinyo talantanan mga K5.
2: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Aton anay talakayon, makara sa first part ka ton nga programa. Aray nga nang makasugubo nga balita. No? Maroon ginadtunan, ginamon kahapon ra. Una sa may barangay Tigbawan sa Madalag, mga ka-K5. Kasi ro plastada kuray nga rang eskwelahan, mabuhay taray mo eh. No? Abuta kararo mga, makaroon siguro nag-opisina na mga nasa, mga maistragon nga ni man. No? Ribay mga government officials, ag mga negosyante. No? Una ron, halin sa Tigbawan Primary School. Nakatuanay nga chimpo way back mga 90s, hay simple tang eskwelahan anay ron that time, no, mga ka-K5. No. Ipakita partner tag video, no? Aday nga video una, kutob ko gin pang-send naton kahapon partner. Ag hararos ang bilog, no? Tag-andagid kahapon nga libot ko andang eskwelahan. Ayan. So, kung aton makita, manami nga eskwelahan, maintok imaw, pero una mo daw ma-feel mo gagi. Bisan wata ko una. Hindi rin partner, anat college rin partner, taga aron nga ginsend naton. Ayan. Ma-feel mo gagi ba nga daw puno tagagit mga manaming memories ro una sa mga nag-agagi, mga nagtapos yung una sa rin primary school. No? Anong gakasubo man sanda. Agkababo ta rin na ro mga residente nga gin bisan wa taron it kun ano nga bayad abi nga manghilamon rin na no during mga brigada eskwela nagabuli kita una del do ginakabig ta binanda nga ray nga ra is eskwelahan no nga daw ikaw nanda nga bagay ag nangin bagay nanda ag mangin bagay kuanda nga mga inunga sa mga pila kadlaw nga naga mga magatapak sa kinder hasta imaw it grade 4. Hasta it abit grade 4 dun eh. Aron makita nyo sa video, rindo classroom, grade 3 to 4, no? Grade 1 hasta ito, opisina at mga maestra, ag sa pinakadulo, kat last part nga nasunog, rindo classroom, it mga nag-eskwela sa kinder. No? Rindo ana it kalahi seeds nga gin kagastusan agin gin ideyahan nga maipot

0: no? Agod mangin maayos man do mga estudyante nga naga eskwela una safe, no? Sa kun ano nga pwede nga manabukan da daw, eh, siyempre bukid ron ni Maway, papatakas nga eskwelahan, hindi mo patag compared sa mga banwa nga mga elementary school, di ba? Kaya yung primary school ay papasaka imaw, marumpuro gidhago sagdanan, masaka ka pasugod to si Babaw sa andang nga daw playground, and then masaka ka man pasaka to sa mga classroom nanda. Marundo plastada ka ng eskwelahan. Now, kahapon, it aga-aga mga pasado, launa ro nga pangurason mga kaka-K5. Ginyamon tarat kagayo. No? Ginyamon it kagayo. So, nakibot rupila ka mga residente, nga manit nasunog. No? Saruy nga oras. Ano natabo? So, may mga nagwa nga witness, nga sanda gidro nag pamukaw it mga tawo ag nagpangayo it day ka nga tabang partikular sa miyembro it MDR it madalag ag sandaro nagkontak sa Libacaw Fire Station. So from Libacaw padto pagid at madalag poblasyon to Tigbawan, ay unahan man lang man it poblasyon dro day ka nga Tigbawan mga ka K5. Eh pila patang meters doon da kano kilometers doon na nga daga ganon para nga maka pamadalag, no? Ay libot patalo Libacaw mo to eh. At kagayot ara sunog. Maroon nga wag kita sipot kita na mag K5. So, pamatian ta, pero interview natin kahapon sa pinakauna partner nga video, no? Tagdaya nga nga babae nga gina-interview natin nga estudyante taray magun it high school at ananda na sa Banwa ay una man mo nang giskwela dahil sa nga magapit ng bagay. Ay according ka na, nag-charge si Maut mga maurong oras, mga alauna, no? Mga alauna, gina-tsakto, gito ko ni mga habugtawan man. Ay, siyempre, side ka man ko mga inunga makaron, gagamit cellphone sa pagtuon, etc. Ay, gin-charge yun, agod pagkaaga full imaw, agod magamit yun man. Ay, kaso sa pag-charge namin, nakabatit ni Maut, yupok. Nang galinupok naman to sa unahan ay mga siguro estimated mga 10 meters malang mando gayo kan nga bagay sa eskwelahan, hindi man gid ganik at kaabot gid 10 meters. Oh, and nakita na mga galinupok ta. Pagtan-aw na nakita ta nanok kagayo, no? Sa una nga kwarto, kon gatubang ka sa eskwelahan sa left nga side, kauno kung pisaro kagayo, no? Daw kwarto kuno ko daw grade 3, grade 4. Oh. Dagugdog ba yung araw? Naglinagapak, gupok. Oh. Agarun tayo nag-umpisa do pagapta, itay ka lang mabaho nga kayo. At yung pamatiyan na, biro pahayag, itay ka lang saksi or nakakita kita, kapano kuray nga lang pagkasunog, itay sambitan ka lang eskwelahan. At yung pamatiyan, mga K5.
1: Foro de los Pueblos.
2: Mga K5, kayo ba natin makaroon rong nakakita itay karang natabo nga sunog, no? Salay karang eskwelahan it Tigbawan Primary School nga nasunog kainit aga-aga August 9, 2026, mga K5. Si Ma'am Jaylene Naldosa, no? Imo nakakita. Ma'am, pakihistoryabi, ano natabo kara? Kat nakita min rin mo, sindang pinag-umpisar ko kayo, ma'am.
3: Makalambit.
4: So, ano abi, sir? Mga alauna it, 101, ay nag-charge ako cellphone.
3: Oo.
4: Ay may nabatean akong inupok maga, tatlong beses. Tapos ay, di ko tao magbangon, kalakuhay kung alin-alin yata makon iya sa among kapit bagay. Uh-oh. Ay di ko tao mapakali, ay nagbangon ako.
3: Hmm.
4: Tapos pag guwa ko it, among pertahan sir, hay. Doon yan eh sir, nakita ko tangaga, baskugot aro, kalayo iya sa eskwilahan.
2: Mga kanata, mabahugot ah?
4: Oo, kabahugot eh sir.
2: Sinampin yung bagay? Dikas, magapit malanggali. So, pagwa ni mo, nakita ni mo mabaho talo kagayo.
4: Mm-hmm.
2: Pinakaskwelahan pa ano ginakaon ko kalahing kagayo nga na?
4: Mga tatlo, sir. Dayang tatlo pa lang.
2: Oo. Raya nga rang anat grade 3 ag grade 4 yata, no? Nga classroom. And then, pati at mga teachers nga mga opisina.
4: Apo.
2: Tatlo. So, mabaho talagang kagayo ka na. Tatlong ka-classroom ginagamon eh. So, ano ginumbra ni mo?
4: Tapos ka to, sir, din nagdagagan kami tatlo ni tatay, kibana na akong magulang lalaki.
3: Mm-hmm.
4: Pagdagan ko pa yun, nadusmo pa nga na ako, panay ka, danlo gabi among dagan.
3: Oo.
4: Dato, siningit ka.

0: kami. Tapos pag-abot di Karaya, gimbuksan naman doon pertahan. Kabuhay maano? Buhay mabuksan?
1: Kasi naka, may nakalak na gali.
0: Oo, nakalak mo, sir.
1: Do gate it's kwilahan.
0: Tapos dato, sir, na, pag ano naman dayon hay, nagtawag dayon akong magulang kay ano, Manong Kim Kim, Nieves, nga, o nga ni Ma'am Eva. Nga dato nga ni, laman na to hay, pud, ano man na si nanay mo ay, do, skwilahan man na, nasunog, laman na to. May agmayad matun sir ay online si ano nung Kim Kim. Mga imo man na member.
1: Ito yung oras it agaaga no? Mhm. Member imo talen.
0: MDR.
1: Interim, oh. So sundown do nagtawag ito sa fire sa Libakaw para magresponde.
0: Oh sir.
1: So pilang minutos nakaabot dato nga fire although nga siyempre Libakaw pagalin.
0: Gaano taguro sir mga ga alaw naman, sir. Mga 1:30 yata, mga makaroon.
1: Oo. Okay. So, ano ginubra nanda? Imadya magayo, taro eskwela niya rin, taro karsada lang, gagipat at kaganasan galing ra?
0: Doon nga, sir, andang, ano, hay, wakaabot baga, hay, parang andang, host? Oh, andang host, hay, pang malapitan niya, tabaga.
1: Oo.
0: Eh, di ka malangas sa sir, di ka to sa may dam. Katawat agad na abot
1: iya. Utagalik ka abot iya. Uwasan na iya ka firefighting operation.
0: Ano, sir, oh? Ano, MDRRMO.
1: Nag-ano sa lang, gamit ito fire extinguisher?
0: Mm-mm.
1: So, wagid ka kaya?
0: Wagid, sir. Di ka rasan ba, sir? Wagid ka kaya ang dang walong bilog na dala nga to.
1: Mm-mm. So, gintay pa kung tanan nga, isave do, daywa ka classroom, eh, basi magtapik, pero wagid ma-save.
0: Wagid, sir. Wagid na kaya.
1: Oo. Okay. Do, kuhan ka na, do, pagtanaw ninyo, like, ikaw nakasukan, nakabatit upok. Ano nga klaseng upok? Upok daw mahambing mo sa ano?
0: Oh, ni sir, ay, tatlong upok, abe, mga kung ha, ano, abe, makuna, murawan man yan ako pagbugtaw na ako, nai.
1: Mapasko, gida, pato ka na bugtaw?
0: Mm-mm. Kasi ga-charge ako cellphone.
1: Mm-mm. So, basi sa kuryente, mga maroon, abe, mana, no? Pero, why, haka-haka nga ba si ginsugan, rey, mao? Ginhala nga sunogon?
0: Waman.
1: Or ginhungod na sunogon, gili?
0: Waman. Waman, gober.
1: Ano, dahil kamo man makabenefit ka ng pumuyo, eskwelahan da, eh.
0: Agusta na iya, man, nag-graduate, ano? Grade 4?
1: Oo. So base dapat tanaw base sa electrical dino posible nga pagtanaw dahil gupok iyog nabatian eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Do kan ka na plastadat deng eskwelahan. Bali primary school imaw. So butang bagon do libot ita tigbawan yagit atanan nag-eskwela gali kara. Mga pila ka estudyante.
0: Eh kababo uta sir.
1: Kababo uta.
0: Mhm. Ano san daw nag-graduate yang iya?
1: Oo. Iya ka man.
0: Mhm.
1: So inyong kita galing eskwelahan daya. Kabi ini nga ano lang gyud yung brat fire iya pag abot nanda. At total iya man do MDR fire extinguisher lang gamit. Wait, bakit brigade gina nabuo nga nagpasapasat balde nga may tubig ay malapit man lang do dam di karaw.
0: Bakit sir? What?
1: So kuno tagli ra, totally born tagid la. Wait, may na-save sanda ra.
0: Oh, agid sir.
1: Duma pumuyo nga nabugtawan, nagtry pa nga basit sa dayday-daywa nga bago magtapik ro kayo white men nahabo mga libro gamit it teacher
0: wagid, sir. Wagid kasi ay, barang daywa wagata kami ko akong magulang pagat ayan na ano ka to sir kung pa iguro nagsaka ito si tatay sa pavement ay wa pa nabugtar mga tao ito
1: wa man sa nakasayod
0: wa man sa nakasayod sir
1: okay so pagkasay nanda makarang agaho nakita undi itsura ko eskwela na raharam na tabo ano ro mga reaksyonan ko mga piski mo nag-graduate ka riya
0: ay kanugon gid aron sir ay syempre ay abuon niya naka-graduate ag nakadaog pa nga niya it second place di ang eskwela niya ra.
1: Mhm.
0: Palami nami.
1: Palami na kay kita nugon ta. So pam kwan day mo grade 1 to
0: sa grade
1: 4. Do grade 6 sing gapadayon. Ito sa Banwagot ah. Mao nga primary school imaw. Kinder may iya man no?
0: Ha sa ato.
1: Do kinder.
0: Nakapunta.
1: Oo. Sige. So basi kung bilang residente man, si mga panawagan at bulig sa mga gusto mag-provide, mga books, no? Or kung ano nga mga learning materials. Na pwede itaon nanda.
0: So doon yan eh, kung sino man may mga, tagipusuan una, ay pwede man kamo ka bulig iya sa amon nga eskwelahan sa Tigbawan Primary School. Doon man lang.
1: Thank you, Ma'am Jaylen. Thank you.
0: Yes,
2: ang kampiyon na istasyon.
1: Dato si Ma'am Jaylen, nail gas mga K5. Taga madalag kita ron yung mga nail gas nga ra. So, sanang payag, naglinupok, no? Mga K5, naglinupok. So, kung imo isipo, wala na sa kinapangunahan do kuwa na, pero Raya nga ra nga BFP sa nang paghimo it investigation ay sandang kita kararo mayad, no? Pag-abot sa pag-determine kung sinampi gidro ginhalinan it kagayo. And then may witness man nga makasugid yung di ka nga part, nag-umpisa gid, no? Pero kagayo sa rin kwarto. So andaron nga investigahan sinamping part di ka school, classroom nga ra, no? Kung base di ka to sa mga wiring, etc. Para mahamba nanda nga bangod sa fault electrical wiring do dahilan ay naglinopok eh, no? Naglinopok anay ko no eh paggagasak matatlong gupok ko no nga daw gupok ko no ko tweetis ba nga raw mauro na kun ihambing na tapos sa mauro man daw dagugdog ko tadayon marasin nagsunod-sunod yun tapos daw gadagugdog na rin do pamatsagan ko mga residente una nga nakabati ag mauman do rin nga na interview takina nga si Miss Jilin oh, mga K5 naglinagamak oh. And then harin lang nung kagayo, umigrabo niyagi. Hasta nga gumapos yung imaw to sa pihak nga next nga room, no? E dahil nga ni nga rohangin, ito paad to sa, kung gatubang ka sa school, imaw paad to sa tuo rohangin, no? Although nga kababo nga mga puno sa libot, ay unagin ka basko gruhuyop. Ay sa ibang kamong ko Saturday, ag... Sunday it aga-aga. Bisan ang kabi, mabaskog man gapon duhangin si ibang mga banwa. Di ba? Ay kapin part it madalag garag porsyon liba ka malinaw. Ay makasarangan gimatari karon it baskog ro huyop, no? It day karang hangin. Doon nga adlaw, doon nga oras. Te, sa sinigundos, ambag ko mga tao nga nagatanaon to, kurin yung eskwela nga nagkasunog, mga K5, hay, makongin sa naman, bakit brigade? Ay kaso nga ni, masaka sa agdanan, naroon duhangin, nag-huyop nga nag-huyop, dukagayo man, daw-daw guwa na ba daw-daw kita ka ko kalan, no? Nga pag santik mo ay, siyempre may kwan doon, builo, daw kwanta pirsado kita man ako kagayo. Patsag dandaro init, iti na trust man doon sanda. And ang gusto kong ta, may mga masave nga gamit, sa rin nga mga classroom, ag mapatay kita ro kagayo. While nga proceeding ro Libacaw Fire Station, mga KK5. So mabot man, few minutes, mabot man do responde yun halin sa LGU sa Banwa, pagi sa mga presensya at aton nga taga MDR. Oh. O naroon do mga tao ni Sir Dicino, no? Ay mga train yung man kunta na naroon pagabot sa mga maurang nga responde, pero te siyempre, hey, random man lang man karo maibuga, gamit ro rayo nga ranga fire extinguisher, no? Ay, waman sa nat, kwandon, fire truck, ang kapareho bimano, katon nga barangay council at poblasyon, yan tatariya nga mini fire truck, or bisan mga private, kanuna, no? Individual nga daw, may andang negosyo, may andat ang sariling fire truck, may mga una kaon sa lailek sa Libacaw, may andat ang, andang building ito, no? May andat ang sariling standby, fire truck, no? Nga gina-operate aron ko andaman nga tag-iya. No? Ay rin wagid, dumadalag. Wagid, fire truck. So, sa inisiyatibo lang gid ron ko MDR nga para makabulig, eh una nun, siyempre, may di bang mga responders, nag-sabya man do iba rito, ay may dam recon si Dagom, nga pwede mabuan ni Tatubi, no? Riba fire extinguisher, tanan, kutob ko, may kagayo, galing sa kabaskog gani, ginapabaskog ko rin nga, hangin. Ay sunod-sunod rubira ko hangin that time eh. Waban itugan pero may hangin. Mga K5. Wagid na maubos ang duwagun nanda ka fire extinguisher. Wagid matpatay ro kagayo dahil ngani nga. Ano ang gitabinanda ro fire extinguisher? Like, kimbawa mga sa maintukan niya kagayo. May mga nag-i-grab to nga. Like sa mga gasoline station. Halimbawa, example na to na. Nag-spark to ro motor. May something may leak ro adang tanke. Te, pag start na, umigrab. O, kamo gamitan ita fire extinguisher mga daywa kabilog sa bilog pwede yun doon depende sa bahog. O, nga mapatay ro kagayo. Mamaro jud at bahog imong klase nga sunog. Kay na classroom kabaw bahog sobra 6 meters dugapad, no? Agra nang haba sobra. Nga magkaya nga mag-cater it pila ka estudyante. Di ba? Oh, hay, wata ka takot doon pero una ta kunta kahugod ang inisiyatibo ko mga taga MDR. Na umabot man ang anangan do tawuhan mga
3: personnel at BFP Libakaw ay ginpenetrate ginanda rito kutob ko sarang nga masugod ganda nga fire truck. Ay hasta di ka to malanggid sa chapel ay sugod lon nun di karon. Di ka ang ko gidhagos it bakingan karon eh mapiot no. Sugin latag nang darohos. Gin paagi sa pinakagapit gid kunta nga pwede nga magyan. Hiwa gid eh. No? Sukmod ag kabos kon sa mga kuwan pa. Ay kung sugponan daw, wa man it ikasugpon, hasta lang gid ka tumatuod, nga ni kabos. Oh. Ay waong gid, pag-abot pa na binanda sa area, daw totally born yung gid man abiro, tanan niya structure din na. Lima ka classroom, mga K-5. No? Pero kamustara ng investigation ay, siyempre abog pangutan na, basi man ang mamon, nagagawa gito kahapon, mga kutso-kutso ba kay iba nga, basi man ako nalang, ginhungod ay, suno manabi sa andang nga nabuo information na ginapatay tabi ko noro fios karon ko last nga duty nga kung sino na nga personnel at eskwelahan gina off ako nanda ron no? Hay paano man akong sa kuryente maghalin? Ito posible man mana hay di nagagawa man do kutsu-kutsu kay ba eh basi man lang hingod ang sunugon oh, maroon ba garo isipan kay ba hindi man mana ron eh ano man sa manugo man masunog karon doon eh duga panipuos ga benefit kan tanan nga mga pumuyo hindi ang sandarina sa tigbawan kundi tupad nga mga barangay may mga inunga nga para kan na mas magapit rong primary school di ka na naginadagaran ng unga ay sino man ako no makaisip man nga sunugon samad man at ugo ron ay kita nang gina gamit ko mga estudyante taron dina una sana nang eskwela nagasugod di ba mga K5 wa ta manat may mamaurungid siguro nga makasagi sa piniinom ng mangmalit mangsasko. Oh. Ay galing man na witness ag amo man naghambag nga maresidente nga nahabugtawan ang narugupok. Ay sa mga kita ko nagkakasunog ako abuon nga mga fire incident ra kon nga narespondihan. Nagali na gamak gimat anong kapin kat di kara sa may shopping ani nga tunga nasunog part itla Serna. Oh, mga residential area. Abo na nasa narespondihan nagali no pok gimat anong nagabiti ba daw ka dumdum ka bat nagasanlag kat humay. Mamahipot mama rosound jangit nagasanlag ka mama sipre ma mahinay no pero daw kadumdum ka ba daw gayaha ka mat popcorn daw mauron ba nga naga nagalinopok mauron kita kung gayaha ka popcorn di ba pag butang mo singkiring oil butang mo ro mais oh and then pag kinaguon mo no nagalinopok na medyo mauron gid oh ay dinon nabatian ko mga residente sa lugar mga K5 linopok agaron pag guwa ng kandang bagay haundo kagayon ka basko gutobana nga nagatapik sa pihak man nga classroom sa opisina man ako mga maestra nga una ro mga printer, computer, laptop. Tanan-tanan sipot aron makita niyo sa picture oh. Nga gina-slide ko akon nga partner technical, makita niyo mga K5 ro sugod ko classroom nga sipot ro cabinet nga punot notebook ag kun ano nga mga gamit it mga maestra, oh? Haro no abo. Ro mga pungkuan nga himo sa kahoy, abo. Makon mo taron, sus Ginoo kon Dios. Abo, pukuan na nga kahoy nga ron, ha? Abo, gida. Ngayon sa kadabdab at magmat ang kagayo nung nag-i-grab that time nga gusto mang kunta ko tao nga mga residente nga magbulig, baga nga misat na kunano ng notebook or libro, I mean, o kung ano nga mga gamit ito sa sudo ng hiyakwat, baga? Ay, huwag kita. Ay, sa kainit at ang mayad, baga, mga K5. Ay, liman nung pwede nang irisgo ginandaran ng kaugalingon ay imbes nga what casualty, may casualty na lang. No, budlay. Now, indo na sa pagbalikta aton balikan do payag ko aton nga BFP ay na-interview ta si FO1 Giovanni Bautista no ay sandagid kara nagresponde daywa ko nung ka personnel do duties it Libakaw according matakana so pag-adto rito ay ang aga man nimo ka boss Rojos ay tinag ideya lang ginsan naron nga makabulig man patay sa kagayo galing man ay sa pag-abot namo nay oh tay no tanan yut ang classroom ginagamon at kagayo anohon matud ka sagang ko bureau fire doon. E tawo man sanda, gakabatsag mat init ron. Okay, kunta kung mga daywa pa lang, ti makabracket brigade sa nabilin niya classroom, agod di katapik. E problema nga, ni, paano mo makontrol do kagayo ro persa, ay wamat may ginabugid nga tubi, nga kasing basko ko ginabuga it mga halimbawa sa fire truck nga ra. Ito nangin problema. No? Haton nung balikan do investigation, it BFP ah, sa pagbalikta, matapos siya may importante nga pahanumdom. Stand by!
2: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: 500,
1: ang GTX 500,
0: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo atay,
0: happy kanunay.
1: GTX 500,
0: masaligan,
1: epektibo.
0: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.

0: epektibo.
1: Mighty Safe. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay
4: o mahina ang memorya ng anak mo?
3: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: Sa atin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: PDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Mapakasa mga butika. Nagkapakita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Deltanativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
4: Yonar Viray.
5: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7.32, raton nga oras, balik kita sa aton ka nga panggapadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyong anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga K5, good morning anay sa mga nagapamati makaroon na kay Madam Guafa Kalipa, good morning. At kay Bro Rostom Rizaldo nga nagamonitor o na sa may barangay Pagsanghan sa Banwait Banga. Kay Madam Marisa Orvista Villarias, good morning. Nasa may Kalibo Public Market, ag sana nga mga suki ha. Thank you and good morning sa mga nagahigo pre-night DTX Coffee Mix.
7: Yahoo!
6: Kay Ma'am Merly Latore na Ilgas, good morning. Ag kay Bro James, nasa may Tigayon, kung sa may guba-guba ng kasada. Good morning kinyo na ha. Ag sa mga nagapamati, by the way, di ka na sa may part it raya karanga. Bulwang Talipapa o nga nag-monitor makaroon nga gahon. Well, sa mga ka-K5 naton, higop kita ita manami nga kape. Ag, siyempre, partner, pagit na kung mga nagpamahaw ka, D3Bio. Ayan. Manami man doon kung nagpamahaw ba ka mo, sabayan niyo't inop D3Bio. Rong kampiyon yung suplemento antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist mang K5.
7: Yahoo!
6: D3Bio ay manggarunon din mo sa MCT or medium chain triglyceride because ngaro sangkap na karado D3Bio contains ita cold pressed extra virgin coconut oil nga haron niya ni ambag ko manggarunon sa MCT nga makabulig patay sa mga kun ano rin na nga mga harmful viruses mga K5 ni kun mga may kun nga mo ni na no daw pamatsyag nyo daw bagatian nga tugat mga viruses kun ano nga mga bacteria sa libot imni D3Bio. Kung may mga sakit ka sa ngipon, no, buhay magmayad, inmit D3Bio, pero before may mau daw tunlon, dapat puson mo D3Bio sing baba. Dayawa ka kapsula lagi, puson mo, magwa ka ng oil. Ayan. Pagkapusa mo ta D3Bio sing baba, malulumumog mo bagay mouth, mga 2 to 3 minutes before mo tunlon. Patay ka ron do, bakterya, nga naga dahilan kung mat nagasakit ring ipon. Tanan nga maagyan, halin sing esophagus, paidagom, patay. Rutanan nga mga bakterya because of D3Bio. Mano mo ka-abtik? Kung gusto nyo hikatugan ka mo timprano, manami rin yung kumbaga, quality of sleep is ma-improve, inom ka mo D3Bio. No? Para nga matinandaon kita, healthy ro brain, inom D3Bio.
4: Yonar Viray,
5: Foro de los Pueblos.
6: Sa aton niya pagpanayon, aton pamatian do interview ta sa taga BFP Libakaw, saan nang pag-responde ko natabo nga nga sunog? Kasi what about fire truck o madalag? One at fire station, actually. May abo binaghambag mga madalag doon. Malman at may mga kung mag-flag raising ceremony, kita man mananamon niya nag-flag sandaron, mga taga BFP, kung naman may iyasan nang sa opisina sa LGU, may una man na ron. Una matarepresent sa personnel, fire, no? Pero what asan na ron it kapareho kay ibang mga banwa ba nga structure nga makita mo ro standard ni tsura ita BFP building no mga K5 nga may una nga fire truck may anda nga naga-acting nga fire marshal no may una nga personnel nga pilambilog ag una full equip mo ita no mga firefighting materials no nga may anda nga ginagamit ka na sa pagtapna kung sunog, hindi magbaho. Mga mauron baga, mga K5. Ay, wagid eh. Pisina, wagid sanda. Sanda lang gina, I think, nabiling ko di ako kasaga, ha? Inulabuan tamat detalye, galing karon do, aton ka nga BFP province, with K5 Romy, ay, mangutana kita kung ano, do update ka na, basi kung matawaan yun within this year doon, do, do madalang kita may unang bangugta nga makwandaya no maplastaran nga mabutangon ito fire station ako do mga taga Madalag man ay hindi magsalig sa ibang banwato like Madalag ag Malinaw ah Madalag Banga ag Malinaw ag Libakaw pero Libakaw gid first nga magresponde kan karon din ako may mga sunog ano pinakagapit ay kun Malinaw pa tanga to halin pa ta dito sa banwa maagi pa to Rosario pagapos ta Madalag magpatara biyahihon na no ay may kun mga dire-diretso nga dagan ay haron nga abo pa tanga likoon ang mga eskinita ra nang agyan no Libakaw man dire-diretso siyempre malibot patagaling mao tulay pa ta diretso at banwa ag konsin pa rin nga barangay nga pwede mapula ro sunog kani kun umabot ay ti naka-develop pa ta tosturo sunog karon no? Mga K5 pungta na kun maabot man kun nga host anang host ngaron ay eh, manugilat haba man doon. Oh, yan ay atong pamatian, interview ta with FO1, Giovanni Bautista, nga nag-responde ko natong-atong sunog, kaya hapon it aga-aga sa Madalag, pamatian ta mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Upod na itong makaroon, no? Si FO1 Giovanni Bautista, itong yung arson investigator sa natabo ng sunog sa may Tigbawan Primary School, sa may Tigbawan Madalag, kinait aga-aga, no? August 9, 2026. May update kita kung kamusta ang dandang investigation. Sir, unas talan, mayong aga si mo, sir.
7: Good afternoon.
0: Any information, sir, sa so far latest nyo investigation sa natabo ng sunog, sir, kagina sa aga to sa Madalag?
7: At around 1:22 in the morning, MDR Madalag nag-call sa amon about sa incident. Mm. At around 1:25 na pull out ng fire truck. Kapun man ako. Mm. Kay duha lang kasi sa personnel. Mm. Nag-proceed kami sa about mo sa fire scene at around 1:55. Upon arrival namon moto ang at ang fire scene is totally burn na gitsa. Mm. Ang 5-car rooms. Mm.
0: So, dako, ang gali, sir, ang kalahing at nakaabot na ka dito sa lugar?
7: Ubos na gitsa. Ang
0: gitsa. Oh, okay. So, nag-ano to, sir, ang MDRMO? That time nga nakaabot ka mo to?
7: Pag-abot naman to, nag-ask ko pamangkot sa MDR kung ano ilang gin-conduct. Nag-conduct sila sa firefighting using the FireX. Oh. Walo ka FireX ilang naubos. Oh. Dahil din na ganyan lang kaya sa ang RX nga na ubos ang walo dahil ang kalayo is totally gidya ka Basco. Ka tara na sa pinaka nga rooms. Mm. Amo to nag-ganyan setup nila.
0: Mm. Okay.
7: Kaya ubos gidya ang RX nga walo. Oh.
0: Pero wa gid nila masalbar ang kwanto ang daw isa o duha ka to ka classroom ng tani ginasave pa nila no paagi sa Paris ang gisa.
7: Is ang last na kwanto last na lang classroom ng ang ginagatid sa mga sa fire.
0: Okay. So that time sa nakalabot kamo to. So siyempre halin pa kamo diri sa Libakaw kag ang area nakadtuan namo to sir layo gid nga gudlay gid ang pano.
7: Actually amo namon gid kay say hindi ka penetrate among part tak eh.
0: Oo.
7: Kasi isa pa kalayo sa iya nga distansya halin sa parsin kag sa amon ginaanuan sang part track.
0: Oo.
7: Hindi ka mapenetrate dito. Solid.
0: Apisan solid don to ginsulod yung pag sir ang kano to no dahil sa may chapel to.
7: Chapel lang. Kami.
0: Ang host naton bisan idugtong naton pila ka dugtong daw indigid lang alang gid
7: alang-alang ka gid.
0: So ano sa ginhimo naton to sa area kag ang mga MDR man.
7: Amo to mong inobramod to is nagkakandak lang isang sang assessment sang area then may gin sabya makbay nga tubig to sa ang sulod man. Kaso lang ang mga area lagi mga libro nga tama ba? So ang muna is hindi na gid maano nang totally burn na gid siya.
0: So wala gid sing may naisalbar nga kung ano nga mga learning materials tong mga concert.
7: Wala gid no. Pag-abot naman is totally burn na gid siya ang chapter niya.
0: Okay. So sir dire ipangutan ang mga taga Madalag no. Siyempre ang pinakapangamangkot nila nga natabo ini nga sunog. So sandig sa inyo sir investigation kamusta?
7: Among Mr. Subong is under investigation pag gid siya. May mahatag sa inyo nga information gid kung ano gid ang dahilan. Kasi ang investigation na is only initial pa kami iya and then endorse pa na naman sa region kasi sila mag polyfarnish ang ilang investigation.
0: Nagbalik pa kamo to sa area sir Subong aga para i-check to kung anong pwede nga magamit nga ebidensya kag amo to dalhon sa regional.
7: Balay si region makadto na sa fire scene.
0: Okay, Okay. So ang initial damage sa moman, hindi pa gid ma-establish ara.
7: Iba ma-establish ang ano. Sang hatag itang initial damage sa kabilugan nga ano.
0: Oo. Mahatag ang taga DEP eh depende sila kung gakon sila gakon pala sila sir ma-submit pa sang affidavit of loss.
7: Pwede man sila maka-submit sa affidavit of loss.
0: Ay silang kabalo to kung basta mga computer, mga kung ano tong mga gamit sa mga manunulo na to, no? Na naiwan to sulod. Sige. Sir, sa part sang BFP, subong, no? Ato nga simpo, masila pag kung kisa maulan man, no? Although maulan, may nagtuhaw mo tong sunog to sa New Washington kagapon. Padumdum, sir, bilang sa part sang BFP, mariwasan ang sunog, especially sa mga eskwelahan, basta may ara mga nalipatan ng mga nakasaksak, mala.
7: Muna mong ina ano is ang about sa aton nga fire safety tips nga ang pag use ng mga electricity or mga appliances sa schools or maskin sa balay man, be careful kita dahil dita balan kung ano ang dita balan nga ang gamit ta standard or hindi. Hindi man sa eskwelahan lang ang sunugan. Puldo sa aton nga panantanan sa palibot sa aton nga panwa. Kagang pag proper ano gid siya proper using sa standards ang wiring naton kag muna ang safety gid siya sa aton nga palibot lalo sa mga pagbutang sa mga aton mga gamit nga madasig nga maano gid sang kalayo.
0: Ang kongreto sir ang simpo galik ka inas ang agad o baskog ang hangin amo patong nakakontribute nga dasig nga naglapan
7: na, ano gid ang aman ka dasig nga nag na totally born pag-abot naman is ang hangin katama kabasog gagabi. Ginang aga. Pag-abot naman to. Pag hapakan sa hangin sa ano sa school nga nasunog ang iya nga sim ina naglulupad.
0: Wala sang ulan sir?
7: Wala.
0: Wala.
7: Hangin lagi
0: sir. So sir, thank you so much and good morning sir sa BFP Libakaw.
7: Good afternoon sir.
6: Foro de los Pueblos. Naturo payag it BFP, no? Sanding matasandang nga ginhimo nga aksyon. No? E, nag-responde matod sanda. Mga KK5. Okay? So, mahimong gin matod ay kabos no host. Kutob ko masara lang nito ron nga para makondo area nga wait may mahalitan gid nga iba pa nga pwede tumapik. No? E, basi sabon baga kung may mga gaya pa rito nga mga apart it mga puno o pwede pang dumaga sa tog sa iba pa nga mga bagay. Gumapta ba imaw? Hindi lang gidron ginimo kato niya BFP. No? Aging cordon do lugar. Agod sa pagbisita, madaw mabisita kung noro region 6 na para magahimo itadugang investigation kung ano gidro dahilan kung niya sunog. So far, until now, no? Hindi pa masayaran kung ano gin umpisat kagayo. Hindi pa masayaran kung pila gidrong nanging total damage kuroy nga sunog maki-fire dahil hindi pa masayaran kung ano rogid to mga gamit at teachers na ito, rin nga mga nasunog ng learning materials, tanan-tanan, kaya ginakuha ang itabiron na sumada para ma-declare kung pilaro nangin damage tanan-tanan kuroy na tabo nga sunog mga kaki-fire.
8: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7.45 gong daton ng oras, aton pamatian man, do pahayag it kapitan, ay kapitan nga last turn na makaron, te mabuhay ni mo nga kapitan una sa barangay para matapos ro kaahaka nga mga siginsunog man ako namin mga malitri na ag ano ro mangin status ko estudyante ko ring eskwelahan ay kahapon suno matake kapitan si istorya ni with K5 Rome nagpatawag imout emergency meeting no gagi maon ka abtik si kapitan ay hindi ko nimo katugan ko di ba launan na nasunog ti mga past 2 a.m. Ay, wao ni, ugdaw gon. Mga alas tres, ubog-ubog imaut uman doon para nga maduga man dugao yung ginbatsyag na ito sa unahan patabira bagay man. Hindi mo himayang ay paalin matudra ay Domingo pagka, Domingo man na rin ando pagkaaga man next man na day, is makaroon like Monday, paalin man na rin may sudyanting ra. No? Ay dapat may unang itasan ng lugar nga pwede makapatigayin itpagturo ro mga teachers, hindi pwedeng ma-stop ron. Matuod. Hey, ginindiyahan ay may covered court man sanda, manami, madyabagong human. O, pwede hindi ka to nang gitanay matuod ro mga estudyante. O, ay, dugang nga kuhan kang plastada, pamatian taman ng interview ni K-5 Rome kay Kapitan Igis, no? It Barangay Tigbawan sa Banwa Ita Madalagma K-5.
8: Foro de los Pueblos.
9: si tigbawa na punong barangay Jure na Iges sa atong karang kapitan cup no medyo kimo nga adlaw ag medyo bukot manamir og gindangatan itong day karang primary school tigbawan cup pwede mo naman masayran kung ano rin nagtabo man sa nasabitan karang eskwelahan
10: kabi eh mga di ko lang masigurado pero mga pitul imaw mga alaula nagtawag ro ako niya sambilo kagumankon nga magapit sa Tigbawan Primary School. Na ro yun doon lang mensahe ka ko niya call pa na nasunog ro eskwelahan. Ay ro yun diretso manyagi ako sakay motor at kaibahan ko ang laki nga o nga nag-proceed sa royal niya lugar. Pag-abot ko kali ito, ay
9: nagadagdag ba?
10: Kasalukuyan niya kabaskugit aro. Kagayo, tanan yun ang kwarto ay may kayo ta. Doon, ako niya abotan ito, kuwan man natin nun, siyempre bilang kuwan una eh, barangay ay in aton akon man nga ging kuan yaro ro tawo nga hindi magpagapit ka to ay mabaskog paro hangin ag oh ag basi pa kon do maglugang paro kan siyempre ro sim nga rahay may tinjin set ara nga iapok ag basi hiigo ro mga tawo nga una naga pagsiyoso man una ro naga tanaw
9: Pag-abot mo sa lugar cup maro mga tao hindi wao kat nakita nga nag bucket brigade abi nga kaya pang dio ta makaya nga pangundo kayo ra
10: ay sa ako diyan pag tanaw ka bi ay hindi ko ta kaya hindi ko ta kaya oh oh din pa abi ay may posibilidad kun ta ay na, ano itot abi naguna imaw sa natanaw ko nga sa nang tangke ito bi karo yung eskwelahan ay itot lagi oo itot lagi oo hindi ko mambay nga katunog upisa pero ay nakita na ko niya sunog ano ta sunogot ra andang atong tangke ito tobi
9: okay so ano imong ginobra ka kap no pagkatapos ka makita nga grabe ito kay nagdabadabaw ta
10: ay wa un hindi un mag na may chance pa baga nga sudlon do room akong may mabuo upid do hindi yun dahil may kagayon sa sugod, bas ko gulit ito, at magposibilit, pag bukas mo karon imaw, ay mabira kayo mo ro. Oo. Doon yun do, ako niya kwan kabi una.
9: Okay, sa pagkandak man, nagandak man ikaw ito, siyempre investigation na bilang aton nga punong barangay, ano man ka, pray mo nga nasayuran, hamat nasunog ra, ag ano ra, ginsunog, or nasunog ito imaw?
10: Ay, bukod siguro ron it kun para ka kunit ah bukod aron it sadya nga ginsunog siyempre sir hindi man ako nun mag kahambay kun siin may una matasa ang Pilipino kun siin mo magumpisa pero hay ide ako ka declare o baka ambay karon nga dikatukid dahil daton karon siguro nga ma kabuog it detalyado nga anang
9: Information
10: ay sa aton nga Bureau of Fire. Aron man niya ni, una man do Bureau of Fire at Libakaw, galing ay, siyempre, pag-abot na da, wa yun, hindi yun. Dahil sa Katasig, ginasabayan pa imang hangin. Doon ako nga pagkakon kabi.
9: Dahil yung eskwelahan nga, kap, yung watat gabantay sa oras kagabihon, ag ro kuryente ay wandaron bukas taron sa eskwelahan.
10: Wagit at bantay ro eskwelahan yun. Pero sa akong mat ang pagkasayod sa mga teacher una, hay kon mag uli sa itapon, gina off mat ang nandaro anda nga. Doon niya, ano rin doon, secret breaker. Maliban niya mang sa anda nga kwando na, CCTV. Ay, dayon man lang ro nakabukas ko no hambay ko.
9: Ay, bukas sa ro CCTV, mento si bukas man do ibang kuryente. Sible.
10: Bas ho. Oh. Oh. Oh, dayon ho. Pero tag ito sa sugod man naron eh kwarto hay wa out at ga kwan ito nga kuryente dahil nakaupo niya ni Mao. Pero CCTV hay di ka tapat gapan mo sa special din jaron ipan.
9: Dahil pang mando history nga medyo na nakasunog rin yung eskwilahan nga ra. What? Nauna pa nga biyabing may nakasunog. Dahil malang.
10: Ay kulat mga, aro may iyaman ka ron mga 7 years o 8 years.
9: Ikaw na eskwilahan.
10: Gas part.
9: Oo.
10: Na, may posibilidad na nato nga maabot man it solo kung wa taga gito ha. Doon niya.
9: Para sa vapor ka to?
10: Oo. Oh. Ay, tatlo eh hingang ka fire trucks ka toro nag buligan.
6: Pero kung ka puro chimpo kain at agaga at natabo ro sunog, posible ba si nakapigto bagay may naglinupok ko na hamba ko witness ato kay ina. Ano maugan, mahangin, ano ro chimpo ka to ka kain at agaga?
10: Wait,
6: what ugan?
10: Oh, what ugan?
9: Bakrat ang magistorya ta mahangin yata.
10: Oh. Oh.
9: So posible na doon paro nag dugang itan kap abit kayo.
10: Oo. Oh. Nasa ba? Oh. Kung nagtapos sa light material sa abi sa piyak. Tagdato nga nabiling ito ay anang bakal ingan ka itong mga kung ano sa anang, oh.
9: Kapwag ilat na salbar nga mga kanabi, mga libro, mga gamit, ginpagwa at mga pumuyo during that time nga nasunog.
10: Wagit agad sir, wagit.
9: Dahil agad-agad abi. Oh. Sa katugugon kita.
10: Wagit.
9: Mabuhay na itong eskwelahan nga raya sa barangay.
10: Boy, ito rin siya. Ako niya rin ay 34 anyos nga nag-abot iya ka sa Tigbawan. Ay, rin yun ito, na-eskwilahan yun ito.
9: Rin yun ito, nakabuhay ito, iba ito, bigada ito. Kaya paano makarangaran? Siyempre, raton nga rin apektado, raton nga rin ang mga school, no? Mga raton nga rin ang mga estudyante, nga rin ang mga inunga, nga wat at classroom. Ano ano man doon ma-extend nga bulig ito itong barangay ka rin sa anda ka rin nga pag-eskwila since nga may klase ito sa Lones ay.
10: Makaroon niya hapon, alauna ay gapa emergency meeting ako sa council. Ma-attend ba siguro rao TIC agul para masayra na na kung ano ra among mga kabulig. Siyempre doon niya ni ay kabiip pa karon haywa man ako tawag dag ginainisip ko man do kapakanan ko mga estudyante nga ra, ay kung hindi naman matauan da atensyon, may posibilidad nga halinon ako mga andang ginikanan do ang mga unga.
9: Mga pila tanan datos ko enrollers na karon? May estimate ka?
10: Hindi ko ang makban. Dahil hasta mat grade 4.
9: Grade 4?
10: Oo. Ay, ro yun. Ro, ginatarget naman ay base. Di ka, no, akon pag ang target, ay di karon sa amang niya ron niya may isot niya covered course.
9: Oo.
10: Oo. Kung pagkunta, masugtan kami ko, kura para ako madalag na pwede abi mo di karon sa amon sa kapilya. Oo. Pero ay gakinahangan kita gahapon kami it diyan niya parehas ko kamisa. Nga pagka kuno baga sugatan ko
9: bangko.
10: Oo. Ay among bangko una ay na sarangan siguro ro kuan ko mga unga. Ay lamisa gid ay ro yon so, amon niya mangin kuan ka ra.
9: Harap tanan emergency meeting ra.
10: Oo.
9: Oh. Yep, nag-after na sunog ra no. Nag eto no ko naka-istoryan ka mo ni kuan. Ko ato nga principal nagatubang ka mo kung ano man yung istoryahan particular.
10: Kaina, ay kabiiro na hindi tama ma-istorya. Oh. So, teacher in charge. Oh. Ay kaina, nag-istoryahan kami na agahon. Ay, ako ro ha unagin ito nga. Kwan, dahil nag-istorya kami ko Bureau of Fire nga manakap kung mahimo ay pag-abot itagahon, pag-hayag, wait, makatawang nga makasunod ito. Good. Basi kung ay ga gakwan sa daron si Bega, no sa nakon may mga oo. Ay nag-istorya kami ni teacher in charge nga royon kun paalin. kung ano rin mabulig eh, barangay councils, di karo yun sa labigid sa mga ano kung mga unga. Ay, loyon kita kung nga gihingpan ka na, pwede siguro na ato niya rin niya kabird court, pansamantala nga magamit na ito noon na.
9: Okay. Kap sa bago na sunog kabi no, ang kainat aga-aga, what mga reported abiya sa barangay? Basi may una nga nagpangsasko, nagpangmalit abi kap, what mga
10: ay,
9: reported?
10: Wagin sir. Ay, doon ko pag-abot di karon sa kwanya, ay peaceful di karon yun niya lugar.
9: At sa imong barangay
10: nga riyan? Oo. May unag lang mo, may unag lang ron niya hindi makwanan nga may mga naga inom-inom nga ra. Luyon, ay doon malawa mat mga kwangit.
9: Pamalit?
10: Oo.
9: Sabi kitong nagapangsunog man na?
10: Pamata?
9: Okay. Tapos may gusto kang ipaabot sa aton karang mga tagpagamati, mga viewers, no, nga nagpamati, nga pwede mo mabulikan do aton karang primary school ito imong barangay na sa Tigbawan.
10: Da ako niya karon sir nga mambay man kunta personal ako nga naga pangayo itbulig sa LGU sa aton niya sa province nga kun mahimo mabuligan ang daro Tigbawan primary school nga ra ay raya gid niya eskwelahan ay raya ro dagang pan ko amon niya mga estudyante doon ay makakuan baga nga hindi on sanda mag makasave ron sa mga gastoson ay siyempre kung iya at sanda ga eskwela ay tikang-tikang nga oh. Oo kung sa kuan ito may plano man niya ni kami si Tichin Inchard iya sa Tigbawan nga ma-personal man kami siguro man to sa amon iya nga mabuligon yung mayor para mabuligan kita mo hindi magbuhay baga nga do daya nga eskwelahan ba nga mag nga makaroyon do ana nga si sitwasyon base una sa iya sa gabigid iya sa Banwang Madalag pero yun amon pagid niya sa bilog ang mga problema nga do yun niya mga lamisa nga ra nga nga may kwanan do amon niya rang mga estudyante
9: bangko
10: pa ka? Oo, ag bangko kung sino nga ag pali iya mat ang inal ag duro principal si kwan Ma'am Wilma Castro nga to ag nag-istorya man sandaron ko among teaching and chart
11: Foro de los Pueblos.
6: So datoro payag ni Kapitan Igis, no? Nga pangait bulig man doon, pagi man doon sa anang council. Pag masalat bulig ro, no? Sa mga naila mag-provide ito kung ano nga mga pwede magamit kung mga mistag estudyante. Balikan ta ron ay may update kita kung sinsanda makaroon magkapatigin at klase ag ano ro plastada ko DepEd, no? Sa ring problema nga ra. Balikan ta ron matapos sa mga importante nga panumdom standby.
11: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
12: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
13: Kanusa ni mo na hibawaan na kay diabetes?
12: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
13: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
12: Kabuntag na o gabi.
13: O, nakaroon pila naman yung sugar?
12: 136 na lang ang sugar.
11: TTX 500.
14: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs, bulong sa taas, sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa